0: last week ang ganyan, Friday yata to, Thursday, yabang sa Toteng Reyes, may reklamo may kita nga na, na nag-abot sa Caton, nga doon yung mangyani, masyadong masangag. Pero tambot suit motor, again pinaburot pa.
1: Mm-mm.
0: So, siguro, hay, pahamba man lang din natin ka na, sundon lang natin do, pero ordinansa, agad wa man itsangag ba ya? Well, actually, hindi ko mong ilmasayanan kung haman, it, kinangan pagit ang nga, kalkalon, di ba? Kalkalon or i-open pipe bita imaw para siguro hay no, no mga pasikat karon ron, no, kung ano pa nga, nga ano ron, nga winasend man natin nga bawal. So kung pwede yung gin, hay masundun lang ginatong kung ano rumayad, kung ano natin, natin no, kung dinansa natin sa kalibu, agad tanan hay pag-peaceful raton nga pagtugog sa gabi eh. At ang pabanggaya.
1: Sige. With that, mabugin salamat si Kalibo Sangre, ang bayan member, Kitche Luces. Saray man si Katropang Claire Tiad, Itex FM, 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Okay, thank you na kay SB member Kitche Luces. Actually, tama ron eh. Dahil ang ordinansa is 2016 pa. So, kung 2016 pa, ano ang kita makaroon? 2026 na, ganda na ron ng taliwan. Question is, hamat may una gihapon nga nag-violate. Saray ka nga paggamit it mga masangag nga tambutso, it anda ka nga mga sagak. Sa pag-umpisa ko 2016, grabe ro kuhan ka ray. Ro kampanya, itaton ka nga mga otoridad. Agos, adlaw-adlaw, may mga na dakpan. Nga mga masangag, nga mga tambutso, mga katrupa, iya sa aton sa banwa. Di ba? Kabahabo mga gimpangwasa ka to. Pero after ka to, medyo naduga, pilang dagon. So, raya nga nga mga motorista nga nagagamit it mga mapler nga nga masangag, nagbalik ko man sanda. Kasi, uwa it mahigpit nga pag-implement sa pagbantay at pagpangdakop pa sa raya nga mga masangag nga mga motorsito. So, nakita ni SB member Lucis nga at sa what nagakuan eh. So kinangan paigtingon naton, pabaskugon naton ro kampanya mga katrupa it aton karang mga kapulisan.
3: Bullseye!
2: Kasi halit na imaw, nagatuga na itperwisyo sa mga pumuyo iya sa may banwa it kalibo ro raya karang masangag ang mga motorsiklo mga katrupa. Now, iya sa Pilipinas, kung aton nga tanawon, ruplastada ka na mga katropa itay ka na nga mga siyakyan nga masangag or una sa modified nga mga mapler dapat magsunod sa mga legal ka na nga mga proseso eh. Agroinsakto ka na nga pagpa-implement pwede nga mag-iba depende kung rong nagadakop is LTO or highway patrol group or aton nga mga cop or local traffic enforcer ha? Nga pwede magpang dakop kara mga katropa. Now, so kinangan naton nga tumuron sayuron rupagapas itdayang motorista. Kung natagupang danit aton nga mga enforcer nga rong mapler ay grabe takasangag or ginabawa binaton or una sa modification nga ginatawag nga mga katropa. Pwede nga parahan na rusyakyan nga ron eh. Ano yung motorsiklo? Or even tricycle or four wheels una. No? Doon dun. Ro pag-usoy it mga dokumento kung ano rung sistema agar plastada itadaya ka nga nga sagakyan. Kung medyo may violation, isuad it, citation ticket. Ang ginangan maayos kung dayon mga kat. Ay, yakaton, medyo ginawa hunos para mga tambutso na ginapamuuron eh. Oo. Oy, tama ron na mga nataupang dan. That's why nga ginkuan niya tara ni SB Kitsilosis nga abi may pag pamukaw-pukaw man doon sa aton ka nga mga nag-implement nga dapat striktuhan mga katrupa rayang ordinansa sa 2016 pa kamoy buhay gun nga ordinansa rayas may banwa kalibo pero hasta makaroon gina problema maghihapon ni taton karang migmanghod daya nga nga mga masangag nga mga motorsiklo. In fact, sige pa nagapagakarirahan pa gani eh. Ha? Gamit ro mga masangag nga mga mapler. Oh, hindi, mabahot ang insulto. Diba? Medyo waman-mana nag-kwana, waman-mana at nag-pangdako pa. Oh, kundi nagbagalik. Makaron, ginapastriktuhan. Dahil ka nga pag-implementa. Itdaya ka nga. Ordinansa iya sa aton sa may banwa kara ita kalipa. Alas 8:09 na raton nga oras. Aton makaron nga pag-padayon. Sa aton ka nga pagpangalaga. Good morning, anay kayo nung Andy Norada, ha? Una sa New Washington. Good morning! Tambak, New Washington. Tristan Gulay, good morning. And ang Grace Rambunay, good morning ng Grace. Good morning! Dang Villanueva, good morning. Kay Mama Marie Cristan Tingko Pulmonis, good morning. Naka-highlights kita makaroon nga gahod na. Kay Rowena Castillo Baltasar, good morning. Nakatutok pa sa atong karangapag panglagad. Boss William Masangya, good morning man. Nag-monitor man makaroon karangapag. Good morning! At pagkabukas yang itanda ka nga mga radyo, mayad nga pag propamati kinyo ah. Gauna sa mga kakabukas yung itanda ka nga mga Facebook ka. Mga katrupa. Now, iba pa nga mga mainit nga mga tupiko, istoryahan ta, balikan tara sa atong ka nga pagpangalagad. Pagkatapos yang gini, itatong nga mga reminders ha, kindly stand by.

0: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa imo suki katindahan kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sang 320 ml o na isa man ka Tansan sang Gold Eagle King. May isa ka na ka raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sang imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sang suki imong katindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
1: See posters for details.
0: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review HFDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
2: X.
3: X. F.

0: 6FM.
1: Ang mga gwardiya sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Burwanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agedi kara ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Vision X Plus,
8: ito ay may lutein,
9: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal
0: Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
17: XFM. The secret of hell.
18: Ang aton suni nga utok no, hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang ni siya sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira susulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
19: Plus Gold.
18: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag

0: Santon Sininga Lawas.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Isang makwaan na tonsini sang quercetin, magamit sinisang Santon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ang Santon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
2: The secret of health.
3: Yes, to health!
4: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nininga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
5: Santon Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
2: The secret of health.
0: Like in Santon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa kutis.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santon kag Vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
5: Santon Gold Coffee Mix.
0: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sininga pamula noon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sininga sa soya, isa kasangkap sinisang Santon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sininga sa pag-irritable, hindi matamaan sininga sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatot. Kaya raw, Santon Plus Coffee Mix kita sininga ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold.
2: The secret of health.
7: XFM.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at

mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos tas. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Apo, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Toro. Magkatulang sa Ibusuki katindahan kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sang 320 ml. Oh. O na isa man katansan sang Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sang imong ngalan, edad, address, mobile number. Kag ang ngalan sang suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga magkitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a. Ano pang ginawrat nyo? Magsinadya. Kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta. Mga gamit sa balay. Mga gadgets. Kag grocery package. Sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo.
6: See posters for details.
5: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review it sa FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.

0: mga katropa, aton nga oras alas 8:30 na sa agahon. 8:30 na aton karang oras sa aga dayang porsyon aton rakaton itsanton vitamin C. Pero vitamin C importante sa aton nga gawas. Kasi kung may vitamin C aton nga gawas, una ginapabasko gro aton nga resistensya. Aga kapimpa kung may mga physical activities kita ngaron, no? Ginasuka na kararupatig. Ginabuligan na nga mapadasig ro recovery maghalin sa mga bagatian. Nga aton karang nga ginabatsyag mga katropa. So adlaw-adlaw mag-inom ita Santon Vitamin C para always healthy kita. Daya nagadepensa malang ray nga para hindi kita masudlan it mga matindi nga mga masakit sa aton karang nga. So kinangan may vitamin C. Sa mga unga pwede gid aron, no? Ro Santon na vitamin C mga katropa. Okay? Sige, mabaka ra sa mga butika sa Mercury Drug available gid aron Santon Vitamin C. Mga katropa. Sa ato makaroon nga pag-propadayon. Ara na itawang tatdagan da. In fact, ko nagtaliwan nga dlaw na tabo ro nasambit karang insidente. Ro ginasugid nga rang vice chairperson it panguma aklan nga ginaaligar nga ginpilit nga magpartisipar sa amnesty program it militar. Bullseye! No? Dahil ginatawag na tricoy, ginatawag nga fake surrender activity ita gobyerno, no? So nag-react ka raw. Do dayang si Raquel Richel Trico imaro provincial vice chairperson it panguma, no? Agin na may video ka raw nga pag kumpiska ita one man ita dayang nga beach guard sa mga nagabaligya at mga vendor nga raw na sa Islat Boracay, ha? Bantay ninyo ron, ay nag-trending man sa social media. Istoryahan sa ini magbuhay kasi may statement man karon rong panguma aklan mga katropa. Pero harap, pamatianin naton rong vice chairperson nga raw panguma aklan mga katropa sa Raykara nga ginasugid, nga ginapilit ay. May pigilitan magpartisipar sa amnesty program at militar. Pamatian sa mga katropa.
1: Sir Rachel, pwede ni mo kamon makaroon mga detalye, masaysay. Ano gdar na tabo, no? Sa inyong nga ginapahayag nga ginaaligar, aging haras sigon ka mo. Ita katapo it militar, una sa barangay Tabangka, ano man siya. Ano gdar o pinaka-istorya ka, sir?
2: Sa unang-una nga, tara, no? Bali nag-umpisa siya sa Banwa, Tangalan. Mm. May amon niya, bakasyonan niya, bagay ito. Bali, tagtaliwan yung mga binulan ni Katopang Clear no nga nagagto ang mga military ito nga ginausoy nila ako.
1: Mm.
2: Pati ang ako niya tiyo, naghambal sa ako niya, may maagto man akakon. Ay, ginaaligaran nila ako nga wanted ko no ako. Ginausoy ko na nila ako, ay doon niya ko no nga kapang-recruit ko no ako, mga NPA ko no.
1: Oo.
2: Okay. Basta sa makaroon, yeah. May sila Mitchell Tagumpay anda nga ginasuga-sugo ay nagagtuya sa balay na kon sa Tabangka.
1: Kan or sir?
2: Actually bago lang gid.
1: Nakaraga ang gid niya kundit Martes.
2: Mga alas 3 sa Katropang Clear sila nagagto. Mali
1: confirm sir katapot militar.
2: Ang duwangat laki kay wala man nagsulod sa amon nga area sa amon nga balay, nagparking lang sila sa guwaan. Mahalata mo niya Katropang Clear, no? Nga mga military, kaya mga kibahan, nagdungan-dungan sila nga nagsulod, pero nakatambay lang sila sa gawa sa amon niya, gulawaan.
1: Hmm. Pilaro, nagsugod sa inyong bagay, sir?
2: Bali,
1: sa inyong area?
2: Tatlo sila Katropang Clear, pang diwa nga military, ang tatlo nga taga-Tangalan man.
1: Mm-hmm.
2: Ay, ang kinaaligaran nila sa akon, kung pwede ko, no, mahinyo ako, nga, if ever, pwede ako mag-surrender ko, no, habang di pa tapos ang amnesty program, which is do kahibayag mo niya katapos. Ano ang i-surrender na kung hindi mo na ko NPA?
1: Okay. Napakilala sanda, sir, nga maghalin sanda sa katapo it militar?
2: Wala Katropang Clear, no? Kay disay ang nag-agto nga to, hey, dati man namo niya membro.
1: Mm-hmm.
2: Ay, kilala man ako.
1: Itangumaklan.
2: Oo, ay, kilala man ako na medyo amigo man kami. Ay, nagdiridiretso sila sa balay sa ako, naghinyo, nga kung pwede, mag-surrender ko na ako.
1: Mm-hmm.
2: Base ko, no, sa pilakanayan adlaw, magto na ako sa bukid.
1: Okay.
2: Ay, ngayon ang sabat ko nga nira, katropang clear, no, nga, haman magto ko sa bukid, ano ang rason? Ano ang tukad nga, walang sila ka answer it, mayad ka to, ay, medyo naalangan man siguro. Pero, pag hambal na ako niya, may maagto nga mga lawyers na ako, ama naman, pala na ako sila gululpe. Do kung baga, do alin, no, kaman gapano sila, ra nga, ano nga, medyo shady ba, ginatawad na to, medyo shady. Ay, ako malang ginakulbaan makaroon katropang clear, ay, pasig baga, sa later nga days, o doon na ang mga gabi, magawa ako, ag basi kung baril nila ako sa dalan, mulang ang ginapanimbangan ako.
1: So, daya nga, ginapahayag ni mo, sir, nga, dating membro man ninyo sa pangumaaklan, sanda mismo ro personal nga nag-istoryakin nyo, agro gina, inyong ginapatihan nga katapo, membro at katapot militar, igtut asa ng sagakyan, nakatambay.
2: Oo, oh, nakamotor sila, katropang clear, nakatambay. Oh, okay, nagagawa kami sa pasugod namo, nasubyang namon sila. Kita namon niya magkibahan sanda, kaya medyo na halata mo man niya katapos ang military.
1: So ano yung masunod niya tikang kara, sir? Amba mo, kakabaga ka kay for your safety ag sa safety ninyo nga bilog nga pamilya. Ano rin next ninyo kada nga paghimuon niya tikang?
2: Actually, makaroon, gapahaon na kami para maagto sa police station para ma-file sang blatter para may sangkiri nga ease of mind man bala para sa ako, nagsakon niya bilog na pamilya. Ay, siguro mapahaom lang man siguro kami mga sangkiri nga mga dokumento para ma-official mga pa-file na siguro.
1: Sir, ano kita kalaro sa tanaw ni mo nga pinaka nag-ugat aga ginahamba mo abi gina-red tag ka as NPA. Ano kita ro sa tanaw ang nimo nga rason ano ro imong maging himo nga ginasugid nang dama karon niya miyembro ikaw NPA?
2: Siguro ang ginahamban nila nga NPA ko kay nakikita nila ako sa mga mobilization, sa mga rally sa plaza, mga gagto sa communities, mga pangutan na ito sa mga committee kung ano ang pwede naman mabulig, ano ang pwede naman nga mahatag nga mga pagtuno, mga ano, mga pagbulig sa mga kung ano ang pwede naman na ma-provide nga makaya man namon. Siguro ato siguro nakikita nila nga katropang clear no nga medyo gapang recruit ko na ako. Ang ginahamban nila gapang recruit ko na ako tawo para pasakaon ko sa bukid. Which is nga katama gid niya kamalisyoso ag kadelikado man sa sakon niya side.
1: So, ano sir, do pinaka, kumbaga do pinaka tuyo at inyong karang grupo, hay magbulig yata aga, ro yun doon mag paninggito na biman at mga kinamatarong, especially mga panguma.
2: Oh yes, katupangkil, ang panguma is naga kampanya para sa paano na ito mapaayo ang atong mga lokal nga manguma nga para ang pangabuhi nila mag-ayos man. Hindi lang sila mga maging mangunguma nga simple lang, kundi maging mangunguma nga ga-provide sa tanan at pagkaon para sa atong tanan.
1: Sir, daya nga ano, daya nga nag-atubang kimong dating membro ninyo, ano man doon naging rason na aga, bukod nyo sa namakarat inyo nga ka-membro or kumbaga nagtiwala gabi mana ron sa inyo kada nga organization?
2: Sa ako niya info, kasi pang-clear, is medyo nag-surrender ko na sila. Nag-surrender ko na sila, nagbalik ko na sila, ang term nila, nagbalik ko na sila sa sabak sang gobyerno, which is, wala man sila naghalin sa sabak at gobyerno, hamang mabalik sila, kay wala man sila naghalin.
1: Sa buko man sa .npa, abimana no, para mag-surrender.
2: Para maghambalo nila, nga surrender ko na sila, kay wala man sila mismo kabit-bitit armas, agwa man sila kapsaka at bukid. Ang sa ako nga pagka-sayod man, ay sila, noong nga itong past few years, silang unang katong ginabisitahan sang military. I don't know na sa ano ang naistoryahan nila, sa makaroon sila na ang nag-aagto sa mga members, sa mga leaders, para magpanghangda, nga pasurindiron ko no.
1: So, inyo yabing ano sir no sa inyong official statement ginatawag man ninyo nga ruraya nga pagpilit kinyo no nga or magpartisipar sa fake surrendery o maging fake surrender sa activity nga ra ita militar. So rin inyong nakabaghag base sa nakabaghag sa inyong official statement. So paano paano ninyo sir na nahambang nga ra yahay sang ka fake kumbaga ninyo napilit yung mga maging fake surrender or peke raya ka ng program at militar sir?
2: Well, sa akon sa akon ginapilit nila akong pasurenderon. Mabasi ko no sa ilang adlaw or sa mga binulan, masaka ko no ako sa bukid. Which is, ang kantang basihan ma lang is kuno-kuno dahil kuno, nagahalin ang NPA, halin sa mga realista ko no. Ang buta na among buta maroon sa fake surrendery, haman pa surrendero nila ang isa katawo nga wala man nagsaka sa bukid. Ag wala man bitbit ni armas, kundi ang ginabitbit man lang nanda ang panawagan sang mga manguma, ag mga placards ma lang sa plaza nga gapalinggitan kung ano ang tama ang obrahon para sa itong mga manguma.
1: So ano yung mahamba karon sir sa ginahaboy man kontra kinyo ron niya? Ron niya ni waman niya ni kamusigun sa bukid pero ron ng propaganda gidabi iyat ama na raya ka ng mga pagrarili-rali. Ano yung mahamba karon sir?
2: Well, ang mahambal mo karon haman ginaubra nila ron. Nga, harong gida pangutana ako man kanda nga hindi ko man na masabat dahil ko no, hindi naman sila makaprovide ibang info sa akon.
1: So,
2: among mahamba lang karon siguro nga usisaon mananda kung ano ang kinabahan sang armado ag sang panawagan ma lang kay hindi man tanan niya tawo parehas ang pag-iisip. Hindi man ang mga tawo parehas sa pagdesisyon nga once yung mag-rally ka saka ka na kuno sa bukid which is may bahayag man no, nga hindi naton maisip hindi man to maabot sa tong isip kung alin ang ginaisip ka ton pero ang mahamba ko lang investigaran nila man na hindi lang sila mag basta-basta lang mag-humble in ang araya in PA raya nga raya medyo siyempre gakugmat man sa akon nag-dulot mong kakon it in, mga, hindi sa akong pagka-security sa akong security ag sa akong mga pinamilya nag-tuga man siya sang kakulba ag kahadlok na magawa sa inyo nga panimalay.
1: Oo. First time na sir nga Royon na may nag-istorya kinyo aga ginapilit ka mong magpartisipar sa aray ka ng programa Ita Militar?
2: Hindi no, Katupang Claire. Actually, last month, ang nag-agto sila sa akong niya father, ag sa akong niya mother, nga ginahambal nga kung napangita ako sina ko. Kung where ko no ako ga dayon, kung ano ang akong mga daily activities. Which is ano nga
1: video para kay mo ay ano
2: balaka. Oh, kaduda-duda sa kung sa aton pa. Oh, nga haman ginausoy nila ako, pero ina ma lang ako kung magsubyang kami sa dagan, wa man sila kakon gatubang kakon. Which is actually nga ni may naman tabo man sa akon nga incident nga nagsakay ako sa trike, ginsundan nila ako. Tapos pag nahalata ko nga ginsundan nila ako, nagpanawag ako sa trike. Tapos gina-confront ko kontra sila Katurpang Claire. Ay, sandaman nga ra, nagdangalagan sila, nagpaharurot sila motor, at nagpanago sa likod gasolinahan. Tapos, naghulat ako, matawag kong ako mga legal personals nga ako, nagpaharurot sila padalagan na yun. Kasi sa ako, medyo kakulba eh, nga kung base mako sa masunod niya, makinalaw, braho mananda sa akon itong incident, at bukon lang it pagsunod, andang nga ubrahon sa akon, base kung hipatay nila ako sa dalan.
1: So, taga-tabang ka, gina ka mo, sir, no?
2: Oo, oh, taga-tabang ka ako, Katurpang Claire.
1: Okay, aguno, tagid ka mo nag-atinir man, kay ba mong pamilya?
2: Oo, yan man akong mga, sa mga gilman ko lang ko, mga ako mga income, mga sisters, brothers, ayaw man tanong.
1: Sir, dati kat miyembro pa, raya ka nga daywa nga rang individual, ita pangumaaklan. Kamusta man sandara? Ano may naging alitan ka mo to the point nga, raya ro, yun doon do, andang pagpagapit ki mo, ginapahayag nga mag-surrender ikaw, may mga naging alitan na bimana ka mo dati?
2: Sa akon pagkatapang clear kay medyo hindi mangat ako malawig nga memory pagid kasi nauna sila kaysa sa akon pero ako nakaibahan ko man sila nakasalamuha ko man sanda sa akon man okay man sila wala man sila problema nga kung ato bangon mo minko akig kimo wala man medyo ano man ang kung istorya mo ba okay lang medyo gina Medyo okay man sanda nga side niya ang rayang ginapakibato naman, okay man ay legal man kami, pero sa makaroon medyo iba na. Magama, hindi ito masayaran kung ano nagkalatabo this past few months kaya hindi man ako completely nga naka ito kandang gatinir. I don't know kung ano ang natabo kanda basi kung gihangda sila sa militaryng obra at makaroon hindi ko masabat ko tropang.
1: So para kimo ano ra sangka klase it harassment, red tagging, aga pag ano kinyo roin pagpigos it militaryat anong ginapatihan kera sir?
2: Oo, katropang lang na medyo ay kaya ako nga ginaprangkagid ganda ang military nga to haman man ang diretso kaman kung
1: tatlo
2: gusto
1: sila sir no? Ginapayag tatlo?
2: Oo, tatlo sila katropang clear. Ang sa ako lang ang sugpon ko sa para sa mga gaubra at mga mato-mato ang inatawag nga to pa kung kumbaga pagtunan niya man niya mayad kung haman niya gina pati ang mga legal para sa ako nag mga innocent nga tawag naton pati ginadamay nila mo nakabugod lang yan na masing do ang antang barrier sa illegal ag legal medyo shady hindi na na ma-identify kung sino mismo basta lang sila manghapoy kung sino na nga members ay automatic hintayin na makaroon.
1: Sige. May mga dugang ka lang, sir, nga gustong ipabot niya mensahe, especially sa padayon niya, nag-red tag kinyo as NPA, ag sa mga ginapayag miyembro dati, aga makaroon, no, ginapilit ka mo nga mag-surrender man, sigon, sa pagbalik, no, sa Sabah Karaita, gobyerno, sir.
2: Okay. Ang panagan ko malang man yung, hindi tanan niya garali. Automatic diretso na sa bukid ang iban hindi parehas ang desisyon sang tawo kag ang posisyon man nila kung sino ang mismo ang sino ang dapat nga ilang tutukan nga hindi lang nila basta-basta para makakamkam lang sila no, sa amnesty program kung sino-sino lang ang pa pirmaho nila siguro dapat to naman nila no kung sino gid mismo ang nagaparticipate ito sa bukid ag hindi lang nila basta-basta nga papirmahon o papiksurindiri ang mga membro nato niya huwag man ginobrang saya kundi magpanawagan lamang.
1: So sir, ano yung pagpati ka na magawa sa mga ginapahayag ninyo no nga maging fake surrendery ka mo? So syempre sa word pa nga fake peke, so gaban may mga corruption dahil ka ng programa sir?
2: Arundo simple din natin masahid kung ano gid man daw anda pang kung sino-sino pa ang papirma. Pero sa pagtanaw namon, matawag ito siya as corruption man, no? Basta kay ang sa una, hindi nila sure na NPA mismo ang mga nagpirirma o nagsurrender nga to, which is mga mangunguma ma lang. Ang pangaywa, hindi man nila hindi ang andang stereotyping balang pag ginatawag natin ang stereotyping ang realista which is NPA tapos pasurenderon ka tayo which is medyo saga man sa ato no.
1: Sige sir, mabuhay din, salamat man sir sa rekay ng detalye gintao ni mo kamo niya sa XFM Kalibo sir.
2: Sige, bugid niya salamat man no, katropang klerag sa mga tagpalamantin nato.
1: Alright. Si Sir Rachel Tricor, Provincial Vice Chairperson, it pag tililibyog it mga mangunguma sa Aklano kon panguma Aklan. Na yaman si katropang Claire T at it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: Thank you kita ha, kay Rachel Tricor. May nag-trending man nga rang video nga pagkumpiska nga ras ita I think mga auxiliary police una sa Islayta Boracay ginatawag ra nga mga beach guard no sa mga vendors mga nagabaligya mga katropa na sa Islayta Boracay nag-viral ta online da dai kara nga no so ginpahayag nga medyo pangayong bisis ko tarang nga may nadakpan na nga nagabaligya nga wait nagakaigo kara nga mga doktor. Pagpahayag man ni mo kara pamatian ta ni mga katropa sa aton karanga pag pangalagad no o kon andro plastada kara una sa isla kara ita Boracay.
1: Pwede po ninyo sa amin makwento. Ano po talaga yung nangyari nung hapon na iyon sa isla ng Boracay kung saan po no viral ngayon yung itong video na kung saan ikaw po mismo yung involved or naninita sa itong vendor po sa may beachfront.
3: Opo ma'am. Opo yan ma'am. Yung pano yan ma'am, yung nangyari nung isang hapon. Bali, pangalawang visit na po yan, ma'am. Kasi nung unang visit kami yan, na-encounter tourist po yan, ma'am, sa Manila, Carmela, di Boracay.
1: Mm-hmm.
3: Tapos nag-utap po kami yan, ma'am, sa police station.
1: Apo.
3: At yung police na po nagsabi sa kanya, na bawal po ko magtinda, mag-yako dyan sa beachfront.
1: Mm-hmm. Sir, bago po makaano... Sige po.
3: Maraming visit na po isa ang namin na pinagtabihan, naayosin yung mga requirements niya bago siya magtinda. So patuloy pa rin po siya ma'am nagtitinda. As long time na nagkita kami, nag-check ko yung po niya, yung certification na galing po sa licensing. O dun pa lang po ma'am, nag-violate niya na po yung binigay na nga licensing na pagkakataon po sa kanya. Kasi doon po nakalagay, delivery lang po siya.
1: Ah, okay. So, bawal talaga sir maglako, like maglakad-lakad dyan sa may beachfront, dala yung mga binibenta nila. So, kung sa permit, nagde-deliver ka lang, dapat yun lang talaga sir yung gagawin.
3: Opo, ma'am.
1: Mm-mm. Sir, other than that, ano po yung mga kailangan ng mga vendors para po, mapayagan po sila na makapagbenta dyan po sa may beachfront or saan man pong parte dyan, no, sa may isla ng Boracay, sir. Ano po yung mga kailangang documents na kailangan po nilang i-secure?
3: Una-una, ma'am, ikaw po ay isang residente ng Malay. Tapos po ay maging miyembro ka po ng Mabubin, yung tinatawag na Boracay. Malay-Boracay Vendors Association.
1: Mm-mm.
3: Opo. Tapos po, kasi hindi po yung ibang mga requirements. Kasi po hindi po kami ang magbibigay ng mga requirements po niyan. Kasi po dapat po sa licensing po, kasi baka masabi ko po ng hindi dapat na kuno sa mga requirements.
1: Pero
3: ang sinisik po lang po namin ay yung permit at saka yung health card po. Nag-i-base po kami sa, kung nag-check po kami, nag-i-base po kami sa kanyang permit kung ano po.
1: Mm-mm. So dapat talaga kasi mga, especially po pag pagkain yung binibenta, dapat may health card po talaga, sir.
3: Yan po ma'am, kasi po ma'am, bilang vendors, hindi lang naman po local yung bumibili, kasi pati mga bisita po, bumibili din po sa kanila. So kailangan po namin talaga implement yung ordinanda para po sa kaligtasan ng aming bitita dito sa isla ng Boracay.
1: Mm-mm. Sir, ngayon po, clarification na sa part din po ninyo, kasi nakikita sa video na inaagaw nyo, parang kinoconfiscate nyo, ito po yung mga binibenta ng itong vendor. Sir, ano po talaga yung nangyari after that, yung paninita po ninyo, ano po yung nangyari sa mga paninda po nitong vendor? Kinuha po ba talaga or... ano po, isinauli din po sa vendor?
3: Ayon po kasi ma'am sa ating municipal ordinance, no? Pag wala po talagang permit, at saka walang yung health card, so i-issue siya po ng ticket at ma-inform po yung kanilang mga paninda po, ma'am.
1: Pero sir, after that, if nabayaran yung penalidad, yung penalty, yung multa, pwede naman nilang makuha yung mga binibenta nila?
3: Yes po, may nakalagay po doon sa baba ng ticket. 3 days po yun ma'am, para maisipan nila po yung ticket nila.
1: Mm-mm. Sir, ilang offense po? Ilang offense po meron sa mga nag-violate po sa itong ordinansa dyan po sa isla ng Boracay, dyan sa Malay, itong mga nagbebenta?
3: So, sila po ma'am kasi na yung second offense na po sana yan ma'am. Pero yung previous record namin na yung natikitan po sila to La Carmela, so nawala po yung record namin. Kaya ngayon po, first offense po sila.
1: Mm-mm. Magkano sir, pag ano, first offense, magkano po yung penalty?
3: So, wala po akong knowledge, ma'am, regarding sa one po, ma'am, sa mga penalty.
1: So, nagtitikat lang po talaga kayo, sir?
3: Yes po, ma'am. Kung ano po yung violation nila, yun po yung tinitikat namin sa kanila.
1: Mm-mm. Sir, ano po, no, bukod po dun sa pag-violate nitong babae na nasa video na regarding sa kanyang permit, other than that, sir, ano po yung mga na-violate niya? Sabi nyo kanina, yung sa health card, wala po siyang health card?
3: Yes po, ma'am. Wala din pong permit.
1: Okay. So dapat talaga lahat kahit ano sir, quantity ng produkto basta sa ngalan na nagbebenta, naglalako kayo diyan sa may beachfront, dapat po dapat may ano talaga kaukulang mga dokumentong bitbit sir kahit na regardless sa quantity ng or ilang piraso ang ibinebenta sir ng vendor.
3: Yes po, ma'am. Kasi nag-engage po kayo ng kanin, nag-business po kayo sila. Kaya, yes po, ma'am. Kasi nag-business po sila dito sa island. Kaya po.
1: Oo. Pero sir, itong mga nasa video, ano naman talaga, residente ng Isla ng Boracay or ng Malay?
3: Sila po hindi po residente ng Malay po, ma'am. Sila po residente ng Navas po.
1: Ay, okay. Pero, so doon pa lang, sir, may pag ano din, violate. Pwede naman, pwede po ba yun, sir? Like, sabi mo kanina, dapat taga ano talaga, no? Bonafide resident ng Malay?
3: Opo, ma'am. Opo, kung nagtuwa ka ng requirements, ma'am, dapat po talaga, residente po kayo ng Boracay Island or Malay.
1: Pero may mga instances ba, sir, yun? Katulad niya, may mga taga Navas, Karatig, ano lang, bayan. May mga instances na nakakapag-secure po sila ng mga documents para makapagbenta?
3: Minsan, ma'am, siguro, hindi ko rin kasi alam. Usually, yung iba talaga wala talagang permit. At saka, hindi lang po sila, ma'am, yung inisyuhan namin ng citation ticket po dito sa Isla ng Boracay.
1: Ngayon, sir,
3: naman po sila.
1: Sir, ngayon viral itong video. Ano po yung naging epekto nito sa trabaho nyo, sa personal po ninyong pang-araw-araw? Pagkatapos po ba ng itong viral video, may masasabi po ba tayong may mga threat? Natanggap po kayong threat sa inyong buhay, sir? Or mga negatibo po na epekto?
3: Sa akin naman, ma'am, wala naman epekto kasi...
1: Sanay na?
3: Wala naman po akong ginagawang masama. Ina-implement ko lang po kung anong ordinansa ng ating bayan ng Malay at Isla ng Boracay po.
1: Sir, pagkatapos po nung insidente na yun, nung natikitan nyo po itong vendor, nakapag-usap po ba kayo ulit sa may police station?
3: Ayaw po nila kasi mang pumunta. Kasi nga po, na dati po, nagpunta na kami doon. Ayaw na pumunta doon.
1: So, sabi mo sir, no, hindi lang po siya yung mga iniisyuhan nyo ng ticket. Marami po talaga mga vendors dyan sa Isla ng Boracay na wala pong kaukulang dokumento na yun, naglalako po dyan sir sa may Isla ng Boracay ng mga paninda nila.
3: Yes po, ma'am. Mayroon na po tayong napaila ng case dyan sa may Nabat din po. Nagbibinta po sila ng mangga.
1: Oo, sir, ano po yung masasabi ninyo? Kasi may mga komento po no sa viral video na naghahanap buhay lang, konti lang yung kinikita, pero strinistriktuhan. Ano po yung masasabi ninyo po doon na bilang enforcer din po ng itong ordinansa?
3: Inistriktuhan po namin, ma'am. Kasi po, ma'am, yung Boracay nandito, number one tourist destination sa buong Asia. So kung pabayaan po namin ito, ma'am, kung pabayaan po namin ito, paano na lang po yung aming mga pamilya, mga kinabukasan, magiging po sa balang araw. Mapabot ko lang sa kanila, ma'am, na kung gusto nila magbinta dito sa island ng Boracay, so please lang po, nakikiusap po ako sa inyo na pag-i-comply po yung mga requirements po na kailangan po bago po sila magtinda dito sa isla ng Boracay.
1: Mm-hmm. Sir, may mga gusto po kayong sabihin, especially po no, sa mga nagko-komento sa itong viral video. May karamihan po kasi talaga mga nabasa natin mga negatibong komento laban po no, sa inyo. May mga gusto ka, sir, i-clarify? May gusto ka pong ipaabot sa itong mga netizens online?
3: Natural lang po yan kasi ma'am sa mga komento na masakit yung kalooban nila kasi nga mas mahirap. Eh, mas madami naman po yung ma'am yung natutulungan natin na mga establishment dito na sumusunod po sa ating mga ordinansa kaysa sa dalawang nag-violate.
1: Sige. Sir Chino, maraming salamat po ha sa oras po na ibinigay ninyo sa amin dito sa XFM Calibo, sir.
3: Maraming salamat din po, ma'am. At napabot ko po yung aking mga dapat na ipabot sa mga gusto mong alitinda at magingit ng mga kanilang
1: pranap
3: dito sa isla ng
1: Boracay. Sige. With that, maraming salamat si Sir Chino Vargas, Boracay Beach Guard Supervisor sa Isla It, Boracay, Banwa It, Malay. Rayaman si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: Okay, thank you ganun, no, kay Chino Vargas ro sambilog sa mga Beach Guard Supervisor na sa may isla Karita. Well, may mga punto matasanday nga gusto nga ipaabot kunamat nga ginaobra una sa isla Boracay, no, for safety man not only sa mga vendors kundi pati sa mga tour, local mga foreign tourists nga nag-negosyo una sa may isla Karaita Boracay, mga katropa ayaron niya ngay rumasaklap matindi tanga mga pagbatiko sa social media. Pero panabikara sa bilog ro approach. Importante ro approach sa ray karang mga vendors kasi ro mga tabo nga ra nagapangabuhi man it matawhay patas dapat ikaw man naton anda nga mga kinamatarong kun may mga violation ipaintindi ang naton kasi kita, imagine mo randa nga rong kita pila malang ron eh ha nga although matat nakita kita bi may mga harassment or medyo gin pangwasak waman importante malang karon ro approach. Ang ipaintindi kanda yung mga regulasyon nga gina-implement naton una sa may Isla Karait, Boracay, mga katrupa. Okay, doon doon. Oye, alas 9:30 na raton karang oras. Ginakugabo sa mga kita chimpo sa aton makaroon nga pagpangalagad sa aton makaroon nga pagratsada. Ibang mga mainit nga mga topiko, pantay ka mo karoon sa ibang mga news and public affairs. Itong porsyon na tutukaton, it Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, siyasantin. Agro mga binipisyo ka na ginabuligan kita ang mapasanyo, graton ka nga mata. Graton nga pananawan para maging mayad-ayad. O, hindi kita magka-problema sa aton nga mata sa ulihi. Like katarata, agterigyon, sa bilog doon. So, adlaw-adlaw, dapat may Vision X Plus Soft Gel Capsule kita nga ginainom para man doon sa aton nga pananawan. Para sigurado kita magka-tropa. Hindi kita kagabulag sa ulit. Ang naroon ito, Yes to Health, ng mga produkto, mabakag sa mga butika at sa Mercury. Oy, buwat at oras, naging kakbay na ton, kabulig sa aton makaroon nga pagpangalagad, makaroon ka nga agahon. Sa aton ka nga technical side, kakbay na ton katropang Noel Estiliero. Iya sa aton ka nga XFM News Center, kabulig taman, katropang Mariani Tolentino. Kakbay naton sa pagbalita, katropang Claire Tiada. Sa kayot patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Arier Colas. Sa ngagan man, kamon karang General Manager, katropang Edwin Garing. At siyempre, kamon karang Chief Executive Officer, Dr. Emilito. Ako man si katropang John Alinascanyo. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: X FM.
2: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Toro. Magkatulang sa Ibusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka raffle entry. Sunod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number. Kag ang ngalan sa suki imong nga tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a. Ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo.
3: See posters for details.
2: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review with FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Florifest Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remy Choi sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
3: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
2: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM. XFM.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow. Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali lang.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
13: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santol Plus Herbal Oil.
1: X-FM.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-inklaman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
3: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Live Testimony.
17: Ang hindi po, ito po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
16: Mampibili sa mga butika.
18: Nagausi ba kamo mga katropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mabahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.

0: mga katropas XFM Kalibo Philippine Standard Time, 15 minutos makadaliwan sa oras, ito alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Kalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Gary.

0: Gold Coffee Mix mabibili sa mga butika. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
6: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.

0: Mga tropa, sa aton karon nya pag panumbalik. So man, welcome gid mga katropa sa aton karon nya pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw ita Biyernes. At sa 24 sa buwan it Hulyo dagung 2026. And of course, gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Thank God, it's Friday.
1: Exciting,
0: right, mga katropa? Happy Friday, everyone! Kamusta ro inyo karon niya mga bugtaw? Kamusta ro imbukada? Kinyot adlaw it Biyernes. Magdurudahan, everyone! Magdahan kung sa inyo mga paganawon, kung sa inyo karon niya mga transaksyones. Makaroon niya adlaw it Biyernes. Well, rato na niya pagtamiyaw, rato niya pag-abi-abi, rato na niya pag-welcome sa mga katropa nato, niya naka-monitor tutok na sa mga transistor radio FM ones. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, everyone! Uy, mga katropa, ha, mag-usin nyo ka rin yung mga radyo, mag-monitor, magtutok man, samon ka rin yung Facebook live streaming, live, raton ka rin yung pagpangalagad, raton ka rin yung pag-ililiba, samon ka rin yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, sa alas 10 sa agahon, nga ni, pwedeng-pwede ka mo magpabuti yung mga mensahe, mga pagtamyaw sa aton ka rin yung Facebook live streaming. Pwede man na sa magpadati yung mensahe sa amon niya cellphone number 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Oy, mga katropa, power share man, datan karon niya live kay man, the more, the merrier, nga ililiba, kita makaroon niya adlaw it Biyernes, nga ni power share datan karon niya live. Of course, today is Friday. Ano pa nga ba? It's SSS Day.
1: Exciting!
0: So, hindi na makaibahan.

0: naton si Sir Amiel Hinova, ita Social Security System, akon SSS Western Visayas. So kung kamo may mga pag-usisa, mga katropa, may mga query ka mo regarding sa inyo karon nga SSS account, may mga gusto ka mong ipangutana regarding sa mga programa, benepisyo nga ginatanyag it SSS, pwedeng-pwede gid ka mo ha nga magpaabot it inyo karon yung mga query, yung mga pangutana sa aton nga Facebook live streaming. Agud madali ko nga mabasahan, mga katropa, direkta ka mo comment sa amon nga Facebook live streaming. Bisitahon niya mga XFM Kalibo 96.5. Well, good morning sa aton karon yung mga drivers with lovers nga nagapropamati samtang nagabrobiyahe sa makaroon niya pangorasyon. Good morning everyone. Nagataristaris sa ato niya Banwat Kalibo per Robinche Taklan. Stay hydrated mga katropa and drive safe always. Well, good morning man sa ato niya mga masako nga mga mahugod niya mga vendors, negosyante sa may Kalibo Public Market sa ato niya mga katropa nga mga manugbaka sa may kamong merkado publiko sa makaroon niya pangorasyon. Talipapabakan tindahan. Good morning, good morning, good morning everyone sa may Kalibo Shopping Center, Kutubit Magabot, ito niya pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla at Boracay, Mainland, Malaya. Sa 1st and 2nd District, ito niya probinsya at Taklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya agahon, mga katropa. Well, sa ito niya mga katropa, ang overseas sa Filipino workers, o kan OFW, sa iman ka mga partit kalibutan, ano man niya oras, sa inyo karoon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. Uy, download na ka mga XFM Radio Mobile application. Kay man, feels like home kung everyday nakamonitor tutok sa XFM Kalibo. Kama naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Friday sa mga katropa nato nakatutok online. Karabang TJ, Ninoy Tanlog Solidad from San Francisco, California. Good morning, karabang TJ. Uy, sa bilog ng Igtanlog Solidad family, good morning. Happy, happy monitoring mga katropa. Well, karabang Aping Sarandin, good morning. Una karon sa Guan ko Balete naga-monitor gid ana. Good morning everyone. Katropang Dang Villanueva, happy Friday. Good morning katropang Dang. Katropang Wawi Season from Ganzon, Hamindan, Capiz. Mayong aga mga katropa. Katropang Jesse Joseph Costana, good morning. Nagapuro pamati naga-monitor sa aton karon nya pagpangalagad. Well, good morning man anay. Sa mga katropa nato na nagkaroon sa barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan, sa bilog na Beltran, Isuga, Ibardo, Lasa family, Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, sa bilog karoon yung pamilya ni Uncle Origa. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Oy, belated happy birthday kay Auntie Divine Beltran Ikayan. Belated happy birthday Auntie Divine. More birthdays to come, more candles to blow. God bless you always and good health. Ruin kita roaton karoon yung prayers pero minoro good health. So good morning man kay Uncle Dunoy, Toto Ian, Toto Ivan sa Bigaa, Malinaw. Sa Dangkalan, Malinaw, sa bilog karon niya Beltran family ka sa Habal-Habal Boys, good morning kita ana ha. Kay Uncle Boyet naga puro pamati, good morning. Kay katropang bawag kita ana ha, katropang Benji Chong, good morning kita kay mo Chong ha. Kay Chong Benji Guerrero ko studio. Good morning, ma'am. Abot ang nasa huran sa sleeping department. Sana all. Ako manabi ka Chong. Chong daw i manabi ako kay pagatugog man ako nga ra.
1: Exciting.
0: Kulang nga lang sa tulog. Gustong matulog pero kulang pa rin sa tulog, Chong. So ruin ta siguro makapaangkon ka kut bastante nga tugog, Chong. Ruin mo karon yung sahod. Waslik manabi kami ya Chong.
1: Exciting.
0: Oya, kay Chong Benji Guerrero ko studio sa Tina Makato. Good morning gid ana mga ka-Chong. Kay katropang Boss William Masangya, good morning. Una karon sa Kalibo Aklan sa school it Aklan Valley. Uy, good morning ha. May klasit ana mga katropa ha. Ro ibang eskwelahan makaroon sa pihak ita may schedule power interruption. No, may mga eskwelahan anang regular ana ro klase. So sa Aklan Valley, sa Aklan Learning, hay may klasit ana. Agsa iba pagid nga eskwelahan sa Banwa it Kalibo. Although nagpagwa no kahapon ita advisory si Mayor Juris nga suspendido ro klase bangod sa power interruption niya sang adlaw, pero may mga area gyapon sa balot kalibog nga bukod matat affected niya, may mga eskwelahan niya regular anaro klase. So good morning gid ana ha mga katropa sa Aklan Valley High School at sa Aklan Learning nakaroon sa may barangay Andagaw. Karapang Bambi La Torre Nalduza, good morning karapang Bambi, happy happy monitoring katropang Norming Placido, good morning karapang Claire. Agsa tanan niya nagatutok sa programa mo, pa shoutout man kami iya sa Kabayogan Malinaw, agsa Maria Cristina Madalag sa pamilya Placido Magsipok Islaw Fernando ag advance happy birthday sang mayo kay Maylin Islaw Placido na sa sitio Minoro Maria Cristina Madalag hinagaron. Oy, advance happy birthday ha kay katropang Maylin, more birthdays to come, God bless and good health always karapang Maylin, agsa mga katropa natin sa Kabayogan Malinaw, agsa Maria Cristina Madala, good morning everyone. Sabi lo karon niya, Placido family. So thank you so much. Katropang Norming Placido. Oy mga katropa, sa mga late tuners natin out there, sa mga bagong tutok, bagong liso, sa nakaroon niya mga transistor radio. Mga katropa, sa umay na live na live na live, ratan karon niya pagpangalagad, ratan karon niya pagililiba, sa atan karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, ha, i-power share, ratan karon niya live, para mas mapagapta natin ang manami nga balita.
1: Exciting!
0: So mga katropa, i-power share, ratan niya live, bago dama, aboro maabot itato niya tupiko makaron niya agahon regarding sa mga programa binipisyo nga tanyag its social security system. So standby tutok makaibahan si Di Magbuhay si Sir Amiel Hinova it SSS Western Visayas kapang Mian Grios go good morning nakatutok it ana sa tunya pagpangalakad. Good morning man sa bilog nga Villanueva Beltran family yung nagkaroon sa City of Oblinabuan sure. Banga, good morning, good morning, good morning. Mga katropa, yung nagsigabong gitaan na monitor ni Uncle Sinte sa Mabulay Rice Meal sa galingan. Nakapagpagalingon rutanan. May bugas pa baga rutanan? Doon pang utaan na karoon. May bugas pa ba? May sugod pa baga rutagagbasan? So good morning gitaan na mga katropa. Sa barangay Kabayugan, ay Kabayugan tuloy, sa New Buswang kita.
1: Exciting!
0: Sa New Buswang, Mercedes Village, kay Nanay Alice, Luladida nga, nagkaroon sa bilog ng Flores, Pulmones, Ligayo, Lau, Alfaro family. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy, happy Friday. 32 minutos, mga kadaliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, standby tutok. Sa ito niya pagpanumalik, makaibahan nato si Sir Amiel Hinova, it's Social Security System, akon SSS, Western Visayas. Magpanumalik kita after yan, magpilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: X.
10: X.
9: F. M.
10: FM.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Para sa maputi nga panis.
14: Mahamis nga kutis.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
17: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe.
19: Sister Pain. Symptoms persist.
20: Consult your doctor.
19: Sa mga butika.

0: Oras magatapos XFM Calibo Philippine Standard Time 37 minutos magataliwan sa oras it alas 9 sa agaw sa tanyang pagpanumbalik programa nga serbisyong katropa sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Oy, good morning gidaanay sa tanyang mga katropang bagong tutok sa tanyang programa magatapang League Israel Baraka shout out sa Barangay Poblasyon Banga sa Bilunga Bilarmino Radislao Ronald Picoy Zapico Joseph Cupid Arboleda kay Hilda Alba Nabarte. Oy, good morning gidaan ha sa mga katropa nato na sa Poblasyon Banga. Thank you gidaan sa pagmonitor katropang League Israel Baraka. Oy ha, kay karapang anuman sa Sirudo ba sa mga katropa nato sa Sirudo Banga kay karapang Melay Relojero, Ivy Relojero, Celis Rochelle Matore, Emilio Emil Kalibuyot, Ana Relojero, Felissimo Rosales, Josie Restar Sanico aga Gagaria Repelo. Good morning gidana mga katropa. Of course, happy birthday to kay Sergeant Jomer Joms Ligaspi Niron of 601st CDC Camp Hismundo Libas Banga Aklan. Uy, good morning ha. And happy birthday Sergeant Jomer Joms Ligaspi Niron. So happy monitoring man sa mga katropa natin from 601st CDC Camp Hismundo Libas Banga Aklan sa mga katropa natin out there. Good morning everyone. Alright mga katropa, sa aton karon niya pagpurpadayon, sa aton karon niya pagpangalagad. Sa pihak ng linyada na okay na. Sa pihak ng linyada na si Sir Amiel Hinova, ITSSS Western Visayas. Sir Amiel, mayong aga sir. Welcome sa aton niya programang serbisyong katropa.
1: Yes, ma'am Claire. Good morning. Good morning sa lahat ng tagapagaling natin dyan sa Aklan ng Kalibo.
0: Alright, sir. Happy Friday! So ano na naman yung magandang pag-uusapan natin ngayong umaga, sir?
1: Yes, happy Friday, ma'am. Yung topic natin ngayon is all about DAEM or Disbursement Account Enrollment Module.
0: Sir, unang tanong po, ano po

0: or pensioners or employers yung kanilang disbursement account or yung kanilang savings account, Ma'am Claire. So ipapadala ito, dito ipapadala yung mga loan proceeds nila, yung mga benefits. Ito din yung dati na tinatawag natin na Bank Enrollment Module or BEM. So dahil na siya ngayon, Ma'am Claire.
1: Alright. Sir, kasama po ba rito or ang mga employed, voluntary, self-employed at OFW members, sir, sa pagpapatupad ng itong DAEM?
0: Opo, Ma'am Claire, ang mga miyembro mag-a-apply ng salary loan at iba pang benepisyo ay kailangan may active disbursement account na naka-enroll sa DAEM dapat.
1: Alright. Sir, ano pong mga maaaring gawing disbursement account? At lagi natin to, sir, no, na naririnig sa mga gustong mag-loan. Nagkakaproblema talaga sila sa disbursement account, sir.
0: Oo, dapat, ma'am, ang gamitin po nila is yung account na PesoNet Participating Bank. So marami-rami naman siya. Majority ng mga major bank, ma'am, is PesoNet accredited naman. Either electronic wallet or e-wallet at yung mga remittance transfer companies. So cash payout outlet na accredited ng SSS.
1: Alright. Sir, ano po mga benepisyo ng pagkakaroon ng enrolled account sa DAEM?
0: Well, number one po, kapag aprobado na yung kanilang account sa DAEM, direkta na po yung doon ipapasok ng SSS sa kanilang mga loan proceeds at benefits. Ito din ay isang requirement mong sa online for before sila makapag-process ng kanilang transaction. So, kanina ma'am, you mentioned na nagkakaroon ng problem with the DAEM yung mga karamihan sa mga members natin or pensioners. Siguraduhin lang po nila kasi usually namin nakikita ma'am na nare-reject is those ang proof of account. So ang requirement talaga ma'am sa proof of account is number one, yung i-attach nila na proof of account is yung may pangalan ng banko or logo ng banko. Pangalawa, nandun yung complete name nila and nandun yung savings account number. So kadalasan po yung nare-reject natin is yung ina-attach po kasi is wala yung account number, yung card number lang yung nandun. So yun yung mga common that I na-mention natin ngayon. Or hindi po klaro yung pagkuha ng picture or pag-scan ng mga document. So yun yung mga frequent natin na nagiging concern.
1: Alright. So ibig sabihin po ba, mahalaga ito para sa mga mag-avail? Ayun nga, sabi ko yung mga specially naglo-loan talaga.
0: Yes, yung mga taga-loan doon.
1: mga taga-loan doon dito.
0: So kasama ako dyan, Jo. So kidding aside, ma'am.
1: Sige, sir.
0: Kidding aside, ma'am. Ito po, alimbawa po, ito ay isa sa mga requirements talaga, ma'am, especially sa loans and mga benefits po natin. Yung pagkakaroon na active disbursement account. So, importante po na yung mga members natin na hindi pa po nakapag-enroll ng kanilang DAEM, mag-DAEM na po sila para at least sa succeeding po nila ng mga transactions like applications ng loans and benefits, doon na po papasok.
1: Mm-mm. Sir, paano po nagsisimula ang enrollment sa DAEM at anong, ayun nga, sabi mo kanina no, may mga kailangan talagang tandaan sa account details, sir?
0: Yes, ma'am. Dapat, number one, no? Tandaan po nila, ma'am, na tama yung ano nila, no? Yung mga detalye na na-encode. Make sure po na mga yung mga requirements na hinihingi doon. Actually, ma'am, yung mga procedure naman doon is naka-step by step naman na sa system na, no? Kung anong kailangan i-upload. May mga instructions na doon. Make sure lang nila po na tama yung mga detalye. Make sure na yung mga documents na in-upload is akma doon sa kanya hinihingi ng system natin. And before po nila i-submit is dapat na counter-check po nila yung lahat ng mga details before submitting.
1: Alright. Sir, paano po kung nagkamali sa paglagay ng account details? Ano po ba to? Like, pwede naman ulitin agad or days na naman, sir, yung hihintayin para makapag-edit or maayos?
0: Kung nagkamali naman po sila, ma'am, pwede naman po siyang palitan, no? When they, for example, yung error is, for example, nagkamali po sila ng account number, usually between 2 to 3 days, ma'am, na re-review naman natin yung account. Kasi in reality po, ma'am, hindi po siya automatic na natatag sa system yung account. Bale, may personnel po tayo na assigned to verify kung tama po yung account na na-encode. Just to make sure na kapag nag-apply po sila ng benefit, sa tamang account talaga papasok. So if there

0: cases na may mga error po, ma'am, between 2 to 3 days na evaluate na po yun ng personal natin. If may pagkakamali po doon, ma'am, pwede po nilang i-reject po yun, and then pwede po nilang ni-member ulit na i-submit yung tamang account, or pwede po nilang gawin yun ulit yung DAEM to correct yung details na kung saan mo sila nagkamali, ma'am.
1: Mm-mm. Sir, may tanong naman po, no, tungkol sa may SSS card. Kailangan po bang mag-enroll pa sa DAEM kung meron ka ng may SSS card?
0: Ang kagandahan nito, ma'am, hindi na po kailangan mag-enroll ng DAEM to make the services convenient na, ma'am, no? If ang member po ay may SSS card na, automatic po nakalink na po yung bank account nila dito sa ano natin, sa system, para pwede nang maggamitin sa pagtanggap ng benefits, ng loans, at iba pang SSS proceeds. Hindi na kailangan na may hiwalay po po sila ng enrollment sa DAEM. So for those po, ma'am, na wala pang may SSS card, pwede na po sila mag-apply para automatic po na may savings account na rin sila. Hindi na kailangan mag-open pa ng account or pupunta pa sa bank.
1: Online din to, sir, no, yung DAEM?
0: Yes, online din po siya. Under po sa services na tab. Pag na-click mo yung services na tab, hanapin lang po nila yung DAEM or disbursement account enrollment module. Pero kung gusto nila yung shortcut yung DAEM, ma'am, pwede naman silang dumirekta sa may SSS card application na. Kung hindi naman po sila, wala naman po silang benefit or loan na kailangan ma-receive agad, kung within 30 days wala pa silang need na applyan, pwede pong unahin mo muna nila yung may SSS card, ma'am, para automatic meron na silang savings account. After that, pwede na po silang mag-apply ng loans or benefits po nila.
1: Pwede bang palitan, sir, ang account?
0: Yes, pwede po, maaari pong palitan. Maaari pong i-update lang yung account doon sa DAEM kapag kinakailangan. Except ma'am kung may SSS card na sila, kasi ang may SSS card na account nila is default na nila yon. Pero kung wala pa silang may SSS card and nakapag-enroll po sila dati ng kanilang personal na savings account, pwede po nilang ipalitan o pwede po sila mag-apply ng may SSS card para automatic na yung ID tsaka account.
1: Alright. So requirement po ba ito para sa mga taga-London? sa salary loan, sir, requirement po ba ito?
0: Yes, ma'am. It is a requirement ngayon. Actually, mandatory na may account. Ang purpose lang naman ito, ma'am, is for to make it convenient and faster yung pag-credit natin ng loan process and benefit. Dati po kasi, ma'am, clear, nung nag-check pa yung ginagamit natin, it's prone for delay of, kasi kukunin pa ng member dun sa kung saang postal office, and then i-deposit pa or i-incash. Unlike now, ma'am, kung may savings account, automatic na po siya. Mas mabilis na and convenient.
1: Sir, may tanong po dito regarding naman po sa 4 times pa lang nakahulog sa SSS, 61 years old na siya. Makakakuha pa daw ba siya? Ano to? Makukuha ba daw niya yun na ihulog niya? Ayun yung tanong dito, sir. Baka hindi na niya
0: 61 years old na siya, ma'am, Pierre. Ano? Kung 61 years old, ma'am, yung member has 2 options. First one, ipagpatuloy pa niya yung pagbayad, pwede naman, no, if may capacity to pay or willing to pay pa siya. But if the member decides to get his or her, kasi 61 na.
1: Pension.
0: So pwede na po siyang, pwede siyang mag-apply ng retirement. Pero kung 4 contributions lang yung nahulog, hindi po siya magiging pension. Magiging lump sum retirement
1: po lang, siya. One time lang siya makakatanggap from SSS.
0: One time. So, refund of the contribution plus interest na na-earn nung kanyang pinatago or savings niya sa SSS.
1: At least may sir, may dagdag sa pinaka nahulog niya sa 4 times na yon, may dagdag pa rin kahit papaano.
0: May dagdag po yun kasi computed yun with earnings, ma'am.
1: Sir, dito may tanong din. Tanong ko lang, ako kasi surviving pensioner ng asawa ko. Kailangan ba talaga kunan ng SSS number ang mga dependents ko? 19 na kasi siya. Kasi yung nauna kasi siguro, sir, yung nag-start yung dependent, yung benepisyo ng dependent, minor pa yata siya, sir, pero ngayon 19 na.
0: Actually, ma'am, kung wala pa namang Hindi naman apply kung for ACOP purposes, annual confirmation of pensioner yung tinatanong ni ma'am or ni sir. Hindi pa po, hindi naman requirement na kumuha ng SF number yung mga beneficiary. That's one. Pero kapag yung beneficiary is planning to be a member na, either self-employed or OFW or is planning to apply for a job, so much better na kumuha na sila ng SF number. Pero for the purpose of ACOP lang po or annual confirmation of pensioners, hindi pa po natin nare-require yung beneficiary. Yung nare-require lang po is yung surviving spouse.
1: Oo. Sir, may ano kasi dito, hindi pa kasi niya makita yung pinaka-exact na mga terms. Pero yung about daw po sa dividend, sa savings niya sa SS, paano yata ito makukuha or meron mang ganun talaga, sir?
0: In relation pa yun, ma'am, sa first question?
1: Hindi, iba to, sir. Ibang tao iba, naman ito about daw sa dividend niya, sa savings, SSS.
0: So far, wala naman tayong dividend, ma'am, except sa pension booster natin na voluntary, ha. If in case the member has a voluntary pension booster membership and he or she wants to withdraw, kailangan na may account siya na naka-enroll sa DAEN. Kasi doon po natin ipapasok yung kanyang proceeds or any other benefits or loans application niya. So, kailangan may DAEN. But other than the voluntary pension booster, mamula na po tayong dividend. Except, yun nga, yung kanina is kapag 61 na yung member and mag-apply na ng retirement, so maglalump sum siya. So, kailangan din ng savings account or mag-enroll sa DAEN para doon papasok yung ano niya, retirement lump sum.
1: Sir, dito sa ano no, balikan ko itong surviving pensioner. Pag yung nag-start ba yung ano sir, yung pension at yung benefits sa mga dependents nung minor pa siya, pag hindi na siya minor, sir, stop na yun sir no, yung ano, yung parang monthly na binibigay.
0: Yes, for the surviving spouse, nung namatay kasi yung member, ang namatay member, meron silang anak na below 21. For SSS kasi yung below 21 is considered minor. So kung during the time na namatay yung member natin, may below 21 po siya na anak and wala pang, yung anak na yun, wala pang trabaho, wala pang, hindi pa married. So magiging part sila ng dependent. Makatanggap sila ng dependent pension. So that is equivalent to 10% of the basic pension or not less than 250, whichever is higher. So hanggang edad na 20 years old, makakatanggap po sila ng dependent pension. As long as wala, hindi pa nagpakasal, hindi pa married, or hindi pa nakahanap ng trabaho.
1: Alright. So far, sir, no, yun yung mga, dali lang, hanap ako dito. Wala naman, sir. Mm-hmm. So far, yun na po yung mga questions na pinaabot po sa atin, sir. Unless may mga, ano ka, sir, karagdagang gustong, ano lang, mensahe, especially sa naging topic natin ngayong araw, sir. May mga gusto kang idagdag?
0: Yes, before I add information, just want to express, ma'am, na natutuwa tayo na may mga ganong query tayong natatanggap. So I would like to encourage our listeners na kapag may mga ganung katulad ng ganung mga tanong po sila, na pwede po nilang ipadala, ma'am, no? Pwede namang ipadala sa atin para sa next schedule natin next Friday kapag may program po tayo, pwede natin sagutin. Those questions po, ma'am, na supposedly pupunta pa sila sa SSS pero hindi naman kailangan na i-open yung kanilang record, pwede po na ipadala dito. I will encourage that, ma'am, para at least parang interactive and natutulungan natin. Malay natin, hindi lang po sila yung may ganong katanungan, yung mga ibang nakikinig din, same question. So, in a way po, makakabigay tayo ng valuable information.
1: May pahabol dito, yes, sir. Wait lang po, no. Yung ano, sir, di na niya nahulugan yung SSS niya. Bale, pero dati nahulugan naman mga 2 years. Hindi, pero ngayon, hindi na nahuhulugan. Pwede, ano yung mangyayari dun, sir? Pwede po bang may pagpatuloy yung mga benepisyo? Ganun pa rin ba, sir?
0: Ang kagandahan, ma'am, sa SSS, ma'am Claire, no? Wala kasi tayong lapsation, wala tayong dormancy. Ibig sabihin, once a member ka ni SSS, always a member and lifetime member ka na. Katulad sa sinabi ni Ma'am Ernie, sir, na meron na siyang 2 years na contribution. So, hindi po yan nawawala. And if the member decides to continue paying, pwede po nilang i-continue either self-employed or voluntary. And yung 2 years na contribution niya will add up na sa mga bago niyang contribution. So matatagdagan na. And it will entitle the member for future benefits kung di man sa certain benefit, sa long-term benefit, ma-qualify po sila. So sa pwede po talagang i-continue. Even if beyond 60 years old na siya, ma'am, as long as nagkaroon siya ng contribution on or before mag 60 po yung member, pwede pang i-continue kung willing po siya tapusin yung, for example, retirement, that's 10 years or 120 contributions.
1: Mm-mm. Sir, meron dito lang din, no? Matagal na talaga sa sir, hindi nakapaghulog, tapos may loan pa siya, hindi na niya rin nabayaran, at matagal na panahon na talaga, sir, na hindi siya nakapagbayad, hindi nakapaghulog. Mm-hmm. Pwede pa rin po ba siya na makapag-apply or yung sa ano, sir, sa lump sum? Eh, kung gusto na niyang kunin yung mga nahulog niya dati, pero yun nga, matagal ng panahon, hindi siya nakahulog at may pending loan pa na hindi nabayaran.
0: Good news, ma'am, kasi meron tayong consolidation or consolidated past due loan or tinatawag ng karamihan, ma'am, na amnesty. So, ini-waive po natin yung penalty kapag na-applyan yun ng member yung consolo natin, ma-waive yung penalty. So I suggest po na i-try ni member na apply ng consol loan muna para makita niya kung magkano yung matitira na loan balance. And requirement na rin siya, ma'am, before ka makapag-file ng retirement lump sum or pension. Requirement na rin kasi apply ng consol loan. So gagawin ng member dapat mag-enroll sa online account niya kasi wala tayong over-the-counter application for that. Online yung application. Once na ma-access na po niya yung online, punta lang po siya doon sa loans na tab and hanapin yung consol loan, makikita po niya kung magkano yung balance. And for sure, ma'am, kung magla-lump sum siya, yung remaining balance will be deducted doon sa proceeds niya sa retirement lump sum.
1: Parang yung pero, hindi nabayaran na loan, ibabawas din, sir, doon sa matatanggap niya? Ganun ba?
0: Mm-mm. Pero yung penalty, ma'am, kapag nakapag-consol loan siya, hindi na po natin sisingilin.
1: No, wala pang interest yun, sir, no? Pag yung sa program na yun, yung ano yun, sir, sa amnesty?
0: Bali hindi na ano, wala na ano. So, yung kumakain yung balance niya,
1: yun
0: without
1: lang talaga.
0: Penalty niya na lang yung babayad.
1: At least wala nang interest. Siguro siguro sir, no, nagwo-worry yung iba, ay matagal na akong hindi nakapagbayad sa loan, baka grabe na yung interest. So,
0: tapos hindi naman din natin, ma'am, binabawas yung loan proceeds sa contributions. This is done because to make sure na mag-qualify pa rin yung member natin sa mga long-term benefits natin. So, may wrong notion kasi yung iba na baka matagal nang hinabayaran yung loan, baka wala na rin yung contribution kasi ibabawas. So, just to correct yun, ma'am, hindi po natin binabawas yung loan balance sa contribution because this is to make it sure na may benefit, may long-term benefit talaga or entitled yung member.
1: May makukuha talaga si member.
0: For example, magbigay lang tayo ng isang example, ma'am, no? Kung kunyari si member namatay and married siya, merong 36 contributions or more, kahit hindi niya po nakuha yung retirement, kasi namatay siya before niya na-complete yung ano, and hindi siya nakapag-apply, as long as 36 or more contributions yung nahulog ng member kapag meron po siyang dependent spouse, lifetime pension po yun. So kung may loan balance man siya, applyan po nung spouse yung consol loan and then yung matitira ibabawas dun sa death claim na pension. After na mabawas po yun, tuloy-tuloy yung magiging monthly pension ng surviving spouse under the survivorship.
1: Alright. Yun yung maganda, sir. Once a member, always a member talaga ng SSS. Kahit na nawala ka pa ng ilang panahon, ilang taon, may babalikan ka talaga, sir.
0: Sabi ko nga, ma'am, sa rotation talaga, sa SSS, may forever.
1: Wow, sana all.
0: Sana all, may forever.
1: Kaya nga eh. So, sir, thank you ha sa itong topic. At least marami yung nalinaw, may mga clarification. Marami yung na-enlighten no, sa itong topic natin. At marami yung mga nakuha na naman na bagong impormasyon. So, sir, sa ulitin, thank you so much po.
0: Yes, ma'am, Claire, maraming salamat din always sa support sa SSS for giving us the time to give information. And yun nga, ma'am, inviting everyone, those that have questions, padala niyo po
1: yes
0: sa amin. para next Friday po, pwede natin sagutin yung mga query ninyo. So, right. Thank you, Ma'am Claire, and advance happy weekend. Ingat po, alam natin na medyo maulan, may bagyo. So, ingat po tayong lahat.
1: Alright. 59 minutos, mga kalimang sa oras, alas 9 sa agaw. Thank you so much, Sir Amiel Hinova, SSS Visayas Information Officer. Sana all my forever. Kahit antagal mong nawala, kahit antagal mong walang paramdam, kahit nowhere to be found ka, may babalikan ka sa SSS. So mga katropa ha, isettle yung mga kinahangan isettle, like kanugon man yung mga mabaton sa ulihin. Kanugo man rin yung mga nahugog na tutuna kung pabayaan niyang ninyo. Hayro man yung mga nahugog na tutuna, pwede matagya po ninyo ron. Mabuo. May mga kailangan niyang kamong isettle. So, isettle yun. Ano mga kinahangan isettle? Like, kanugon man, no, mga katropa, mga programa, mga gina-offer it SSS. Especially sa may mga loan. Ayaw kamot ka baga ka, hay, may amnesty program nga ginatawag. Ganoro. SSS. So, di ko magkabaga ka sa interest ta, nga inyong nga bayaran sa inyong nga loan niya. Mabuhay ko niya. Uwa ha bayaran. Kaya may una nga programa ro SSS nga gina-offer kung siin. Ro, kung ano tagi ro pinaka-balance ninyo, ro niya taro inyong bayaran. Uwa it interest. Maskin piso. Uwa it dugang. So, for the go, mga katropa isettle, like, kanugon man ro inyong mga benefits nga pwede pa nga ma-avail. Unong minutos, mga taliwan sa oras, alas 10 agahon, nag-antes kita magtapos. Raya na karanga porsyon, ayatud katon. It raya karanga Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, dapat sa kapipagang, very healthy good ana. Ruatan karon yung mga ginapili. So, dapat temprano pa lang, agahon pa lang, hay, umpisahan natin, ruatan yung adlaw with the right cup of coffee, mga katropa, mag-inom Santon Gold Coffee Mix. Very healthy nga classic kape. Uwa agad ay mora, it's side effects. Bangod ro, anak na mga sangkap ay purong natural. Mga katropa, no, Santon Gold Coffee Mix. Hayro kape nga ging disenyo gid para makabulig sa aton ikaayong ngawas. Makapabaskog sa resistensya o white side effects. May Santon, malunggay spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagainyain niya bagatian. May glutathione tayon ag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapikagon, nagnami parugawas na nagwapa kapat, tested and proven. Mga katropa, nagagawa gitaro pagiging glowing nimo, blooming gitana ikaw kung nakasanton gold coffee mix. Kaya man very healthy one sa atan niya, ikayong ngawas, nakakabulig pa it pa pag-glow sa aton niya panit, mga katropa. Rosenton Gold Coffee Mix ay available nga available. Uwa naubusan it supply sa Mercury Drug Store. Kung nga naubusan man ay nag-restock man niyagi. So, kung wa kanilang mag-delay, rimukaw niya pag-inom it Santon Gold Coffee Mix ay ugubusan gid ara mga katropa sa mga butika, baka sa utana. Magbaka uta it Santon Gold Coffee Mix sa Mercury Drug Store and all leading drug stores nationwide. Pwede man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, kaping nga nag-aamlik si mong kagawasan, panit ag itsura. Ang mga katropa, literal nga walang tapon sa mga produkto Tiesto Health Incorporated. Kay man, ultimo sa Shea It Santon Gold Coffee Mix, pwede gidanin nyo ron niya magamit ag makaangkon ka mo tsansa nga magdaog it premyo. Tumataginting na 3,000 pesos every Friday. O, di ba ka? Friday today, ang daming kaganapan, ang daming magandang balita. Kay man, makaroon nga Friday, may magdaog na naman it 3,000 pesos. Ato niya nagapadayon ni Santon and XFM libo-libong pa-premyo. So, healthy yung doon mong kape, pwede pa nimong magamit as your proof of purchase sa aton karang nga pa-promo. So, mga katropa, tandaan, lima nga sachet. It's Santon Plus Gold Coffee Mix ay pwede niyo magtipon as your raffle entry. Ag magwas ka ron, pwede pagid. Ro Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ro anak ka ron niya sangka blister. Pwede man, ro premium detail soft gel capsule sangka blister. O kung sangka banigman ka ron, ag sangka blister. O kung sangka banigman, it's herbo. Dietary herbal supplement for men. Literal nga, ma-enjoy ko ninyo ro produkto, manami pa sa ikayong ngawas, may chance pa nga magdaog ka mo it pa premyo. Another pang bakal it inyo nga supply it Yes to Health products. Mga katropa, sa weekly draw pagat aron haro 3,000 pesos every Friday ang may nagawat kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes para man sa grand draw. Renew karon yung mga proof of purchase isulat sa sangka sobra isulat rin mong pangagan at Isugat ko ano nga proof of purchase ako produkto ro imong gigamit, contact number ug pirma ha. Ihugog rin yung mga entry sa mga drop boxes. Iya karon sa mga istasyon sa JS Berto Road Barangay Tigayon Kalibo. May aton man na drop boxes sa may Farmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center ag na-pick up na ron kay ina mga katropa hay. Every Friday 9 AM ron ang pick up time. May aton man nga drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga Aklan aga kahapon ron Thursday kay man every Thursday 12 noon ro pick up time. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugat? Magbakagonit mga produkto at Yes to Health Products o kon Yes to Health Incorporated. Ag magdaog, it pa premyo sa Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Mga katropa, thank you so much. Sa pag-ibaka ko makaranyaga, makaranyadlot biyernes. Kaya bang Jory Jorfa, good morning. Meaning, sumama sa special someone. Bo, grabe kita ro. Esa, sa imo karon niya, SSS. Sumama sa special someone, SSS. Ay, apat yung tatunga S, katropang Jory. Ikaw, gada ako si Yon. Kaya ro, imo nga ron niya, ano.
2: Exciting!
1: Imo nga. Kilir. Ramang Ritas Adok Salvador, good morning, drive safe. Magdahan gid katropang Ritas Adok Salvador. Well, mga katropa, thank you so much. Sa ito niya pag ililiba, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it. Biyernes. Magailiba, magkakilita man kita kada adlaw Lunes. Same time, same station. Alas 9, hasta't alas 10 sa agahon. At syempre, iba nga programa sa Adlaw It Domingo iya mangunos XFM Kalibo. Bantayan masunod ka nga programa Endless Love. Kanamito niya drama hagad katon it XFM Network Philippines. So, ayon ka partner ka bulik technical side Daddy Lods Noel Estellero. Sa nga ganit ato niya station manager katropang John Allen Escanio. Sa ato niya general manager Sir Edwin Garing. Sa ato niya so for all supervision it ever at ato niya ever generous malban mabuhot niya Chief Executive Officer Dr. Remy Lito. Uy, mas nadidistract ba ako kimulot? Mas nagabuhay kita. Ayoko pag ano, ikaw, pagtawit happy face. Say, mas nahahappy ako, mas nadidistract ako.
2: Exciting!
1: Of course, nakaibahan ninyo, your one and only katropang Claire Tia. Di ang mga sa programang Servisyong Katropa. Kaya nag-aiwan kinyo tananit. Happy, happy Friday. Keep safe, everyone. Kaya mga ron sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
2: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM.
10: XFM.
11: Kasakit sa nawong kong naging tampa mo.
10: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
5: lang.
12: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
5: Endless love.
12: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

tapos nang ginhimo kong kasulat para kay Christy. Pilon ko ini, kagibutang sa sobre. Dason, isira ko. Kagiduhol kay kulit.

0: balog hatag sa pakaisa mo ah.
1: Damo ko bala pakaisa. At haga kung kay sino ko ihatag. Kay pasi bala kay kung sino ko lang ihatag karon.
0: Sa pakaisa mo nga, bakasyonista.

0: Kabay pangabatuno lang ni Christy ang pagpangayo ko sa patawad. Bisan pagi lang sa sulat. Tungod, nauya pa ako magatubang saya. Kiba si konsinggitan niya ako. Kasakit sa mga tinaga, naginbuyan ko saya. Kag nakahibala ako, naging kaakigid niya ini. Apang nabuhat ko lang ato, tugod sa pagpanginsulto niya sa akon.
1: Kag sadayon nga pandulong ang pagdayaw, ma? Sa pagpangaliyaw?
0: Ari naman. Nagabalik naman sa kaisipan ko ang ginhambal ni Christy. Kagamato nakasakit sa balatsyakon ko. Ganong problema. Kung nang akong pagdayaw sa iya, mapadulong sa pagpangaluyag. Tao lang ako, nagkasubong niya. Sultira ako. Kagdalaga siya. Apang ugaling, manggaranon siya. Kag ako, ano ako? Nahatag na iyan ni kulit ang sulat ko kay Christy?

0: Nakita mo ba si ng Kriste?
1: Wala. Base ko na to siya sa kwarto nila ni Tita Emilia. Panoktok lang dito.
0: Oo ah. Aring ila kwarto. Manoktok ko. Uy! Wala sang may nagasabat. Manoktok ko biliwat. Wala giyapon sang nagasabat. Abi, iduot ko abi ang akong dalunggan sa pertahan. Pamatian ko kung may nagahulag sa sulod. Wala? Kalinong sang sulod siyang ila kwarto? Buot silingon. Wala sang tawo sa sulod? Ay, ang mayo pa. Isa-isawon ko ang pamalay diri sa amo na. Ang tananamon ng mga pariente. Kaduan ko. Basi kung sa isa sa ila, ang kaduan nila ni Nang Kristi kag ni Tita Emilia.

lahi palo. Kung sa diin naglagaw si Manang Kristi. Ay, husto! Sa may baybay gali. Dito ako materidso, ah. Makadto ako sa kabatuhan. Masibala kung ato siya dito nagapulupong ko. Ay, galing. Kalayo sang kabatuhan. Kagdasun, wala na kami gani nagakadto dito. Kay may nakita dito nga mag-asawa nga si Rina kagsyukoy. Nga nagapanguha sang bata. Kay wala kuno sila sang anak. Pero sige lang ah, mapasimpalad lang ko.

si Balakon hinali lang ah. May magkulhot niya si Rina. Kagbutongan ako pa kadto sa dagat. Bay! Sinang Kristi! At tumutukod siya oh! Nagapungko siya sa dako nga bato. Kuktason, kinapabayan lang niya ang iyang atiil nga mabasa. Nga nagadapya ang balod. Kagang iya malaba nga buhok, kinakuyop sang hangin. Dusun, nagatulog siya sa malayo. Pero, tuwala siya nga kahibalo sang nagakatabo siya palibot.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: na ginabuhat mo, dire?
1: Kay naku pa ikaw ginapangitan na. Nga nga nagkatukod dire ngay sa anon. Wala ka makabalo? Nga may mag-asawa nga si Rina kag Syukoy na nagapangwasang tawo? Agad nga buhato nila nga anak?
0: Ay, kung matuod ina, hindi na nila ako pagkuhaon. Kaya dako na ako eh, para buhato nila nga anak. Karon sugiri ako. Nga ginapangita mo ako. Ginasugo ka ba lang ni Mama?
1: Wala ah.
0: O ti, nga ginapangita.

0: mo ako?
1: Kay Maya, tago sa imo?
0: Ano naman, ina?
1: Madali lang ha. Kay kuoton ko sa akong bulsa. Ariyo?
0: Bah, sulat?
1: Oo, nang. Kuha na.
0: Abi? Ay. Kay sino nanggalin ng sulat ngayon ni?
1: Sa abyan ko ah.
0: Sa abyan mo? Sino nga abyan mo?
1: Si Oliver.
0: Ano? Oh, ang bagay sa sulat na ini, kisiyon pareho sini.
1: Hala, kinisig-gising niya ang sulat. Kaging palid ini sa hangin. May, nang, ngangaging-gisi mo ang sulat, aw.
0: Silingon mong abyan mo? Hindi ko kinahanglan ang iya sulat-sulat, ha? Hala, palayan sa itsura ni Kulit. Duakig siya. Kulit? Akig ka ba na sa akon?
2: Ay! Kulit! Madali lang! Masaguranan kita! Kulit!
1: Nalainan ako sa ginpuwat ni ng Kristi. Akig ako! Ngangagin-kisi niya, ha? Tani! Kung hindi niya gusto nga basahon, kinbalik na lang niya sa akon ni. Bisan nga wala ako makaibalo kung anong unod siyang among sulat. Apang nakaibalo ako, na importante ito kay amigo Oliver.

Naglaingin ang buot ni Colette sa akon. Amog sinakalapit sang buot niya kay Oliver? Ay, istoryawan ko lang siya karon ah. Kung magkita ay kami sa balay.

0: Kalimti na lang ang sulat nga to ah.
1: Aking ko yan siya?
0: Hindi. Hindi ka magkaaking saya.
1: Naging gisi bala niya ang sulat mo.
0: Sige lang ah. Hindi lang siya gusto nga makabatons ang sulat halin sa akon. Kung nga nga nabuhat niya to.
1: Bisan pa yun eh. Kuntani, ginbasa na lang niya anay. Antes niya gingisi. Ginpangabudlayan bala nato na to. Ikaw ya, ginpangabudlayan mo ato nga sulaton. Ako naman, ginpangabudlayan ko nga mangita sa iya. Tapos, amo lang to ang buhaton niya. Basta, okay kuya siya. Suplada siya gali.
0: Ta-ta-ta-ta-ta, tama na yun ha. Hindi ka na magpangakig pa. Para mo lang to, makikigid kay Christy. Wala na to sa ako na. Ang mayo pa, magpauli ka na. Basi kung nagkakao na sila subong sa inyo.
1: Hindi ko to anay magpuli ah. Hindi lang ko anay ah.
0: Ote, sinong kaupon mo dari karon kung maglakat ako sa kagahon? Nakibalo ka naman. Nga nagpanagat kami ni tatay mo, hindi bala?
1: Nakabalo ko ah. Pero, wala mong kuya na adlok na magpabilin diri ngay sa anon ah. Diri sa payag mo. Pero, hindi bala, mahapit ka man sa amon, antes ka mo magpalawad?
0: Oo. Ote?
1: Kundi, pukawon mo na lang ko eh. Tapos, dunga na lang kita nga malakat. Sa amon na lang kumapadayon sa kakon pagtulog.
0: Damo ka kidyaraso, no? Pero sige ah. Ikaw nang bahala sa inyo ha. Ikaw nang bahala maghambal sa inyo. Sugiran mo sila sang rason kung nga nga wala ka nang kapauli. Hindi ako gusto nga makigan ni nanay kay ni tatay mo eh.
1: Oo ah. Akong bahala.
0: Ah, sige. Madali lang ha. Kailan taon ko nga akong tinigang kung luto na. Kay makaon na kita na yun.
1: Ano sudaan mo?
0: Ano pa? Kundi ang karne sang halo na nadakpan ko kay ina sang aga. Ginadubo ko ah.
1: Amo ginayang rason. Kung nga nga gusto ko diyan nga magtinir dito sa imo. Kay man, permi namit ang imo sudaan.
0: Ah.

0: pa si Kulit, how?
1: Wala pa ka mumaanad sa bata nga to? Sigurado, ato naman siya kay Oliver.
2: Do mas gusto ni Kulit ka magka-opod permit si Oliver, no?
0: Ay, ambot magkani sa bata ngayon na. Nanamihan din siya mag-upod-upod kay Oliver.
1: Kay ginaaway man si Abby sa mga katubo-tubo niya nga mapakaisahan namon mo. Kay kakulit, gid.

Ginahingalitan ni Oliver ang closeness nila ni Colette. Ginahimo niya ini nga sulugoon. Siguro, si Colette man ang ginpadulong niya sang sulat sa kay kung sino nga babae nga matipuhan niya. Buwas, istoryahon ko siya. Sawayon ko siya sa ginahimo niya sa pakaisa ko. Ngaaw! Wala ba na siya sang bibig para siya mismong mahambal kung anong iya na batyagan? Kag kung anong gusto niya nga ihambal? May paagi pa niya sa sulat-sulat?

0: mo sang babae nga naluyag diri kay Oliver nang? Kag-isa na ako?
1: Ugaling,
0: daw utod lang ko nung pagkabig niya sa akon. Gani, ginkalimtan ko na lang ang feelings ko sa iya eh.
1: Sa iba niya? Daw utod man ba lang pagkabig niya?
0: Siguro. Kay bisan isa, wala man siya sa may gimpangaluyagan diri. Malayo siya sa mga babae.
1: Nga ako no?
0: Ambot ah! Wala man kami makahibalo. Pero, mas gusto niya nga makaupod, amo si kulit.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal

0: Kasugyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong mga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon, X-FM.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
2: The Secret of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay kaya nagabatsyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsuri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sasalakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sa mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Sunthon Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Sunthon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secret of Health.
3: So if constipated mag inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sining tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secret of Health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secret of Health.
6: Santon Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape po no sang suplemento. Kaya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig, stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining nga brain.
2: The secret of health.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa.
11: Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: X-F-M.
1: XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X-F-M. X-F-M.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: X-F-M. XFM.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, 54 minutos makataliwan sa oras it alas 10 sa gahuan.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayarayad ng Drodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad ng Drodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayung Udo. Probinsya Raklan, Banwayat, Kalibo. Mayarayad ng Udro, Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Centro.
0: Adlaw kita makaroon itaya karang Biyernes, DGIF. Thank God it's Friday. Petsa 24 sa buga ni Tulio 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, mga katropa, ro aton anay pagpanamyaw, pag-abi-abit, mayad-ayad nga udro adlaw. Sa aton karon yung mga suki, sa aton yung mga katropa nga nakatutog ng monitor. Sa aton karang pag-ililibas, sa aton karang pag-ruratsada. Makaroon nga udro adlaw. Kumusta ro aton karon yung mga katropa, ro aton yung mga suki? Sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok iya sa may aton karon nga uno segundo distrito, itaton karon nga may probinsya karon Itaclan, sa aton nga kabisera Banwayat Kalibo, sa may Islat Boracay, kama naman sa may aton karon nga mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan mayong udto. Siyempre, sa mga katropa listeners natin nga nakatutok man sa anda karon nga tag sa ka mga panimangay. Riba ka rin nagakinot ilabas, riba wa pa nakailabas. Riba ka rin hay nagatugon pa lang.
2: Wow!
0: Agriba ka rin hay kakabugtaw pa lang.
2: Wow!
0: Riba ka rin hay nagapahaom nga magsugod sa anang mga trabaho. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga naga pupa huway-huway anay sa makaron nga pang orason kakatapos yang itanda nga mga helikopter ag nagasigabungon anda karon nga mga radio sa anda nga pagamatinan ro XFM Kalibo. Thank you gid kinyo ha sa inyo karon nga pagpurpamati riya. Hindi man aton pagkalipatan ni pagpanamyaw ro aton karon nga mga suke. Sa aton karon nga mga katropa nga nakatuto ka aton ha, ro aton nga mga katropa nga mga mangunguma mangingista, ro aton karon nga mga drivers nga nagasuroy-suroy sa makaron nga pang orason iya sa Banwan atot Kalibo sa mga terminal, ro aton nga mga bus drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, multi-cab drivers, van drivers agiya sa may Banwan atot Kalibo, ro aton karon nga mga tricycle drivers. Kumusta naka boundary na.
2: Wow!
0: Naka-boundary na kamo sa inyo karon nga paglibot-libot iya sa aton karon nga may banwat daya karang nga Kalibo. Aga syempre hindi man aton karon pagkalipatan no aton karon nga mga suki nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta man no inyo karon nga agahon? Kumusta man no inyo karon nga sang maaga? May ginansya naman kamo karon? Sa tanan-tanan aton yung mga suke, o mga nakatutok man sa aton karon yung Facebook Live, sa mga social media pages namon, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo sa amon karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mayad-ayad nga udro adlaw kay Sir TJ Noynoy Talnok Solidad, una karon sa California, USA, kay Wawi Season sa Ganzon, Amindan Capiz, kay Dang Villanueva. Mayad-ayad nga udro adlaw, good morning kuno mga kasentro. Abay, mayad-ayad nga udro adlaw, gidakimo katropang dang. Una sa may banwa itdaya karangan, numan siya. O riba karahay, nakailabas ka yun katropang dang. O amat-amat yun ikaw daya karang ilabas.
2: Wow!
0: Kaya John Earl Ubamos, mayad-ayad nga udro adlaw, shout out from sa Pian Capiz kuno. Aga, happy fiesta ko naman ba? Fiesta, may lechon siguro ra.
2: Wow!
0: Oh, happy fiesta sa Pian Capiz, duga fiesta katropang John Earl. May ano siguro ra eh, no? May tawag natin kara, may lechon. May palechon. Oh, thank you good for listening una karon sa happy fiesta ko no. Oh, sa Pian, good man. Sige, happy listening kinyo. Kama naman, syempre, kay Josephine Sisturias Valencia. Una karon sa shoutout ko no sa auntie na nga si Vilma una sa Turalba Banga kunta magmayad yun imaw ko no. Sige, we're praying.
1: Centro.
0: Ad sa aton yung mga overseas Filipino workers nga nakatutok naka-monitor man katon mayad ayad nga outro adlaw kinyo. Sa mga nakatutok sa aton nga XFM Radio mobile application, mayad ayad nga outro adlaw mga katropa. Siyempre, kumusta man rin inyo nga plastada, kumusta man kamuruna. Kay Aljun Derelo Navarro, good morning. Shoutout sa Ruel and Junior Barber Shop sa Banuit, Banga. Centro. Nga naga-monitor man kato, nagsigabong Rwanda karon nga transistor radio. Kay John Romel Balgona, mamayad-ayad nga outro adlaw man, nakatutok man kuno una sa Banuit, Libacaw, sa LA. O, LA Aklan ha. Libacaw Aklan. Matindi. Sige, thank you gida for listening and for tuning in iya sa aton karon nga XFM Kalibo. Sa mga gusto ninyo karon nga mga gustong magpadagat anda karon nga mga mensahe, aga mga greetings, agdo ang kamusamon nga social media page ro XFM Kalibo 96.5. Aga i-like, i-share, i-follow ang ninyo ron cause we're growing mga katropa. Ro aton karon nga Facebook page, like, i-share, i-follow ninyo ron para maging updated kamo sa mga una nga mga balita. Aga presko nga mga balita riya sa aton karon nga probinsya karon ito. Ag comment man kamo sa inyo karon nga mga greetings with Sean, komento sa amin karon nga official Facebook page. Pwede man yan ninyo mabisita ro amon karon nga YouTube channel. Ro XFM Kalibo ha. Agod nga kasi halos tanan kagabanan yun katon makaron hay may internet connection, di ba ga? Sino katon karahay may una uta karon nga internet connection. Ni hay maswerte gid ka mo, maswerte gid ka mo. Ag sa tanan-tanan naton nga mga suke. Welcome, welcome, welcome na sa aton palatuntunan sentro. Ibihin ninyo ako makaroon nga Biyernes nga edisyon sa aton palatuntunan sang oras ag dugnga nga pagratsad at mga balitaan. Mga tagalupang do naton karon nga mga balita nga igabasyada naton kinyo mga katropa. Bay ni katropang John Earl pero maulanon ta kuno rito. Oo nga ni o oh, iya man nagagugag umgag uman. Ay epekto ron itaya karang nga havagat. Grabe gid Rovi. Havagat gid nga mayan. Epekto ron itaya karang nga habagat nga ginpabaskog pa karon it bagyo karon nga si Kiapo. Ginabira na binana it bagyo nga nga si Kiapo Roraya karang nga habagat. Ayaro naka may rainfall warning ani sa iba karon nga mga lugar iya sa Iloilo, Guimaras, ag sa may Antique. Okay lang ron kung maugano do tempo importante hay may lafang. Importante karon hay may lafang ag mailabas katropang John Earl. Well, Banu, ano rong mga balita? Nga aton karang pag-check yan ron. Nga aton karang pag-atalakayon. Sa aton karang pag-rurat. Sada sa aton karang pag-ililiba makaroon nga utro adlaw. Aton karang pag-atawan itdagan. Hugada ligwa sa kabilugan. Itaton karang pag-pangalagad. Una kita sa mga nagagkuan aton nga mga balita lokal. Sangguni ang bayan ita or sangguni ang panlalawigan ni Takla nagpatigayon ni dayak karang legislative inquiry sa pagbaha sa may isla ita Boracay. Ano ro rason it pagbaha-baha ri karaya partikular ha sa Boracay di mall nga ra ay natumod yon kun hanoro kabangdanan ay istoryahan naton doon kasi nagagawa ri karaya sa ginpatigayon nga legislative inquiry nga ro nasambitan karon nga lugar mga katropa, hay daya karang catch basin yut anak kuno itdaya karang atubi matapos nga ni do naging rehabilitasyon sa mga karsada sa may isla it Boracay. Ro pamangkot makaron o pangutana ano ro solusyon nga iga patigayon sentro sentro sa iba pagid naton karon nga mga balita sa may isla man gihapon it Boracay balikan naton no isyo sa raya karang digital payment ay may pakikipag-angot kita karon kay sangguni ang bayan member Christine Hope Pagsugiron itaya karang banwa it malay ay may pagapatigayunon makaron nga sangka hearing or inquiry regarding sa raya karang nga nasambitan karon nga tikang itaywa ka mga digital payments una sa may isla at Boracay. Aro aton karang main concern may mga ano bagara may ordinansa resolusyon nga may ginabayran nga nga mga convenience fee o daya karang nga mga turista. Ano sabat nga ni SB member Pagsugiron. Bayad ka man at convenience pero inconvenience rin na tao. Amani, mahaba man na rodaya, karang apila. Ay, taulat ah. istoryahan taron sa aton karanga pagpangalaga dagro pagpahayag karon ni SB Hope pagsugiron. Igabasyada nato doon makaroon nga udro adlaw. Sa lugang pagid natun karang mga balitaan, tatlo ka mga grupo or balita nasyonal, tatlo nga grupo na tawan it permit para magpatigayon itrali sa raya karang kalimang sona ni President Marcos Jr.
1: Centro, Centro.
0: Well, anyway, gusto natun dang masayuran, gusto natun nga i-plastar, dudaya karang nga nasambitan karon nga ano ba nga, aton karon nga nasambitan nga rang sona. Ano gon ro estado itaton karon nga nasyon? Siin kita ginadagat tayong administrasyon antes matapos ro ana karon nga termino ni President Marcos. Aga ro aton nga estado ta nasyon matapos nga ni karon do daya karang nga krisis sa langis. Ano ro ginhimo ag paghimuon paghihapon itaton karon nga gobyerno? Yaraho, speaking it daya karang langis. Aton nga oil price update mga katropa. Posible next week ha, may una uman sigon. Nga pagpataas itdaya kara. Nga produktong petrolyo, big time na naman mga katropa.
1: Centro, Centro.
0: Ay, sige-sige tabi do daya kara nga nagakatabo kara nga giyera. Na sa daya karang Iran ag Amerika nga ra mga katropa imakon mo taron gayo anasandag iyat ahay milya-milyat aro distansya pero apektado kita.
1: Centro, Centro.
0: Standby karon ay aton dun nga pag-aw istoryahan manua sa aton karon nga pag-pangalagad. Pero gusto na itong masayuran, siin kita ginadagat daya karang administrasyon. Sana nga State of the Nation address nga paghihwaton sa adlaw karon it Lunes. Ano ro direksyon it aton karon nga nasyon antes matapos ro termino ni President Marcos Jr.? Kamo sa aton yung mga suki, sa aton yung mga katropa, are you satisfied with this government?
2: Wow!
0: Harun do pang matay na eh. Satisfied ba ka mo? Doon nga sa mga ginahimo nga tikang itaya nga presenting gobyerno or mga magapit nga mga issue sa mga Pilipino or pagtaas it pa product or presyo ro sweldo ro ekonomiya ano pa runa ro mga magapit nga issue sa mga Pilipino.
1: Centro, Centro.
0: Ag sa dugang naton karon nga balita sa aton karon nga weather update. Raya karang si Tropical Storm Quiapo mas panga nagbaskog samtang nagapagapit karon sa Babuyan Island.
1: Centro, Centro.
0: Ay raro mga balita nga aton karon nga pag-check yano nag-standby kamo karon ay aton man karon nga buon. Rolinyada karon it aton karon nga patrol nga nagalibot-libot na sa makaron. Iya sa aton karon nga may banwat dai karang nga kalibog sa mga municipal police stations. Para man sa mga dugang mga balitaan ag report.
1: Centro, Centro.
0: Raya karang portion, raya karang balitaan, ginahatod katon mga katropa, itay karang santo na gold herbal tea. Mga katropa. Kasayid ka mong Rosanton Gold Herbal Tea nga ra, kabo-abo rang benepisyo para sa aton karon nga ikaayong para sa aton karon nga ikaayong gawas sa mga katropa. Rosanton Gold Herbal Tea o sa mga kakatapos ang runat anda karon nga pag uilabas makaron ay rudaya karang Santon Gold Herbal Tea himo ra sa raya karang malunggay o kon moringa nga kabuabo gid anang benepisyo sa aton karon nga ikaayong gawas. May una maraya nga turmeric ag cinnamon bark ginasuportahan kararo aton nga healthy digestion ginabuligan nga pagwaon o toxins sa aton nga kagawasan ginabuligan o aton nga gawas sa natural weight management. Rudaya karang nga Santon Gold Herbal Tea may una nga malunggay ro malunggay ginakabig raya nga superfood kasi kabuabo karon nga mga bitamina nga mabuo kamo sa daya karang nga malunggay di ba ngani kun nagamasakit kamo aro iba naghambal karon nga pagaga man na una it daya karang nga dahon it malunggay ag inumon di ba garo indo ginahambal kasi superfood imaw nga ginatawag kabuabo ut ana nga mga bitamina ag sustansya nga mabuo kamo naman ro raya karang nga turmeric ag cinnamon bark ro turmeric Hay sambilog man, saraya ka rang maabo karon nga benepisyo sa aton karon nga kagawasan. Partikular ha, ano ra imaw, mabaskog nga anti-inflammatory ag antioxidant mga katropa. So kung may mga paganakit ro inyong gawas, manami ra imaw karon. Ag para man sa inyo karon nga brain health. Do cinnamon bark mat a, hay kabuabo man nga mga benepisyo una kara, ginapanaba kararo inflammation, gina-regulate kararo aton karon nga blood sugar level, ginasuportahan no aton karon nga heart or inyong tagipusoon. So haron ka importante ro raya kara nga Santon Gold Herbal Tea sa ana karon nga mga benepisyo sa tatlo karon nga mga ingredients itdaya kara nga Santon Gold Herbal Tea. Kasi kamong ra Santon Gold Herbal Tea mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar sa Mercury Drug Store, mahimo man ninyo ron nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop mga katropa. Santon Gold Herbal Tea, produkto ron ETS to Health Incorporated.
1: Sentro.
0: Oras na naton mga katropa, alas 11 na sa utro adlaw ro aton karon nga oras. Aton anay karon nga limpyuhan do aton karon nga mga greetings sa naghahaba nga naghahaba ro aton nga mga greetings sa aton karang pagpangalagad kay Auntie Emeline Gonzalez una sa Arcanhel Balete nga nakatutok mayad-ayad ng outro adlaw gid naka-monitor makaron kay katropang Filiba Vicente Pamatian. Good morning katropang nin, motion mailabas paritong isda aglinaga ang okrag ang anay kitabaw.
1: Sentro.
3: Sentro.
0: Miskin ginaganggang mo taron katropang Filiba eh. Perfect aron kanamit aron isawsaw mo sa ginamos or dayokro imong okra ba perfect gid ana.
1: Sentro.
3: Sentro.
0: Happy happy listening una sa Kawayan New Washington sa Tala Store. Kay Jory Jorfo, good morning sir Ilaba sir sa Tabaaw ba nga kainit iya ka is kasing init it ana nga pagpalangga ba. Oh, grabe ta. Si katropang Jory nga permi gid ang pang x-rated ro ana karang mga komentaryo iya ka. Sige, happy happy, happy listening katropang Jory ha una sa Tabaaw ba nga. Kay Ningning Rilo, may ad-ayad nga utro adlaw man. Kay, hamba ni katropang John Earl Obamos, adto yes sir Ilabas. Bao, grabe. Si inga nila nga lugar sa Sapian. Bao, abin mo kapit-kapit o Sapian, katropang John Earl ah. Thank you gid ah, thank you gid sa pagkangay. Kay katropang Arzen Retons, oy, hello katropang Arzen ah. Happy happy listening man kimo karon. Abogin niya salamat sa imo karon nga pag-comment, ikabahaba karon nga hi. Sige. Sa aton karon nga pagrurat sa dama karon nga udro adlaw. Haraanay ha. Ro aton anay karon nga ika-21 nga tagdaog para sa aton karon nga nagapadayon nga pa-promo rong ray karon nga Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. Aga, hindi ko natin pagpabuhayon pa. Agod nga kung mabati ananarahay, makaagdo na imaw iya karon sa aton karon nga istasyon. Iya sa XFM Kalibo aga, maklaim na naroana karon nga papremyo. Congratulations karon ha! Kay Daya Karang, taga Banwait, taga Uno Distrito.
2: Wow.
0: Itatun karon nga probinsya karon ni Teklan. Congratulations kay Hannah Angel Castillo. Again, congratulations kay Hannah Angel Castillo. Ita Banggan, Banga Aklan. Taga Banggan, Banga Aklan. Ratun karon nga ika-21 nga tagdaog sa aton yung Santo na XFM. Libo-libong papremyo. Again, basahon ako nito man kay Hannah Angel T. Castillo. It Manggan Banga Aklan. O ana karon nga purchase ay Santon Plus Gold Herbal Capsule. So haron na, haron mga katropa, Santon Gold Herbal Capsule. Ag ana karon nga ro aton karon nga winner, no? So pwede na ikaw maka-add to iya sa aton karon nga istasyon, iya sa XFM Kalibo. Agod nga maklaim ni more imo karon nga pa-premyo. Again, congratulations Hannah Angel Castillo ito Barangay Manggan sa Banuat Daya karang Banga mga katropa. Pwede na nimo nga maklaim rin mo karon nga pa-premyo riya sa XFM Kalibo.
1: Sentro.
3: Sentro.
0: Well, Banua alas 11:15 sa udro at lauro aton karon nga oras sa aton karang pagpangalagad makaron. Haranay do istoryahan ta anay ha, may pakikipag-angot kita nga ginpatigayon karon kay Raya Karang Sanggunang Bayan member it Banua it Malay Christine Hopag Sugiron. Hayro daya karang daywang kumpanya nga nagapatuman it daya karang digital payment sa mga ports patabok sa Boracay. Iga patawag makaron nga adlaw sa Sanggunang Bayan it Malay. Makara, I think makarang 11:30 or 11 nga ra. Or 10:30 kaina naga umpisa mga katropa, no? Duraya nga rang daywang kakumpanya, rayro naga patuman it ginatawag natun karon nga digital payment sa Tabon agtambisaan pork port anong pork baboy port patabok sa isla it Boracay kasunod raya it mga nagutaw nga mga issue particular sa pagkriar it madaba it mahaba nga pila sa nasambitan nga mga port matapos ubusan nga ipatuman o mandatory digital payment halin kubugan itaya karang Hunyo. Ay may mga nagreklamo sa social media. Side nyo, kung amat, social media can be really powerful, haman. Kasi isang click, isang pindot mo ngang, nag-viral gagi dayon mga katropa. Now, rupang utana karasang bilog sa mga ginkutana naton. Is it really coordinated with the local government unit? Is there any ordinances or resolution nga nagasuporta nga hamat nagakolekta it daya karang a convenience fee? Kasi kung makaruyon, kasi kung nagakrear it mahaba nga pila, it's not convenience. It's not convenient ro ana karon nga ginatao. Sa raya karang nga mga turista una sa may isla naton it Boracay. So di kara igapatawag rasanda karon mga katropa ag umpisa pagidagali ra kubugan ni Taya karang Hunyo. Ako mo ta Hunyo pa. Base di karaya, rumanga nagapila nga mga turista para magbayad it existing fees kagakip ro 35 pesos nga convenience fee hay ginaisyuhan it electronic receipt o resibo. Agsuno karon kay isang gunayang bayan member Christine Hupag-Suginon nga gusto nanda nga mausisa kun kanyo maghalin ag anuro basihan itaya karanga na sambitan nga direktiba.
1: Sentro, sentro.
0: Ay sandig sa anda nga pag-usisa uwa sanda it ginaprobahan nga anuman nga resolusyon o kun ordinansa para himuon nga mandatory digital payment sa mga municipal owned ports sa baylo ay ginapasa gamang it konseho hayro endorsement sa mga kumpanya para pasugtan sa nga magbutang it daya karang digital payment.
1: Sentro, sentro.
0: So how come? Orange rainfall warning. Katropang siya. May rainfall warning, no? Rainfall warning ron. Nagatunog abirandang cellphone eh. Sige. So, di kara, saan nang igapatigayon nga hearing, sa oras man nga madiskubrihan nga uwarayit bastanting legal nga basihan, magaproponer imaw itsang karesolusyon para nga i-request rupag suspindi it mandatory online payment ag renewal it manual payment. Sa dugang nga pagpahayag, ara pamatian naton si sanggo na ang bayan member Christine Hupag-Suginon it banwa karon it malay na sa nasambitan karon nga isyu mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Raya regarding sa ray nga ra nga issue pag-abot sa digital payment no sa mga ports una sa isla it Boracay. Una siguro paano nagtuhaw ro raya nga ra nga reklamo at paano nakaabot yun abi una ron sa inyo karon nga una sa sanggo ni ang bayan it Malay SB.
3: Actually, katropang ninyo, hay, may nakita mga ita sa social media, no, nga mga post nga, it mga content creator, no, nga influential man sa iya sa Malay, nga, ginbutang ito nga, abangan ko, noro, mga another fees, mga makaro yun. Tapos, apo kita nga mga nakita nga sa social media, especially kang gin-implement, actually, rin online, mandatory online digital payment, ay gin-implement last June 2026. So, natapo ro June 2026, ay gin-observe naton actually bukon ako ro nagpalatapit no sa mga nagpangutana bukon ako ro nagpangutana sa mga tawo kamusta una kamusta makaroon sanda taro nag-message ka kon nag-approach ro abot ta nag-approach akon katropa ninyo nga daya gani ro naging sitwasyon sa atong Tabon Port agtambisaan Port nga grabe taro kahaba ro pila may mga turista kita nga nag-complain man nga gabayad sa nag-convenience fee, wa mat-convenience dahil nagdubli ro pila sa mga online payment provider. I-highlight na itong katropang ninyo nga, pero ako nabing ang gina-question di karon is, gin

0: ang part of me, isa man ako sa Gidlibak, no? It, aton yung mga constituents sa social media, syempre, tamaan man ako, eh. Ako is local official at municipality of Malay. Ito, ginamban nanda nga, aman, ginapabayan right, mga local officials, huwag gina-check, daya nga situation, mga royon. So, isa man ako sa natamaan at criticism, buko man ako at reactive, no? But I think this is a proactive step dahil gin-reach out aton, proato sa minang bayan, and it was referred sa committee, and ang anangan gani, katropang ninyo ay may aton nga committee hearing para malinawan kita ang maklarify sa raya nga sitwasyon ni aton nga digital payment scheme sa aton nga Tabon Port ag Kamisaan Port.
1: Alright, is there any resolution or ordinances nga nagahambag abimana nga mandatory utaro pag pagbayad it dayang nga nga mga fees una patabok sa mga isla naton in Boracay kasi dumatabok karawot at freedom ro mga magasugod sa Boracay nga magpilit sa either manual or digital ro anda karon nga the way sa nga magbayad SB.
0: Yes, katropang ninyo, precisely. Thank you for your question. Bali, based on my pag-check na ko no, sa aton nga Secretariat sa Ngunang Bayan, wakita it resolution or ordinance nga gin-pass sa Ngunang Bayan nga ginahimo imo nga mandatory or online payment. Pero mga resolution yung gimpass namon is just endorsement of the companies nga they are allowed to operate digital payment. But wa edi ka to, it's very clear nga kuha namon gin butang nga mandatory nga digital lang or mode of payment sa aton nga mga municipal owned ports ina sa Tambisaan sa Tabon Port and Tambisaan Port katropang ninyo.
1: Okay, right now SB sa information pila ro naga-operate nga company nga nagapatigay yun it digital payment nga ra?
0: As far as I know, dalawa. Dalawa sa naka-brand katropang ninyo.
1: Ah, okay. Pero, ano ro duplastada? So, kung nawakating, kung halimbawa man na paalin doon, kung halimbawa wakating it digital or digital wallet or whatever, digital payment, online banking, siyempre, iba ka ito nagasalig sa online payment. Ano ba hindi tasa nakatabo kasugod sa Islat Boracay kung makaraw yun?
0: Doon natatabo is mapila sanda and then mabayad sanda cash, isyuhan sanda it, electronic receipt. So, matcha manual manggiyapon katropang ninyo, rukin na ibahan lang, mabayad lang sanda it, 35 pesos nga convenience fee. So, kung round trip, magbalik pag isanda, another 35, so that's 70 pesos.
1: Okay. So, medyo maawat man gali gihapon.
0: Yes, katropang ninyo. Kumbaga, do gina question abit tourist is cash magyapon, ano masanda, mapila, and then mabayad sa net cash, may resibo, parang manual magyapon, pero gabayad sa net convenience fee. So doon yan, dahil wala takit at option nga manual sa aton nga Tabon Port at Tambisaan Port, katropang ninyo.
1: Ano do plastada ka ra, SB? Kasi gusto na akong masayuran, sino nag-imponer ka ra? Rayang company or darayang mga companies or the local government. Ano may mga coordination abimana kita nga ginpatigayon. Kung may sayod kita karon about karon SB.
0: That is yet to be unveiled later katropang ninyo. Kung may pa-unveil. Unveiling. Hindi na ay
1: clarify
0: natin ron dahil matukiban gid natin ron kasi isa ro yun sa aton mga pangutan-on no sa aton nga private company nga kung ano andang basihan naman nga mandatory ro do yun nga online payment o digital payment una sa aton mga ports sa katropang ninyo.
1: So
0: aton ron i-clarify sa committee hearing.
1: Oh, confirm mat ang ara dayeng nga dayawang companies SB is ma-attend and syempre do kasi sandaro nag-implement it dayeng nga lang tikang eh.
0: We will see katropang ninyo kung una sandahin doon na no sa aton hearing but I suggest nga dapat mag-attend yung sanda dahil ano abi this is a concern nga hindi man natin gusto maging one-sided. Kung hindi sanda mag-attend hindi natin mapamatian ro andang side no. Kaya gusto natin nga both sides ay mapamatian natin at the same time kita sa local government, I still believe in the power of partnership no, ang ginatawag natin in private public sector nga kita sa estado, sa state, sa government ay we want to partner with our private sector na alin do ato mahimo para maka-create kita a better service sa aton nga community. nga dapat tayo makaparticipate din sa daag mapamantiyaman aton sa daag anda nga side katropang ninyo.
1: One

0: more thing, SB, no? You mentioned nga, syempre, by the convenience fee, pero ro na ba tiyagat mga turista, inconvenience man yan gihapon. Do pangutana is, do datong ginabayad na ng 35 pesos, sinto nag-aagto sa LGU or sa company nga nag-implement?
1: As far as of my knowledge, katropa ninyo is a private company, no? But hindi na, i-clarify natin kung may mga sharing do LGU di karon. Pero sa initial information, hay private company. Pero nag-impose sa tropa ninyo.
0: Ah, okay. Siyempre, Rosang Bilog, karong pangutana is, kung, aron yan eh, balikan ko tagla itong kung may resolution or may ordinances, or kung nag-gaong sanda sa ato nga local government unit, nga, ga-impose sanda it makaruyon nga klase it patakaran since nga, doon niyang doon, wa pakitat idea kung may mga sharing abi matuod nga nagakanabo kara SB sa ginakulik.
1: Ayos ka tropa ninyo.
0: See, okay. So, do ano ro, kung halimbawa gun nga maplastar, ano ro paghimuon ni taton karang sangguni ang bayan kasi ta sakto ron trending abi ra mato dagini istoryahan gid. Basta side mo man no SB pag-abot sa mga bagayran-bagayran nga ra mga fees nga ra nag-aalsa gid ro kilay itaton yung mga igmanghod SB.
1: Yes, kamahal ro gasolina makaraay, mahal man ro bugas kaya affected kita na no. So, daya abi katropang ninyo ro next step if ever actually if ever nga mapatunayan naton nga wala gid enough nga legal basis raya nga mandatory ay maga-propose ako it resolution requesting the suspension of mandatory online payment and the renewal of manual payment. Doon ro ako ni propose katropang ninyo. In which part do you need ako niya privilege speech last July 16 sa ato niya sangula ang bayan.
0: Pero do local government unit SB may mga plano gid mata nga mag-impose nga i-mandatory ro pag pagbayad it mga fees nga through digital.
1: Propose ordinance nga nakasalang sa sangunang bayan nga i-mandatory do payment. So for me, so far as of the moment wala pa may mga nag-brought up nga i-mandatory ro digital payment sa aton nga mga ports katropang inyo.
0: All right, sige. Siguro one last thing na lang mensahe naton SB no ay dahil nga ni iniistoryahan na makaroon sa social media ag said man naton Boracay is Boracay always naton doon niya ginahambag pag-abot sa mga makaraing bagay nag-trending gid arayon kapin pa sa social media any message sa aton karon yung mga turista sa mga pumuyo ag sa tanan-tanan karon SB
1: yes katropang ninyo no sa aton mga turista ay welcome gig kamo sa island of Boracay I'm so sorry sa mga medyo nakikita natin no mga sa social media but rest assured ay the local government unit sa kanang bayan ay nagahimo kami mga tikang para mas scrutinize ang ma-resolver mga problema at the same time ay to atong island o Boracay is still one of the best beaches in the world kaya welcome kami sa Boracay Island. Ang sa aton nga mga pumuluyo ay padayon lang kita hindi ka mo magkahadlok no kung may mga concern ay to action abi it mga local officials for example sa unang bayan ay naghalin man sa aton nga mga pumuloyo sa aton nga mga stakeholders so it's better nga you go directly to us you can message us kung may mga concern nga ma-resolve naton ag maka-contribute kamo maka-suggest kamo kung alin do man naming solusyon. Thank you gid katropang ninyo ag sa tanan nga mga nagapalamati sa imong programa. More power and God bless.
2: Central.
0: All right. Si Sangguniang Bayan member or Malay Sangguniang Bayan member Christine Hope Pagsugiron. Imaw kararo nagdaga no. Syempre Rosang Bilog abi karang nga pinaka concern. Again, side ko nga mga local officials si Taton nga Boracay wa sa nanaila doon nga madungisan rupangagan ni Taton karon nga Islat Boracay kita mo kun may mga isyu nga ni hay very distant sanda ag kung katon pa hay ginaproteksyonan gid aro image it Boracay pero sa mga makaraing bagay nga ra nga again na do social media abi indi anaton doon mapunggan from time to time, naga-trending, naga-viral. Di karuyo naga-umpisa rutanan naman, mapunggan mo tabi itong may mag-live una. Mapunggan mo siguro kung pwede mo isitahon or what, di ba ga? Pero kung una, abi ginapost sa social media, ag naga-trending, kapin kung mga influencers nga ra. Pag hinaba na itong influencers ay maimpluwensya, may impluwensya. Diba ga? So, kumbaga, kadali gatakanda mag-impluwensya sa raya karanga pumuguyo gabigon sa mga turista. Rubulok karon dubalik kumanda yon sa may isla naton Itburacay nga. Kasi kita man naton, diba ga, recently, nga miskin alinon pa naton hambago naton nga kanami ro aton karon nga isla Burakay para iso wat makatupong sa pulbos na nakaron nga bagas ro ana karon nga kanami mga katropa. Pero pag abot sa sistema mga katropa, kung uwa ginaayos wa ginasakto ha, di karuyon mabudlay mga katropa.
2: Sentro.
0: Kasi dutan aray tawo ay ro sistema gali man napasugod sa Islat Boracay yung mabudlay.
2: Sentro. Sentro.
0: Miskin alinon pa naton hambagon nga grabit na mero isla natod Boracay kun ro sistema hay hassle. Di ba ro digital payment nga ni kunta nga rad? Watat problema ron? Watat kaso ron? Ruraya kara nga digital payment pero kun hambagon nimo nga mandatory.
2: Sentro.
0: Mabudlay aron. Para sa mga iba, paano ro iba karon nga what anat digital payment? Preferred agihapon nanda nga may cash on hand. Although nga iyon kita sa tiempo nga ra nga cashless transactions sun hagos tanan.
2: Sentro, sentro.
0: Diba ga? So hindi ta naton dun madali-dalit imponer ag aron nga ni hamba ni SB Hope nga wa gabi sa nang pagpangusisa. Wa galit mga backup nga ordinansa, resolusyon. Maskin duyon yun lang kunta may una. No, nga nagapamatuod nga this is legit. Ag, we're talking about fee. Ah, araw atong ginistoryahan kara is dudaya kara nga kwarta 35 pesos. Habang mong 35, how 35 pesos malakon. Pero,
2: Centro,
0: mabaho
2: Centro.
0: Pa nagihapon nun nga bagay, di ba nga? So, pag-abot ng dauna, won, sanda choice. O, paano kung nag-inarte or internet connection pa, bukon man it's stable do aton karon yung internet connection riya sa Pilipinas.
2: Sentro, sentro.
0: Mga makaraya nga mga bagay, mga makaraya nga mga butang nga mga katropa. No? So, after kara, may committee hearing makaron. So, after karon, i-check man natin yung man si SB Hope kung ano igto nagawa sa hearing. Kung may una ay hanbaga nga mga kinahanggan nga kasi kung halimbawa madiskubrehan nga warat mga legal basis pero anda nga pagpangolekta at convenience fee nga ra bangod sa digital payment system ay dapat may mga tika nga himuon kasi
2: Centro,
0: hindi
2: naman
0: pwede
2: Centro.
0: Nga wa tika nga himuon mga katropa sa mga makaraya nga ranga butang sa mga makaraya nga bagay. Di ba ga? May backup dapat kita nga legal basis kasi we're collecting money. Nakolekta kita at kwarta. And syempre, sa bilog pagid kara, kung alimbawa sa convenience fee nga ron, ay may sharing ay hankarar o local government unit.
2: Sentro, sentro.
0: May share do LGU or gaagto tanan sa company.
2: Sentro, sentro.
0: Oras na naton sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pagrurat sa da. 34 minutos makataliwan sa oras it alas 11 sa Udro Adlaw. Magabalik kita mga katropa, standby ang kamuuna ay magabalik kita aga mga report it aton karon nga mga patrol reporters aton nga pag-check yaron right after gamang itpila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: Secret of Health.
1: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds, niya makabulig sa aton Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan. Mayara magita sa brain protection sini. Pagbalansi sa aton sa nga blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton, hindi maging overweight, maging obese, pampabakod sinisang tulaan naton kag sa aton sa nga maskulo.
0: Southern Plus Gold.
1: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid nato, no, nagakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang iya sa nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C. Which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo gani Sir Josil kag ginhungod yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: We have 3 variants of coffee. Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglanta da ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang aton sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa aton sining unod kag tul-an, Dok Leo.
1: Part man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tagalingon kun maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
3: Anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaagaganda ka pa.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yes, stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct Sir Josil, kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Amo ni bintaha yes Sir Josil kay nagkafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josil nga nakasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ha. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil gali kung may mood swing ang isa ka tao kung babae sini kay ti kunara na sa stage sa pagminopause Sir Josil mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan to galingon niya mo, tisupukan mo pa, paimnan na lang bala Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
2: Labi na gid ang mga estudyante sini Dok Leo because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
0: Santhon Plus Gold.
4: XFM.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipito.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Oras na naton, 35 minutos na makataliwan sa oras italas 11. Balik sa aton pala tuntunan. Sentro. Sa gihapon, ako si katropang ninyo Rogine Teodosio. Well, sa aton karangapag rurat sa daha, may dahil nyo dro adlaw sa aton karon nga mga greetings anay nato na sa aton karangapag pangalagad. Kay katropang Aljun Derelo Navarro, Sir Motion, mailabas kita. Ano ring ilabas? Oo, dapat man namin ring suga ang orna, ginakangay-kangay mo kung ilabas katropang Aljun, ha? Oh, happy-happy listening kinyo una sa Ruel and Junior Barbershop sa Banua Itbanga. Kay Michael Villanueva Solina, matawahing audio adlaw katropang ninyo, patamyaw akong mga kasimario. Una sa Lagin Banua West, Numansha. Sige, thank you, good, sa mga taga Numansha, Aklan. Mayad-ayad nga audio adlaw kini. Ah, naka-monitor iya. Kay Marlene De Los Santos, good morning, Sir Nin. Watching from Tabok, Libertad, Antique. Oy, kumusta inyo nga weather? Una, makaroon ay may heavy rainfall warning advisory kamuruna sa Raya Karang Libertad or sa Antique. Katropang Marlene, maugano no inyo karon nya tiempo. Una, kumusta? Kay Vince Image, mayad-ayad nga otro adlaw. Good morning everyone ko, no? Sige, thank you gid ha sa inyo karang pag purpamati riyag. Sa mga nagapamati, sa mga nagaog ilabas sa makaroon niya pang orason, happy-happy lunch eating gid anak inyo mga katropa, ha? Nag-aog ilabas yun sa makaroon niya pang orason, mga katropa. Well, sa aton karang pag pangalagad, i-check anay natin karon do linyada ni katropang Ari Yerculas para man sa anakaroon nga natipon yung mga balitaan report maghalin sa anang area of responsibility. Katropang Arrears, standby. XFM Police Report. Sa report, Katropang Arrear, go ahead.
1: Yes, Katropang Rogino, una sa tanan, no, Happy Friday, no, sa mga listeners nato.
0: Abi ko ka para ka ako ni Happy Friday para tagalin sa mga listeners.
1: para pagin, no.
0: Masadya gidari mo nga mood makara, Katropang Arrear.
1: Wow! Basta biyernes. Say, time to rest.
0: Okay. Bukod matat in peace, ha? Time to rest, yata, bukod rest in peace.
1: Oh, ayaw ko taroy niya ron. Magayaw.
0: Ayaw ko, yung pagwabi, try ta, time to rest. Tapos upunan mo in peace, abaw.
1: Time to rest yan.
0: Time to rest. Or pwede man time to relax.
1: Relax.
0: Matinding klase.
1: But anyway, no, katropa nga rin din katong karana tipo ng mga balita magkaraan naga kabagaka na karana sangka residente ita barangay Habana, no, na karana sa may barbang banwa ng ita rin karana Buruanga matapos nga ni karana ginsugod no, ita sangka yati. Kanda karang panimagay, no, ay siyempre makagablok. At unang-una ay bukod na tanat kilag, may tawot at sa sugod matuod eh, no? So, basis sa post, no, ita dahil karang uploader, pauli itang ikontar imaw, no, halin sa bagay, no, kaan na karang barkada nga makanuha na karang bukas ta, norong iwag, no, sa sugod, ita na karang panimagay. Tawgo na rung sa sugod, di karang nagpanago rung suspect ka. That's why hindi ka ginakita kararong hitsura. So pagsugod, no, sa kutsina, aga pagbukas, no, ito ay karang iwag, di ka rin, no, nabutan, di ka rin kaki sa tugod yun, no, ita, anak ka rin, panimagay, no, ginagabig matangani, di ka rin suspect, ay isang PWD, katropang Rogine, aga, suno, sa light sign, no, nag-kisting pa, no, nga, pagagon or sakiton, no, rayo ka rin, biktima naton, no, nga ginakabig LGBTQ man, katropang Rogine.
0: Dapat so, yung pa-blatter nanda?
1: Well, naka-blatter yung mataran, no, sa aton ka nga Buruanga Municipal Police Station, so, parang ani nga hindi ma-uman, no, rin ka nga nasambitan ka rin. Mangin our man, no, rin aton siyempre, no, nga mag-igmang hodo na karun sa Habana, Buruanga. But, siyempre, dapat aware kita nga pekong gapanaw kita, ay sigurado kung hindi ba no, nga nakalakid, no, rin aton ka nga panimagay kasi hindi natin makambag, no, nga sa aton ka nga pagpanaw, pag-uli natin, wow, tahagos doon mga gamit natin. So, no, patagid nga ni man, no, sa salaysay na karan na katropang Rogine, sa video, no, nga gin, kuan nga ra gin upload no ita biktima bali makita rung pag middle finger pagid no ita karang laki karakan agbangon sa nung rai karang insidente na pangkon gid mao no ita kahadlok ag trauma aga wakwata no agos itatugog no sa pagpanimbang nga basi no bumalik day karang suspect. So sana karang pausa no ay ginaturo para ro sang kagaking kulaga nga si alias apa anak lito no sang ka person with disability aga dikara na ay unang basis pagang nga sinugod na kara ro anak karong niya ano mga ikatropa nga rugin. Sa dugang paginaton karang balita no kabi man no may ginserbihan niya itaday karang search warrant na kita tatagana man yung nirang nga iga inquest sa no ray karang dating drug surrender man no katropa nga rugin una karon may barangay banay banwa no ita ray karang balinaw ray karang search warrant kabi ginpatigayon mga last size no so fimbrano para ray karang akusado gintila kay Michael Iscala no nga 40 anyos na presidente ita nasambitan karang lugar no sunod man niya ni police sa Captain Conrado Espino raton karang hipe itamalina municipal police station ginahlugog norong bagay no itaday karang akusado matapos makabaton ita information alin sa barangay no nga nagadaga sigon ita baril ay daga pang hadlok no, once nga hilong so sa pag rikitsa ni taton karang otoridad sa nagkarang parimagay na recover ng darusang ka homemade pistol nga loaded no itaday karang bala nga 5.56 mm aga na kumpis ka man ng dugang pagitaklo ka mga bala it 5.56 mm dahil pa mga bala ito kalibre 45 agsang ka bladed weapon so dugang ka rin Espino dati siguro yung mga drug surrender dahil ka nga suspect ka administration pa no ni Dikong no aga temporaryo sa Gyapo na nga sa Malinaw Municipal Police Station rin mga makaroon ka tropa nga rin na aga nagtatagana nung pagkasampahan ita nagkakaido ka rin nga kasuman, no? Sa dugang pag ginatong karang balita update, katropa nga Medjin, no? Sa day karang nga natabok karang bye-bye operation, no? Particular sa may banwa karatabang arong suspect, nagpositibo, no? Sa paggamit, ita daya karang illegal karang droga or shabu, no? Katropa nga Medjin. So, naku, daya rin kumpirma man, itatong karang banga municipal police station, nga rupag guwa, no? Sa nagkarang drug test, ita suspect, kahapon kara no ita webes nga nagpositibo nga imaw no sa paggamit illegal kara nga droga kay aton kara nga madumduman na dakpanay kara nga suspect nga residente no ita si Ruduma nga matapos nga barakwa niya ita sang
0: kapas na in question ra
1: yes katropa nga Rudin kainag ang gid nga ra no gin na invest raya kara nga suspect nga ra
0: so nagaduso no? Ag nagagamit
1: Katropa nga Rudin dindra na karang plastada no ang sunumatan isang raya karang suspect ay din doon no, sa bilog sana makaroon niya gustong buo na iro pagbago ba si may pamilya man no
0: doon yung dramalisod ka na kung si inhidakpan ka may naghinuso na yun
1: ay sid man ato no uli gitarutan na niya pag inuso matuot oh ay din
0: ra nga niya ang baguno nanda nasa huli lagi ang pagsisisi oh, ba
1: yes
2: wow
0: haman may, un, may tao nga sa una pang kay naghinuso ay
1: may I don't know man eh, no pero kagaban abe ay kwan gitana ron uli gitarutan pag hinuso ron oh ay daya matangara syempre no said man aton nga illegal do no? Pagpagimo ay iba bi karawat mga trabaho do kay nahimo man daram pangitan-an baga pero illegal no nga imo on so bin ra may suspect mga bago ito so mabaliga-baliga kun imo daya karang lugaw no para may sustento no sana karon nga pamilya nga katropa nga Rudin ay kung aton na bigkar nga madumduman takpaday ka ng suspect, no, taga si Ruduma nga matapos yun, ikaw nga marapan, ita sangka sa shay, no, ita suspected nga shabu, no, kabalit 1,200 pesos, yung bayba sa money, at abaliban ka rin sangka sa shay, ita sambitan ka ng droga, rung nakompiska, no, alin sa suspect, na magpagatubang makara, no, sa kaso ka ng pagkabag sa RA 9165, or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Din dyan araw hambay no, sa mga igmangod naton, no, kapin sa mga nagaduso, ita illegal ka nga droga, o nagagamit, no, ita illegal ka nga droga, nga uligid, no, rupa ga hinuso. So, okay, hanggang tiprano pa, siyempre, dapat magabagag ugon katropa nga Rudin. So, rin tanan, no, katropa nga Rudin, do aton ka nga natipon, no, report, mga balita, no, nga aton ka nga natipon, no, directamente no sa atong karga area of responsibility ug katropang Christian Villanueva ako man si katropang Ararculas sa Extra FM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report Central. Central.
0: Thank you, Kike Katropa, nga Rear Kula. Sana karoon nyo natipon yung mga balitaan report na gatod-gaton sa oras. Alas 11.55 sa Udro Adlaw. Agraya ka rin nga portion higin na gatod-gaton at Sas the Pain. Kasi ka mo nga roraya ka rin nga Sas the Pain higin tisenyo para nga buligan ka mo nga madasi nga magmayad sa mga masakit ka para itiagnat ubo pagbara itilong bangod sa sipon at pagpaganakit itiawas. Process the pain, may paracetamol nga nagabulig sa pagduwit mga stress-related nga pagpaganakit itubo. Pinapabilin nga mapanamir o pamatsyag at makafocus sa mga aktibidad at maging produktibo. Process the pain, your all-in-one relief. Sarang ang mabakang sa mga butika nga magapit sa inyo karon nga lugar. Process the pain, produkto ITS to Health Incorporated. O sa ating karang pagpanganagad o idugang ko lang gali makaroon ha. May ginpagawa karoon do daya karang aton karoon nga NGCP no. Matya adlaw-adlaw lata kita nga una kita sa daya karang yellow alert nga ra mga katropa. Ay may una karoon nga ginpagawa na naman do daya karang National Grid Corporation of the Philippines. Yellow alert sa bilog karon nga Visayas Grid. Ugisayin doon na alas 6 it gabi eh. Hasta alas 6, hasta alas 7 it gabi eh makaroon July 24. Base man sa Raya Karanga, National Grid Corporation of the Philippines. Sa gihapon, dayarahay bangod sa tatlo nga mga planta ay may una nga forced outage o July 2026. Ag kaabo nga mga rason, no? That's why nga... Available capacity ang abi 2,682 megawatts. Agro peak demand high 2,453 megawatts mga katropa. That's why naka-plastar. Ruraya karang yellow alert sa Visayas Grid. Aga makaroon gali ha. Waman gali makaroon itay karang klase sa Banwait dahil karang kalibo. Pero pili gamang doon. Diba karoon yung mga areas ay may klase matana gali. O, depende man abigali kung saan ang pamunuan. Kung may kapas matasanda, kung may generator matakumbaga, may klase matasanda. Pero mga apektado, 8-9 a.m. hasta 4 p.m. karon nga power interruption, ay wagi daron, wagi da klase. Ay mahaba-haba taroan ng bakasyon. May days ta. Sa atong karang pagrurat sa daoy sa gihapon naro atong karon nga mga suki man padayon ka mga maghugog sa atong karon nga Santo na Next FM libo-libong papremyo apat sa gihapon nga mga produkto ITS to Health Incorporated o pwede ninyo karon nga igapasako pro Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Softgel Capsule at Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tama naman ro Santon Gold Coffee Mix. Ay may winner na naman kita kaina ha nga magdaog or nagdaog ito mataginting na 3,000 pesos.
3: Wow!
0: Grabe no. So sa gihapon hugog kamot inyong mga entries kay maabong entries maabo man niya tsansa nga kamo karon hay magadao. Ag bantayan ninyo ro sa milog kara pagid karon nga pa-promo nga magabalik man iya sa aton karon nga kahanginan. Bantayan ninyo ron ha, sa pila karon ka mga programa at XFM Kalibo. Alas 11.50 in the webinar sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Tugapos agang-ang naro aton karon nga oras sa aton karang pagpangalagad. Thank you gid sa aton nga mga suki nga nagtutog nag-monitor katon sa sang oras sa tunga nga aton karang pagpangalagad.
2: Centro! Centro!
0: Naging standby sa masunod karon nga pag-ratsada at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Shamina Carr. Sa patrol katropang Rear Culas katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni amon niya station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garin. Sa ngangan ni amon karoon niya chief executive officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang Nino Rugin Teodosio nga nagaiwanag naghahambag kinyo. Mayarayad nga Udro Adlaw. God bless us all. Rairo XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, atid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Laban sa korupsyon, top issue na gustong marinig sa SONA ni PBBM.
2: Attorney Salvador Panelo itutulak si Senador Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
0: Congressman Leviste gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
2: Ito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
0: Pamilyang Bilyar willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
2: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Palitang regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na ipinabot sa bawat barangay.
2: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan accounts.
2: Sa balitang sports, sa last Filipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na. 24 po sa July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, laban sa korupsyon, ang pangunang isyung nais marinig ng mga Pilipino, mga katropa, sa papalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: SONA 2026.
0: Batay sa survey ng PALSA Asia, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa maunoy anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din naman nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the president will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatawid dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyong ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron ang mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
2: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa SONA ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon iginiit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Kikilahok ang grupong Seniors Contra Kurakot o SKK sa isasagawang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalabot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawalang pondo ng bayan at pagsasampa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nation.
2: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igirit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang mga ayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang cash assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o humigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
1: XFM News Nationwide.
0: 7 sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sangayon. Tumaas din, mga katropa, ang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson igrit na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report. Yan din ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacson na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya may sarili ng accredited caterer ang Senado na dumaan sa tamang bidding process. Kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusa ng mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na kusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyunuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo. Nasa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosecution na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa ilalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Acobicol Representative Sal Di Co sa kasong may kaugnayan sa manay manumalyang 289.4 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, posibleng ubusan na ang LRT 1 Cavite Extension matapos ipahayag ng Department of Transportation o DOTR na bukas ang Villar family na i-donate ang bahagi ng kanilang lupa para sa proyekto. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa Villar family upang maisapin na lang donasyon ng lupang pagtatayuan ng Las Piñas at Zapote Stations. Igrit ni Lopez na wala siyang nakikitang basihan sa aligasyong nakialam sina Senators Mark at Camille Villar sa realignment ng proyekto at sinabi niyang halos tapos na ang right-of-way acquisition ng buong railway alignment. Kapag natuloy ang proyekto, inaasahang tataas sa 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng pinalawak na LRT1 mula sa kasalukuyang humigit-kumulang 440,000 daily riders.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inaasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno, habang nilawagan din ang grupong Marikina Contra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, sa halip na masolusyonan ang problema sa trapiko, Maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital kabilang ang Integrated Operating Room, Specialized Outpatient Consultation Area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng Artificial Intelligence AI-enabled X-ray system at 128 slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata. Layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at de kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
5: Nangako umano si U.S. President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang konfrontasyon manapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, napapahinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique, at XFM 96.5 Calibo.
1: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa balitang pamprobinsya. Si PBBM po ay pumasyal dyan sa Palawan at nagbigay ng ting 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Sa Palawan kahapon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita ito sa munisipyo ng Aborlan at Puerto Princesa. Mismong ang Pangulo ang nanguna para buksan ang Batoyraan Irrigation Project na pinunduhan na mahigit 800 million pesos na nagagamit na ngayon ng mga magsasaka ng Aborlan. Pagkatapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Puerto Princesa at dito naman, personal niyang iniabot sa mga opisyal ng barangay ang 200,000 pesos na tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatapos tanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ng mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng 10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mahigit 195.4 million pesos na

0: and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylin Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 milyon pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 milyon pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abulog, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegrao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong, Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supply sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribution kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang masubaybayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegrao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegrao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
2: Ang Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa syudad at probinsya ng Iloilo, isa sa mga bahagi ng syudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobli ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan ang nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Cloud seeding sa Magat Watershed, sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
4: Report. Simulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela. Katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reservoir upang matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil dito, naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas. Dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irrigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais, at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropa.

0: Pampanga, Jiro Cruz, XFM News.
1: SK, Councilor, inaresto matapos sumanong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Sa tropa natin sa Balita Almi, mata na XFM Cebu.
2: Isang 25 anyos na babaeng SK Councilor na si alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52 anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinagawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Gayunman, iginit ng ina ni alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napakalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation. Pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng Barangay Hall. Sa pagtatangkang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang Barangay Captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampa ng kasong direct assault ang Barangay Captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
3: Katropa Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ng lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
1: At dahil po dito mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng mainland Cagayan. Kabilang din ang Babuyan Island, silangang bahagi po ng Ilocos Norte at silangang bahagi ng Apayao.
3: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portion ng Aurora.
1: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
4: Balitang international.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ng Iran ang kagustuang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
4: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
4: Balitang sports.
1: Atid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo ang alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets, 20-25, 21-25, 24-26. Sa pagbubukas, ang ganda pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Dyan sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa ng 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia at tuloy ang tilapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng alas Pilipinas ang host na Indonesia. Sa nilang susunod pong laro para manatiling buhay. ang tsansa sa tournament.
4: FM News Nationwide.
1: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
3: Ninya po.
2: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niya sa kape namin?
3: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
2: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangosteen, malunggay, at siyempre meron siyang glutathione.
3: So, ganun ba?
2: Iyon sa sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
3: Ay, sana all.
2: So, maraming salamat po.
1: Okay. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday. Sa inyong lahat, mga giliw naming mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na naabot ho ng ating signal, ano? Na ating mga radio station ng XFM nationwide. Kumusta na po kayo? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga solusyon, mga information para sa malusog na katawan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siyempre, sa pangalan ng ating CEO, Dr. Emilito Oy, at ng ating mga partners sa programa, si Doc Misael at si Doc Ron. Solo flight muna ang inyong lingkod ngayon pong hapon hong ito, ha? Kumusta na ho? Dito sa aming lugar sa Cavite ay medyo maulan. Medyo makulimlim ang kalangitan. At sana ho, ha, mga ka-wellness, tayo ho ay tuloy-tuloy sa ating pong talakayan. At marami ho tayong matutunan ngayon pong araw hong ito. Tayo po ay napapakinggan, syempre, sabayan sa lahat ng XFM, Solid FM, at sa ating Yes to Health Inc. page. Syempre, sa 99.5 XFM Mega Manila. At hanggang mamaya ho tayong alauna imedya ng hapon, ha? Kaya mahaba-haba ho itong usapan natin. At kung kayo po ay nakatutok sa ating pong programa, of course, meron po tayong handog na regalo sa lahat po ng mga nagnanais, ha? Na tayo ho ay samahan sa ating palatuntunan. Simple lang ho yun yung gagawin. I-share lang ho yung ating live streaming, ang programang ito sa Facebook. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga best experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. Tandaan po ninyo, yung tatlong mechanics na yan, simpleng-simple lang ang magiging daan para ho kayo ay marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Sayang yan. Napakasarap na kape, mga ka-wellness, ano? Na pwede niyong inumin araw-araw nang wala kayong guilt. Okay. At welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. At pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pakilagay ho ng inyong pangalan at kung saan ho kayong location nakikinig. Batiin natin yung ating mga masugid na ka-wellness dyan ho sa bayan ho, sa lalawigan ho ng Cebu. Ganon din sa mga nasa probinsya ho ng Palawan. Naku, napakarami nating listener. Napakarami natin na XFM station ho dyan. At ganon din sa mga nakikinig sa northern part ng Luzon. Yan po sa Ilocos, sa Tugigaraw, sa Santiago, at sa lahat ho ng nandyan ho sa northern Luzon na nakakapakinig ho na ating palatuntunan. Of course, sa mga taga Metro Manila and Megom Manila. Yan. Happy listening ho sa inyo, mga ka-wellness. Ano? And syempre, sa mga nagtatanong tungkol sa ating mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyo na pong puntahan ang ating pong mga partner distributors sa buong Pilipinas, gaya ho ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganun din sa mga Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy. Tanong nyo lang ho sa mga butika, malapit ho sa inyo ang mga produktong tatak Yes to Health. Ha? At good news, good news, good news. Mabibili na ho ang produkto ho natin sa Fisher Mall Supermarket at soon and very soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Ayan. Diba, sarap pag pupunta ka sa grocery, makikita mo dun yung produkto natin at pwede mo na agad mabili, ano? Nang walang kahirap-hirap. And of course, pwede rin po kayo order sa Shopee kung sakali man na kayo ho ay hindi makapunta sa butika. Pwede ho kayong umorder sa ating Shopee, sa online shopping platform natin. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011. And of course, sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayong wellness and pharmacy, and also meron tayong wellness clinic, ano? Na pwede nyo pong puntahan at pwede pa po kayong makakuha ng special discount sa ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kung senior citizen ho kayo, pakidala lang po ng inyong mga ID and makakakuha na po kayo ng karampatang discount. At kung kayo ho ay nasa Yes to Health Clinic na, samantalahin nyo po nakausapin ang ating mga naturopathic consultant para itanong ang mga pwede nyong gawin sa inyong kalusugan gamit po ang naturopathy. Kasi minsan may mga pangangailangan tayo sa alternative medicine na hindi natin alam saan natin uumpisahan. So mga naturopath po ng Yes to Health ay masayang sasagot sa inyong mga katanungan at pwede rin nyong subukan ang ating mga modalities. Ano, napakarami nating program sa Yes to Health. Sakop po ng naturopathic modality. Una-una po sa lahat, ang ating cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Meron tayong herbal therapy. Acupuncture. Kung narinig nyo na ho yung mugok buyang. Ha? Sabi ng iba, ano ho yan? Bugok buyang. Mugok buyang ho. Kasi Korean therapy ho yan. Ha? Mula pa sa Joseon Dynasty, ang mugok buyang ay isang composed of a few modalities under Korean medicine na may mga naturopath po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic na specially trained to conduct mugok buyang therapy. Galing mismo sa bansang Korea ang mga professor na nagtuturo niyan. Ano? And exclusive po yan. Exclusive sa mga tagapagturo na galing ng Korea. Ayan, okay. And of course, meron din tayo mga biosapper therapy, terahertz therapy, eye detox. At meron din tayo mga assessment na ginagawa using Radotech sa Batangas City. Nandiyan ako every Thursday. Ganun din meron tayong live blood analysis. And yung iba, may ARDK machine. Ano? Kaya puntahan po ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of clinic ng Yes to Health, meron tayong gaganapin na bago makalimutan. Sa darating hon na Sunday, July 26, 2026, sa Yes to Health Quezon City Branch. Yan, meron po tayong free seminar, mga ka-wellness. At ito'y mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga. Ang ating pong, as much as parang 8 a.m. Open na ho po registration. Then I think Yes to Health Bingo will start at 9. At ating seminar will start at 10 a.m. hanggang 12 p.m. At yun po ay free seminar. Meron pang free healthy lunch. At may enjoy nyo ho yung ating mga discount. At kayo ho ay mag-i-enjoy din sa ating mga pag-uusapan sa ating pong seminar. Kaya kung nais po ninyong masubukan yan, ha? Pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic. At sa Augusto naman, yung next Sunday, unang Sunday of the month of August, meron tayo naman sa Santa Rosa Branch. Okay? Yan ho ang mga event na ating pong gagawin dito po sa Yes to Health. Kaya huwag ko kayong makakalimot sa Sunday. Ako po yung inyong makakasama para magbigay ng likturang pangkalusugan. Ha? Kung nais po ninyong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ito ho ang aming mga location.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. company tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Company tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Uy! Andiyan pala kayo, mga kayas to help. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
3: Aww.
2: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa, The Secret of Health. Yan, kaya kung nais po ninyong subukan ng ating mga kape, alam nyo na ang gagawin nyo. Bisitahin ang ating mga partner distributors at subukan ng ating nagtitrending na kape. Dahil hindi ka lang babata, siyempre gaganda ka pa. Lulusog pa ang iyong mga kasukasuan. At yan naman talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin, di ba? Habang tumatanda, parang hindi nagbabago yung ating kalusugan. Ha? Sabi nga nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Anyway, balik po tayo sa ating programa, sa ating segment na Health Info. Pero bago yan, batiin muna natin itong ating mga listeners and viewers, ha? Sa ating pong live streaming, si Jan Jan Dakara, ayan, watching, Jules Marvin Cordero, L. John, ayan, and of course, si Rose Neds Jen, Ayani Tolentino, Lina Guda, of course, sa aking misis, ano, si Ma'am Emmeline, si Doc Cecilio, shout out daw sa Yes to Health Wellness and Pharmacy, Pagadian City Branch, so shout out po sa inyong lahat dyan, ha. Sa lahat ng mga namimili at kumukonsulta ho dyan sa ating Pagadian City Branch ng Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ayan, of course, si Dominic John Abagat Valdez. Sabi dito, magandang tanghali po, Doktor. Salamat po, may natututunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Ramsan Mateo Isabela. Ayan. Ayan, thank you ha, sa inyong mga message. Ha. At kung gusto nyo hong marigaluhan, sa ating Healthy Katropa giveaway, simple lang, i-share nyo ho yung ating live stream, lagyan ng hashtag The Secret of Health, at isa pa, mag-comment ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Ang bad news, kung hindi ka pa nakagamit, kailangan gumamit ka muna para masabi mo ano ang meron sa produkto ng Yes to Health. Okay, pag-usapan po natin itong ating topic ngayon. Ito po ang isa sa pinakakaraniwang sakit sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo pa, no, mga ka-wellness. Ito ang tinatawag na high blood pressure. Madalas na natin ito na pag-uusapan, pero ngayon, kakaiba yung atake natin. Pag-uusapan natin ng malinaw kung ano nga bang hypertension. Ano bang pwede natin gawin para dito? Dahil napakarami ho. Sabi nga ang hypertension daw, napakaraming tinatamaan nito na hindi nila alam kadalasan na sila ay may high blood. Kilala din sa tawag na alta presyon, di ba? At simpleng high blood ang sakit na ito. Tinatawag itong silent killer kasi nga hindi natin namamalayan na ito'y nagde-develop na. At alam nyo ba na ang hypertension, pabata ng pabata ang tinatamaan ito. Kaya nga dati ang definition ng hypertension, pag ikaw 140 over 90, matatawag ka ng high blood. Parang nung una, ito ay stage 1 hypertension. Ano? Pero ngayon, binaba na yung threshold. Sa Amerika, naglabas sila ng guideline ilang years nang nakakaraan na kapag ikaw ay nasa 120 over 80, yan, na hindi pa naman pumapasok sa 130, ano, matatawag na itong elevated blood pressure. Pero kapag nag 130 na yan, ha, yung inyong diastolic o systolic pressure, tinuturing na nila ito na hypertension. Okay? Kasi nga ang katuwiran po nila, sa dami ho ng tinatamaan ng high blood, dahil ito ay asymptomatic kadalasan, bata pa tinatamaan na, kaya ang ginawa nila is para preventive, they need to lower the threshold of this hypertension. Ibig sabihin, bago ka pa man tamaan ng malalang hypertension, nakikita na ng mga doktor kung ano ang datos mo. Ano? Sad to say na sa buong mundo merong mahigit sa 1.2 billion ng tinatamaan. Mga adult po ito ha. Hindi pa kasama dyan yung medyo bata-bata pa. Na mayroong hypertension. At halos kalahati sa kanila, hindi po alam nung una na mayroon silang high blood pressure. Isa po ito sa pangunahing dahilan ng heart attack at ng stroke. Ganon din ng mga problema katulad ng kidney failure. Not worse is the premature death. Ano? At walang pinipiling size itong hypertension, mga ka-wellness, kahit ikaw ay payat. May nagsabi pa ang isa na ano, mas mabuti daw yung mataba. Pag tumataba ka, nagkakaroon ka ng awareness. Ano? Naku, baka may high blood ako, magpapacheck up ako. Pero pag yung mga payat na hindi mo in-expect na baka may hypertension ka, tinatamaan din. Diba? So, ibig sabihin, walang pinipili itong size, mga ka-wellness. Ano? At hindi lang po yung mga tao na laging busy ang tinatamaan nito. Even yung mga taong wala namang mabibigat na trabaho. At sa Pilipinas, sad to say, milyon-milyon Pilipino po ang may hypertension at isa ito sa leading cause ng pagkamatay dahil sa cardiovascular disease. Yan ang malungkot yan, ha? Kasi kung ikaw ay may high blood, meron ka ng isang recipe for heart attack. Yun ang totoo niyan. Ngayon ang tanong, ano nga ba itong hypertension? Para maintindihan po natin sa simpleng pagpapaliwanag, kasi minsan kailangan pasimplihin ang mga bagay-bagay para maintindihan, ano? Hindi naman lahat mayroong medical knowledge, ano? Ang high blood pressure, bago natin malaman yung hypertension, unawain muna natin, ano ba yung blood pressure? Okay? Ang puso po natin, isang pump. Okay, literally, yun ang trabaho ng heart natin. Ang heart natin, isang hollow muscle na nagpapump ng dugo. Kapag tumitibok po ito, tinutulak nito yung ating blood sa ating pong artery. At habang dumadaloy ang dugo sa ating artery, may nakikreate yan na pressure sa ating arterial wall. At ito ang tinatawag nating blood pressure. Yun ang sinusukat. Gaano ba kataas yung pressure ng dugo pag ito ay dumadaloy at tumatama doon sa ating arterial wall. May dalawang datos na pwedeng pagbasihan. Una, yung tinatawag na systolic pressure, na kung saan ito po ay pressure habang pinupush. Okay? Yan yung pagpush ng ating puso sa dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan sa ating mga arteries. At yung diastolic pressure naman, ito naman yung pressure habang ang puso ay na yung tinatawag na resting heart rate o nagpapahinga sa pagitan ng bawat tunog o tibok. Ano man tunog ng puso natin? Sabi siya, ang tawag daw dyan is Korotkov sound. Ano? Na itong sound na to, maririnig mo labdab, labdab, labdab. So, saan ang pagitan nun? Labdab, okay? In a fraction of second, yun yung resting heart rate natin. Ngayon, ang tibok ng puso, kapag normal, merong normal din na resting heart rate. Yan, yan yung sinusukat ng diastolic pressure. Okay? Pero kapag ang tibok ng puso natin, ang tunogin, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, o, di wala na. Wala na, halos pahinga yung puso natin, di ba? Kaya nga, halimbawa, ang blood pressure mo ay 110 over 70. Ang systolic doon yung 110. At yung 70, sa lower, is yung diastolic pressure. Yeah. So, hindi pa pwedeng ang diastolic ay dumikit doon sa systolic pressure. Ibang meaning nun. Ano? So, ito po ang tinuturing na normal. Ha? Yung 110 over 70, yan ang sinasabi ko na pinakang optimum. Pero, ewan, gaano karaming mga adult ang na-maintain itong 110 over 70. O, kahit sabihin na, halimbawa, meron na lang kayong history, ma-maintain nyo man lang sa 120 yan. Diba? Hindi na masama yun. Huwag lang itong mag-maintain sa datos like 130, 140 pataas. Kasi, nako, medyo mahirap na yun sa ating pumpuso. Kapag ang pressure po ng dugo ay palaging mataas kaysa sa normal, tinatawag na po itong hypertension. Kaya sa pag nagpakonsulta kayo, merong monitoring ang inyong doktor dyan. Ano? Tinitingnan nila, ilan ba yung blood pressure nyo daily? For halimbawa, ang monitoring is 1 month or 2 weeks, depende sa prescription. Doon malalaman kung kayo talaga hypertensive. Kasi minsan, may mga factors that affects our blood pressure, mga ka-wellness, ano? So, ito po ang nangyayari, ano? I-compare na lang natin sa isang host ng gripo, ano? Kapag ang host ng gripo ay Di ba, pag binuksan mo yung faucet, tapos yung dulo, pinigilan mo, nagkakaroon to ng mas malakas na sirit, di ba? Yun yung pressure. Ganun ang nangyari sa ugat kapag may mga pagbabara, nagkakaroon ng matinding pressure. O kaya kung malapot yung dugo natin, maraming dahilan, either mataas yung volume ng fluid because of salt, or kaya naman mataas yung sugar, o kulang din tayo sa tinatawag nilang nitric oxide, ano? So nagkakaroon ng sikip ng daloy ng ating dugo na nagpapataas naman sa ating presyon. Ayan. So pag nangyayari yon, pwedeng dahilan din yung pagkapal ng arteries natin, they call this atherosclerosis, na nakakasira sa lining ng ating pong mga blood vessel. Ngayon, ang tanong ng iba, paano ba nabubuo yung high blood, doc? Ha? Kasi, ako naman ay maingat eh. Hindi naman ako kumakain ng mataba, pero bakit ako nagkakaroon ng hypertension? So, maraming mekanismo po ang involved, hindi lang isa. Kaya, dapat ninyong tingnan yung mga mekanismong yon na bumubuo sa development ng hypertension. Una-una sa lahat, pag ang arteries natin ay hindi na ho normal yung elasticity. Ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng hardening or paninigas. Bunsod po ito ng pagdami ho ng cholesterol sa ating daluyan ng dugo. Isa rin yung tinatawag na inflammation, oxidative stress, na nagiging dahilan ng pagkawala ho ng elasticity ng ating blood vessel. Okay? Mas mahirap kapag matigas ang ugat, di ba? Pwede itong magpataas ng ating presyon. Kasi kung elastic yan and medyo relax, kahit pasabihin medyo malapot yung tugo natin, kayang-kayang dalhin ang ating pong mga blood vessel yon. So, yun ang unang reason, yung hardening of the arteries. Ano? Ngayon, pwede rin yung pagkipot. Hindi nga nanigas, kumipot naman. Di ba? Yung ating mga blood vessel. Nangyayari ho ito kapag ang katawan natin nag-release ng stress hormone. Yung stress hormone natin, tulad po ng adrenaline, ng cortisol, nagko-constrict ho yung mga blood vessel natin. So pag nagkaroon ng constriction yung blood vessel, nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure. Kaya mapapansin nyo, may mga tao, healthy diet naman, kaya lang, lagi na lang hong magagalitin, laging high blood. Kaya sa pangalan pa lang, sa termino pa lang, high blood high blood na talaga. So, tumataas yung ating presyon. Sabi nga nila sa isang pag-aaral, ang madalas daw na pagkagalit at stress ay maikukumpara mo sa madalas na pagkain ng taba, kung ikukumpara yung epekto nito sa ating pong puso o sa daloy ng dugo, I mean. Okay? Kaya ano, ngiti-ngiti din paminsan-minsan. Although stress is, especially today, ngayong mga panahon, may gera sa Middle East, sabi ng isang analyst, ang frequency na tumatakbo sa mundo ngayon, okay, hindi na yung
2: relaxing sila frequency. Kargado sa potassium, makuntali, makabulig sa mga tao nga mahiligon sini sa maasin o kon maalat nga mga ginatawag kalanon. Ayhan, isa ini sa kulang man sa aton sini nga lawas sa aton sini mga ginakaon nga may nagapalan o bracket nga ginasulod kang may kulang man kita nga ginapasulod. Sobra sa asin, kulang sa potassium. Number 3, sino ba na naguna-una, no? Ang iban siguro kabalo na nga ang kakulang sa pagtulog may labot gid sa pagtaas ng aton sini nga blood pressure. Kaya nga aman, kung mahamu o kung taling aton sini nga pagtulog, ang aton sini nga heart rate nag-drop, ang blood pressure naton sa ni nagaamat-amat manubo, kag ang aton sa ni stress hormone naganubo man. Pero kung kulang ang aton sa ni nga ginatawag pagtulog, hindi mahamuok ang aton sa ni nga pagtulog, ang aton sa ni no, nga lawas. Ang aton sa ni nga lawas sa pangkabilugan, hindi makahimo sa pag-reset during sa gabi. In fact, bisan pa nagtulog ka, pero kung kulang-kulang sa oras, may labot gyapon sa mat-amat nga pagtaas ang aton sa nga blood pressure sa padayon man nga kakulang naton sa tulog. Like for example, 5 tub-tub anom lang ka oras ang matulugan niya sa gabi. Kung sigi-sigi ina, may labot ina sa mat-amat man nga pagtaas ang aton sa nga blood pressure samtang nagalipas sa niya ang panahon. Pero may iba, nakanotar ko, especially sa mga texter naton. Ang ilas sini nga ginatawag concern, Adri, Dok, problema ko kay nagataas tuod nga kon yung blood pressure kay hindi mayong tulog ko. Tipa man ko, tunga hindi mayong tulog kay hindi kondisyon ng akon sa nga at yan. May ara gani nga siya, Dok, naman siya ko namamuhin ko, pero kadlo ko sa CR, daw ay masang magwa. Balik naman ko, daw buto na kon siya, gari na guok, daw gahilab, nga waay man ko gana mag kaon. Kung mas delikado kung kaunan niya pagin na gabi, o kung dis oras na sa gabi, no? Kay hindi na makabulig, hindi na solusyon, ha? Dugang pagin na komplikasyon na posibleng nga mag-develop sila. Tipin niyo kung nano, ang suggestion natin simple lang eh. Bakal bala ka mo kang mag-inom, ha? Mga suggestion natin sa nagpamangkot sa to na mag-inom sang Santhone Gold Herbal Tea. Ha? Ang Santhone Gold Herbal Tea, makabulig bala ini? Eh? Parang direkta mapanubo imo sa ninyo blood pressure? Siyempre, hindi. Sa rason. Tingnan nga mainom ko, Dok, hindi mag-direkta nga makapanubo na sa blood pressure. Iniya, makabulig para nga magnami ang pamatsyag naton sa aton sa ninyo tiyan. Kung amo ng resulta, especially sa mga pinamangkot sa aton, nga amo ng kabangdanan, no, kung may labot, kung nga hindi sila makatulog sang maayo. Kag kung hindi ka makatulog sang maayo, imbes nagabutod ng danimo sa ninyo tiyan, dugang pagid ang hindi maayo nimo sininga pamatyagan hambal sang kilala ko daw nagdugang nagid yan ni Dok ang sudo sang akon sininga sulok-sulok daw puno sang hangin syempre hindi ka makatulog nagaka-stress ka so may labot dira ang pagtaas man sang blood pressure. So isa sa makabulig gali para nga bisan pa ano mahamuukan kita sa pagtulog hindi disturbo kag hindi ko dapat away kita sin discomfort ng mabatsagan sa tuntyan diri ya masulod ang aton sa ring Santhone Gold Herbal Tea. Ang kombinasyon balaan sang balungay, sang turmeric, sang cinnamon bark may ara manami sa ring epekto sa aton sa ring digestive system. Pagkatapos may ara pa sang bulig sa pagbalanse sa aton sa ring blood sugar. Kung nag-imbalance ang imo sa ring blood sugar sa gabi hindi ka makatulog sa mahamuok. Ha, muning tandaan gid nato na kung may inflammation sa aton sering lawas, isa sang kabangdanan man sang insomnia o kung problema naton sa pagtulog which is makabulig ang Santhone Gold Herbal Tea. Therefore, kung makondisyon ang aton sering atyan, magnami aton panulog ang aton sering blood pressure ang mabenepisyuhan man ang nagataas ng blood pressure sa amat-amat mabalik siya sa normal range nga dapat hindi kita maglapaw permi sa 120 over 80 ano? Sa aton sering normal range sa aton sering blood pressure. Sure. Available sa mga butika sa nagapinamangkot kundi din ni mabakal Santhone Gold Herbal Tea kadto lang kamo sa mga butika hag parmasya malapit sa inyo sa ninyo lugar. And then number 4 nga ginatawag factor kung nga nagataas ang aton sa ninyo blood pressure kadto kabudlay manage chronic stress. Actually ang stress sa upod gid sa aton sa ninyo kabuhi, ha? Hindi nyo pagpasaligo ng inyo sa ni kaugalingon, naka hindi ka mamagpati sa kaugalingon ninyo nga wai sing may aras ang kabuhi nga stress-free, ah. Ano na imahinasyon? So bagay kung ka-imagine lang kita, di base eh, sa aton lang yung imagination, marambal sa kilala ko, in your dreams eh. May ara, get stress sa aton kabuhi, sorry. Pero depende lang kung paano naton i-deal, kung paano naton itrataron ang mga stressors, ang mga triggers sa aton sa nga palibot. Eh, kung hindi kita makabalo, may labot gali ini sa pagtaas kag mabudlay kontrolo naton yung blood pressure. Ano bala ini mga chronic stress nagadisturbo sa aton, nagaffecto sa aton sa ninyo blood pressure, nagastress ka tungod sa problema sa kwarta, financial. Kapin pagid ko na hambal sang kilala ko, lapit na lang blood ako magabot sa ng Judith la. Kasi nang ng Judith man. Nang hapon naglik anday ma'am. Sa mga Judith dira. May hapon lang sa inyo. Sa mga Judith bala. Judith sa Korinte, Judith sa tubig. Judith sa balay. Isa na sang nagapalibog sang ulo, sang pila sa aton. Kapin pa kung hawot-hawot balang emotion nga. Financial source. Job stress. May problema ka, nagka-stress ka sa imo sining trabaho. Kung kaisa nagtrabaho, ang bala nun, bala nagtrabaho, gani, para makakita kasang ginatawag kwarta, para nga may gastuson ka. Pero kung kaisa ang balatian, tungod sa imo sining trabaho, kaya na-stress ka, nakulang pang imo sining kwarta para ipabulong sa imo sining lawas. Caregiving. Kung nag-aalaga ka sa may sakit, isa man sinisa nagpa-stress sa mga nag-aatipan sa mga nag-balatian. Pero ginakongrat congratulate gid naton ning mga matyaga mapinasinsyahon nga mga nagaatipan sa mga may balatian nga mga kapamilya nila, mga himata nila or sa mga trabaho nga nag-involve sa care giving. relationship problem. Ang mga problema sini sa relasyon, relasyon mag-asawa, relasyon mag-ulutod, magpinamilya, relasyon sa mga silingan o kontupad balay. Chronic stress may labot sini sa ginatawag pagtaas ng aton sini nga blood pressure. Maning hambal sang kilala ko, blamong kita ko lang churas na do. At siya, gano'ng gataas high blood ko? Gataas, high blood, gano'ng gataas pagkit ko na high blood niya. Ang pinakapunto sa nidri, may labot ang chronic stress gali sa pagtaas o kung mabudlay kontrolon nga blood pressure. Kaya nga aman, ang ginatawag stress, hindi lamang emosyonal, hindi lamang nasa balatyago na ton. Ang stress hormones, kasubong sang adrenaline, kasubong sinisang cortisol, nagapahugot sa aton sa kaugatan, nagapadasig sa pagpitik sa aton sa nga kurason, ang aton sa nga kidneys, nagaretain inis ang ginatawag dugang asin nga nagapataas sa aton sa nga blood pressure. Amuman, ang blood sugar sa nga may imbalances man, kaya posibli magtaas man, kaya increased inflammation. Kung panalagsa lang ma-stressing sa katao, siyempre normal nga may stressors kita, kag ma-stress kita. Pero kung padayon, kag nagapabilin, kag sige-sige, halos adlaw-adlaw na lang, nag-stress ka, nagka-stress ka, irritable ka, nag-inugtas ka, hindi kita na mayo. Amo na nga kabudlay i-manage ang aton sini nga blood pressure. And then last ano, sa aton sini mga tagparmati, nga may labot sige na tawag mabudlay nga mabudlay kontrolon nga blood pressure naton nga nagatinaas amo ang insulin resistance madamo sa mga tawo nga may insulin resistance nga tinuig pa antes magkadto sa ginatawag full-blown type 2 diabetes. Tandaan na, tinuig pa abot ang balon prior to that, why pa mag-abot nga mga diabetes o mga diabetic isa katao, may aran sa sang insulin resistance, which is ang ginatawag mataas ang insulin level kausa sa kidney o kung nagahimo sa kidney nga mag-ginatawag retain sang dugang sini nga ginatawag sodium. Gina-activate sini kung mataas pirmi nga aton sini nga insulin, gina-activate sini nga aton sini nga nervous system. Bisan hindi man tani kinanglan na no. Kag nagapatigay ni sang aton kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sini nga blood pressure. But hambalon, pwede galing ang isa katao madugay na nga may insulin resistance kag hypertension nga tungod sa insulin resistance antes man siya magka diabetes. Tama ning ulo ang daman naton, hindi kita mangin kumpiyansa nga normal pa man at ang akon sa nga blood sugar, pero testingin nyo, monitoran yung inyo sa nga blood pressure. Kay kadamo sa mga hypertensive, why sila kabalo nga high blood galing sila o kung hypertensive sila sa rason nga waay man sila sing may mabatyagan sini sa primero. Amo ni tandaan na to na waay si may mabatyagan sini sa primero o sa temprano pa. Ang ginatawag nagataas ang blood pressure sang isa sa nika tao. Amo ni nga kung mangapi nagin man lang kita, kung magkapi-kapi nagin man lang kita, bisyo ta magpangapi abi, untatan o kung suguon kita hong kaysa o kung hatagan kita sang session nga maguntat kita sa pag-inom sang kafe. Kapinta lang iban nga hindi o maintindihan kung ano gibala? Kafe gibala or kalamay inyo gina ginapangita, ha? Tunga sa kutsarita nga kafe, tapos lima ka kutsarita sa ning kalamay. Ano gibala? Ano gibala ang gusto niyo imnon? Kafe o kon kalamay? Ha? Which is hindi maayo mangin resulta, no? Kung sige-sige ang amoni nga ginatawag plastada na ton. In fact, may ara, gani kita sa nga texter nga nag-testify gano, nagpamatuod, gin nga sa sige-sige niya inom sang ang ginatawag iyang kafe kay kadamo saya sini magkalamay. Actually hindi ko na hindi mixed ang yasini ng coffee ya ining puro gid niya kafe bala sa ginatawag sachet iya inigina butang sa tasa pagkatapos butangan sang pila ka kutsara nga kalamay kag ininit nakasiling siya sa sige-sige ko doon kainom sang kafe, tinuig na actually na batsagan tugid nga nag-amat-amat buron ang panulok. May nagsabat man. Sige, may bala ka mo kabalo. Dumduman ko naman ng istorya. Istorya ko naman ng sililigad niya. Nagliligad. Nga, sige, may bala ka mo kabalo nga ang kafe makabulag. Oo, makabulag ang kafe. May isa ka tao nga nag-inom sa sang kafe nga nabulag ko no siya. Ha? Mangkot ko, paano siya nabulag? Sa kawayo makuha ang kutsaritas tasa. Pag inom niya, nagtuslok sa iyo mata. Actually, mga langas-langas istorya. Pero pinakapunto, Senidre, kung hindi manggid na ton, ha? Mauntatan ang mag-inom sang kafe, pwede magkita makapili o kung makapanghangaw-hangaw dira basi may ara man iba na kafe nga ara man gyapon ang kanamiton sang kafe nga ginapangita naton ang aroma ang sabor sang kafe nga ginapangita naton pero masiling naton nga healthier version diri sini nagasulod ang aton sari nga premium D3 coffee mix ang aman na mention na kuning nasalot na kuning premium D3 coffee mix kaya ang sangkap sina panit sang mangustin nga may sansons o kunang sansons salin sa panit sang mangustin pagkatapos vitamin D3. Ang manami isa ni sa kombinasyon sang sansons salin sini sa mangustin pagkatapos sa vitamin D3 nagabulig sila pa improve sang aton sini nga insulin sensitivity. Nga amuning problema kung nagataas ng insulin iya sa isa katao, may insulin resistance, may labot gali ini sa pagpataas man sa aton blood pressure, kagkabudlay sa iya sa ni kontrolon. Ang ginatawag ang aton sa nga blood pressure range, hindi naton basta-basta mapabalik iya sa normal. Kaya isa kakausa, gali no? Ang ginatawag insulin resistance. Samantala, ang vitamin D, kag ang ginatawag sansones, dira sa premium D3 coffee mix. Kung diba, nagapangapikapi, nagiman lang kamo, makabulig iya para sa insulin sensitivity para mas ma-improve pag ito na. Kag ang good news, umanami, pag ito nga balita, kay ti Stevia, ang isa sa gingamit nga pampatamis, sinidri. Hindi ito na paghulaton nga magkada diabetes kita antes pa kita sini magpangandam ka magbira-bira karon sang tuon kag pangayo bulig kun ano nga manami naton nga buhaton ano nga gidatawag regime healthy lifestyle karon nga gidatawag dapat naton na sundon kung may balatian na kita so makabulig yapon pero bino kong nano mas bintaha nga mayan pangadan nga aton sini pamatsyag i-maintain naton pinaagis ni sa pagpili sang healthy nga mga ginakaon kag healthy sini nga mga ginainom kasubong sang kung nagapang kafe na ginman lang kamo, try nyo ang premium D3 coffee mix. Stevia, isa sa gingamit sa nga pampatamis para makalikaw kita sa insulin resistance. Hypertension, kung sige-sige nga taas ang aton sa nga insulin, kag full-blown type 2 diabetes, pagid kon mapabayaan pagabot sa nisang panahon. And then lastly, isalaot ko na lang, kay damo ginang guilty sa ni, kung nga nabudlayan sila magpanubo o kung mag-control sila sa nga blood pressure, ang kakulang sa pag-inom sang tubig adlaw. Ah, muna niya klaruhon ko ang kakulang sa pag-inom sang tubig, kadamo sa nagapamati sa aton kabaloko. Kadamo dira sa palibot nga bastante sila sa mga ginainom nga fluid, nga liquid. Pero ano blang mga ginainom nila nga ina? May mga kulor nga mga ilim nun, may mga kalamay, may mga sangkap nga di paborable sa aton sa nga lawas. Ah, ara ang ginatuwag soda, ara ang ginatuwag energy drinks. Iban pag sini nga mga ginainom naton yung mabakal nga syado ka konvenyente nakabote nga daan para siguruhon lang naton nga instead nga mahydrate kita hindi kita sinima ginatuwag dehydrate. Ha? Kaya ang dehydration, isa man sa ginatawag, may rason kung may labot sa pagtaas sang aton sini nga blood pressure. Kung ang isa katawo, hindi nagainom sa nagkaigo nga tubig sa adlaw-adlaw, ang aton sini nga lawas, mahimo nga mag-release ang hormone nga makabulig para nga makonserve ang water kag ma-maintain ang aton sini nga blood pressure kasubong sang gina-activate sini ang renin-angiotensin system. May labot ini sa aton sini nga blood pressure. Especially sa pagtaas ang aton sa ni nga blood pressure. Especially sa mga may edad-edad na. Kinanglan, iksiduhon gid ninyo ang pag-inom sang tubig. Kang iban sa hindi na makabatsyag sa nisang kauhaw. Kung hindi mo kung kaysa pagpahanumduman nga mag-inom sang tubig, hindi makainom sa niyo kung hindi mag-inom sang tubig. So pila lamang ini sa mga rason, pila lamang ini sa mga hidden factors kung nga kabudlay kontrolon sa aton sa ni nga blood pressure. Kagdiri na aton karon pasudlo ng papel sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Like sa aton sa nga texter dari, si Sir Rodel. Dok, salamat gid. Sunthorn Gold, saludo gid ba ang perte nga message. Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Kanami gid sang pamatyag ko, Doc. Actually, dugay na ako nga may high blood. Ba madlagan na sa 15 ka tuig ha, nga may high blood, nagaburon ang panulukan, nagaalay ang likod, ang tangkugo, okay. Kadamo sa mga symptoms mo dre. Pero ang good news ni no, ha, para ma-shorten na lang ning mensahe no. Ang good news ni kay nag-inom siya, try lang gani ko no ha, sang Sunthone Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthone Vitamin C. Magluwas nga nagnami ang iyang sining nga pamatyag ang tangkugo na wa niya basta nag-aalay kag ang iyang sining nga panulok amat-amat na nga nag-amat-amat man nga nag-tinaw, nagpagsik pagid ang iya sining lawas kag daw permisa ko no, energetic kag may isa diri nga daw na surprise ako no, ha, ang hindi ang hindi makatindog so na nagtindog. Ti siyempre, kung nalimbawa, hypertensive, kitagataas atong blood pressure, hina ang blood circulation eh. Ang iban siya na sa una, ang iban siya to, hindi makatindog eh. Kaya, galuya lawas mo ha, nagaluya tuhod. Ha? Literally, ang hindi makatindog ha. Pero ang kaiser na doon, lain ganyan, daw amuning gusto sa kadamaan nga mapatindog eh. Huwag pa na ganyan kayo ng turbo ha. Kuhan pa lang na, ultimate trio pa lang. Pero salamat ha. Sa ginatawag mga feedback na ton ngayon eh. Kaya ano ba lang papel sa nga ton sa nga ultimate trio pag about sa hypertension? Diri kita iya sa patag sang nutrisyon. May domino effect bala ang nutrisyon pag abot sa ginatawag hypertension? Ang sabat may ara gid. Kaya nga aman, kung husto nga ton sa nga nutrisyon, ma-reduce ang inflammation. Kung ma-reduce ang inflammation, ang ato sa nga blood vessels mangin healthier. Ang ato sa nga blood flow mangin matawhay ang iya sa nga pag-circular. Sunod, kung husto ang aton sa nga nutrisyon, ang aton sa nga blood vessels, ang kaugatan naton, madali mag-relax. Ang puwersa, madali sa nga mag-nubo, kag ang blood pressure naton, madali mapa-improve, kag makontrol. Sunod, kung susto ang aton sa nga nutrisyon, isa sa nga benefit, ang aton sa nga kurason, magatawhay ang iya sa nga pagtrabaho. Kaya nga aman, ang nagapalang hugot nga kaugatan, nagapalanig, ang nagagamit gamay nga alagyan sang dugo sa kaugatan kung magamat-amat na ligwa hindi na magpamuwersa sang maayo nga aton sa nga kurason sa pag-push sang dugo parang mag-circulate sa aton sa nga lawas. Sunod nga matabo kung husto nga aton sa nga nutrisyon ang kidneys na aton magtrabaho sang mas maayo. Mas manami kag matawhay nga mapagwa ang sobra sa nga sodium kag sobra sa nga tubig nga may labot sa mabudlay nga pag-control sang aton sa nga blood pressure kag kung gusto nga ton sa nga nutrisyon, ang hormone na ton sa ni mangin more balanced. Hindi kita mabudlayan sa ni sa ton sa nga insulin. Hindi kita mabudlayan sa ni sa pagbalanse man sa ton blood pressure kag sa ton sa nga stress hormone. Kaya ang lawas na ton kung tagaan lang naton sang husto nga material. Kag ibutang naton sa favorable environment. Kabalo sila iya magbalanse sa tanan nga dapat balansihon dira mo na ginatawag naton nga homeostasis. Lagip na ang aton sa ni nga blood pressure. And eventually, kung nagatrabaho, initanan-tanan sang maayo, hindi na kita mabudlayan mag-control sang aton sa nga blood pressure. Kag kung tuloy-tuloy ang aton sa nga healthy lifestyle, may posibilidad nga amat-amat na tunabayaan ng aton sa nga mga maintenance medication. Amun ka importante sang nutrisyon, kag amun ka importante man nga makumpleto man aton ang aton sa nga kinakaon yung mga utanon kag prutas sa adlaw-adlaw. Pero kung hindi man, diri sini magasulod ang bulig kag papel sa isang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Nga man, isa sa sangkap sa Sunthone Plus Gold Capsule among garlic. Ang garlic, damo, gining ang mga pagtuon na, no? Pag-abot sini sa ginatawag blood pressure. May sulfur compound sini nga nagabulig, no? Para masuportahan ang nitric oxide production. Nagabulig parang aton sa blood vessels mag-relax, ma-reduce ang oxidative stress kag mayara sa anti-inflammatory effect. Ang domino effect, kung nagapasulod kita sa garlic sa aton sa lawas, healthier blood vessel lining, more vessel relaxation, lower resistance, less work for the heart, support normal blood pressure. Isa pa lang ina sa sangkap sang aton sa nga Sunthorn plus Gold amo ang garlic. Kag may iban pagidra, may moringa, may ampalaya, may spirulina. Kag may mangustin nga may manami man nga efekto overall health kag

0: sa nga kidneys nga tanan ina sila nagainangot-angot nga kun may problema dira sa ila nagaaapekto sa aton sa nga blood pressure kag mahimo mabudlay kontrolon ng aton sa nga blood pressure kabudlay sa iya sa ni i-manage o kun panubuon sa mga pagtuon ang may manubo o kun manubo nga vitamin D levels sa gidaangot sa ni sa higher risk of hypertension sa madamo sa nga mga pagtuon ha kada gapakita man ano nga kun nagapainit kita sa ni sa adlaw tungod nga maproseso ang vitamin D sa aton lawas kung masilakan kita sa adlaw ukon magtumar man kita sa ni isang suplemento makabulig ha kung nagatumar kita like for example premium D3 coffee or premium D3 soft gel capsule mabuligan para masuportahan ang aton sa ni blood vessel function kag may influensyahan man sa ni ang hormones nga involved sa blood pressure regulation dugang pa mabuligan nga mabalanse nga aton sa ni immune system nga kung mag overreact gani ini may labot man ni kag may gidatawag angot kag may connect man bisan pa sa aton sininga blood pressure bisan wa ina tun mabalaan ha may angot gyapon tungod sa imbalance sa sulod so ang domino effect kon diba nagainom kita permisang premium D3 soft gel capsule better overall vascular function improved hormone regulation kag makabulig para nga matama na mabalik sa normal ang aton sa blood pressure. Kagabi niyo kung nano, kung nagainom kita sa rin sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kasubong sa aton sa rin texture kay na, naging kompleto niyo na lang, pati ang Santhon Vitamin C. Abi niyo kung anong isa sa rin sa ginatawag efekto or ang domino effect kung nagainom kita sa rin sa Premium o kung Santhon Vitamin C, less oxidative damage. Kung less gani ang oxidative damage, mas healthy ang hapin sang aton sininga kaugatan o kung endothelium naton. More nitric oxide. Ang nitric oxide nagabulik para mag-widen, para magligwa ang alagyan sa dugo sa aton sininga kaugatan. Nami ang pag-relax sang aton sininga blood vessels kaya nagahunit ang aton sininga blood vessels para malikawan naton ang paglaboy sini o sobrang pag-inat or worse kung maglupok ang aton sininga kaugatan. Kag mabulik gan nga mapanubo ang vascular resistance kag masuportahan ang normal blood pressure. Amo ning mga makuha nato ano sa nutrisyon niya ang aspeto kun normal blood pressure nga aton sa pagestoryan kag prevention sang hypertension ang regular nga pagtumar sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C nga available ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa ring mga lugar. Sa nagapinamangkot kun din ning butika kag mga parmasya sa Mabakal aton din ano pagalawagon ng mga outlet sa aton sa palibot sa aton sa mga lugar pagkatapos gid lamang sumripot naton sa nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kung may agreement ka mo, amon dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili siya mga kapatid. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag anti

0: tanggal. Para always looking young and fresh, Mag-Glair Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil. Gusto mo

0: Pagpaga. Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basi may palagas pa kamo ang mga panamangkotanan, mahimo na lang i-send sa aton sa ringa text hotline 0950-975-6970. Ba may texter kita diri. Ako do ko magsakit ang akon sa ringa arthritis. Kay kasakit gid sang ko malagko sa akon sa ringa tiil. Gapainit gid man sa ulo dok, nagataas man BP. Ginakulukad law talaga sa akong personada. Kulukad law, kati ka magdugang sa mga subo, painit mo, tayo mapanubo, blang blood pressure mo, hindi gid. Kundi ang pinakamanami na ton nga himuon sini, tunaan na ton kung anong kausa, kung niya nagsakit na ito, kung may arthritis ka. Diba, matag lang ko sa example, kung kataas mo sining uric acid, gakaon ka pa sa mga kalanon karon nga mataas ang purine. Tapos syempre, posibilidad gid sana nga pukawon niya gid ang sakit, ma-inflame na siya, mabanog na siya, mapula na siya, magpalanginit na siya, kang magbusog na siya. Di kundi, konektado man karon sa imo sa nga blood pressure, sinoblang nasakitan dira nga nag-relax pa. Ako nag-yuhum-yuhum pa. Mayara man siguro iba na, pero panalagsago. Ra? That's why ginakuan gina to, na ginasuggest na to, na kung hindi gin magwantang pananakit sa lawas, di pwede kita yung makatumar sa pain reliever, kasubong sinisang cess the pain. Makabuli gina, para nga madasig, maumpawan ang pananakit sa inyo sa kalawasan. Ang inyo sa nga mga arthritis dira nga nagatukar nga tuman kasakit ang pagbusog sa mga apektado nga parte sa aton sa nga lawas. May migraine headache ka, sakit imo likod. Bisan pa gani, daw hindi ka lang mapahamtang sa niya. Alay hawak mo, palamupoy kalawasan mo. Iban sa nagataas blood pressure nila kaya nga man, hindi sila komfortable. Which is, kung nagapananakit ang kalawasan, makabuli giya ang pag-inom sang cess the pain. Pain reliever na siya nga makabulig sa pagpasulay sa aton sa ipamatsag. Siyempre, parang hindi man mag-react na magduga yung pagtaas na ito, blood pressure o kung madugangan pag yun ang piladira ka mga ginabatsyag na aton sa aton sa ningalawas. Pero kung nalimbawa, may ara sa aton nga nagabulo batsyag, sa mild man lang pulo pala nakis ang lawas, yan nagpulo pala maul o kung naunay lang, di ara ya, sa aton niya nga suggestion, hindi man tanan balang yung pala nakis sa lawas, kinang lagi na aton tumaran sa ginatawag sa the pain o kung pain reliever. Ayan madala man sa bulubalan nyo, abi try nyo abi, Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya ang Sunthone Plus Herbal Oil, may ara inasang ginatawag mga sangkap nga makabulig para nga magpanami sang aton sininga pamatyag ka magpanami sang aton sininga blood circulation. Base sa pagduon sa no, gina-endorse ka ni sang aton sininga Department of Health ang peppermint oil nga makabulig gini. O kung ang peppermint nga makabulig gini para sa palanakit sa aton sa nakalawasan, especially kung mild lang ang mga pagpalanakit, kahit hindi maging tanan nga sakit suliton ko, especially kung nag-umpisa pa lang, tumaran tayo na aton sa pain reliever. Ayan, madala pa man sa bulo balanyos. Kapin pa, kung ang imo sininga balanyos, may sangkap gadi nga para sa palanakit sa kalawasan, kasubong sang peppermint, isa inis ang sangkap sa aton sa nga Sunthone Plus Herbal Oil. Kagabi nyo kung nano, may isa pagid ka good news dira, ha? Kay ang peppermint oil nga ara dira sa Sunthone Plus Herbal Oil makabulig pagid sa aton sininga pag-relax, relax sa aton sininga lawas, kagpaparelax man sa aton sininga paminsaron nga kun stress kaning sa katao, so gina-advise din nato na bitribly, try anibla. Tun-i nga mag-relax sa piyak ng stressful situation. Pamanyos ka sa imo sininga agtang, sa imo sinidungan-dungan, sa imo sininga tangkugo, sa imo sininga likod, sang Sunthone Plus Herbal Oil, kinagabulig yun na sila pa-relax. Way palabot ta, sang ginatawag aroma effect, benefit sani. Kung masimutan mo nga sininga scent, nga nagabulig sa madasig na ton sininga pag-support sa ton sininga pag-relax. Para siyempre, hindi madugangan karon ng tensyon, pamatyag na ton nga daw hindi komfortable, nga nag-affecto man sa aton sini nga blood pressure. Kag ting manami pagid sini magluwas mga palang-alay, mga palumuypoy, umpisa nga pananakit sa kalawasan, nagabulig pagid dinhi para malikaw kita sini sa dengue infection. Nga aman, kay ang dengue infection ginadala ini sang lamok, ha? Ang peppermint oil specifically nagatabog gid ini iya sa dengue carrying, nagadala sini sang dengue nga lamok nga kung makakagat sa aton te medyo mabulubudlay kag mangin komplikado nga aton sa nga mangin kondisyon kag sitwasyon. Pero kung hindi nangadaan kita mapalapitan sa isang lamok kaya nagapamanyos kita sa Sunthone Plus Herbal Oil, tukad ibalikaw kita sa isang dengue. Magluwas pa ang iban sa nga mga sapat-sapat nga posibleng magkagat na magkutot sa aton nga magtugas ini sa irritation sa aton sa nga panit. Sa nagapin naman ko, kundi ni sarang mabakal, actually available ni sa tanan niya, kung sa halos mga butika, no? Kagparmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Pero ang iban, kung makalagaw-lagaw sila sa lagko ng mga butika, mga kilala ng mga butika, naghahapit na lang sila kang magbakal kati available man mo. Like for example, pwede ka man makabakal dira sa Mercury Drugstore. Ma-available man ni sa Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, o kung TGP, South Star Drugstore, kung South Star Drugstore, All Green Pharmacy. Kung makalagaw, makasulon, makamudira sa generika, available man ani mga product naton. Kag sa iban, pagin yung mga butika, kag parmasya, dira sa inyo sa nga mga lugar. O kung hindi gani, para nga magluwas ka makabakal pa kamusang tanan nga mga food supplement, ano, sa Yes to Health Incorporated, tapos may libre pagin kamusang konsultasyon, guidance kamusang kung may ginatog wellness counseling kamusang pinaagi sila dirang alternative medicine consultant, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Wellness Center, dira inanahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Halin Domingo hasta Biyernes, may ara sila sa libre nga konsultasyon. Nagasugod sila alas 9 ang takna sa aga. Kag sa mga taga Bacolod, surat sa Bacolod, kag sa Negros Island Region, pwede man kamo makabakal sang tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, dira sa Yes to Health Store. May physical ganyan nga tindahan kung store dira, kung outlet ha, dira nahamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at tubang lang, kung tabok lang din sila sa Marayo Bank. Ha. Pero sa mga wayas in tiyempo, maggado sa butika, maggado sa parmasya, o kung may tiyempo, maggado sa Yes to Health Store, way man tiyempo, maggado sa Yes to Health Wellness Center, kung dali ka masusunod sa Iloilo, pero gusto ka mo sinimagduga, bakal sa mga naanda nyo ng produkto sa Yes Health Incorporated o kung sa iba na gusto na mag-try kahit nabatian man nila nga makabulig sa ila sini ikaayong lawas especially sa patag iasang prevention, pwede man kamo sini maka-order online. Especially sa naga-message gyapon dari sa aton, Dok, anong kwan man? Ano ang link online man? Kaya mabakal kami sang turbo. Iba niya magbakal sa butika mo online. Habang sang isa, wado ko ay kabalo sa business. Ano bakal ko sa online sang turbo dietary supplement? Siya daw, believe sa mo. Kadto ka mo sa online. Kadto ka mo sa ni, kung may ara ka mo TikTok and Shopee account, itype nyo lang sa inyo sa inyo mga search box, Yes to Health Inc. 2011. Amo inang ila sa inyo official store, pwede ka mo dira makapili sa mga produkto nga nauyunan nyo na, naandan nyo na, ginagamit nyo na. Ukon sa gusto magtraya, pwede ka mo dira makapili. Kagi proceed nyo sa ginatawag order, no? Check out. Kaga hulat-hulato na lang nga i-deliver sa inyo sa nitagsa-tagsa ka mga panimalay. Sulitan ko ang official store nila online is Yes to Health Inc. 2011. Sa mga white tiyempo, maggantos butika. Kaga magbakal sining mga produkto. Namigin man, Dok, ang Santhon Plus Herbal Soap. Kaya na-notice ko, nabuhinan ginman ang BO lang ang balonta dariya. Ang BO ko kon ako ang balhason. Kag namigin man, Dok, sa katol kay kadugay na sang akon sa ninyo katol nga pabalik-balik do gadamol na gani ang panit ko sa tiil. Pero nagpali siya sang ginsigisigi ko gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap. May puruhan nga masulbar ang mga skin issues naton mga katol nga pabalik-balik o kung dugay magpali bala. Kaya may antibacterial property ning Santhon Plus Herbal Soap. Isa sang sangkap sa di is bayabas o kung dahon sa nisang bayabas. Magluwas nga may ara sang papaya, may malunggay, kagiban pagid sa nga mga sangkap. That's why manami, i-recommended siya sa aton sa nga lawas. Hindi lang pampahamis ang aton sa nga kutis sa aton sa nga lawas, kundi lakip man sa pagpatay sang sobra nga mga kagaw dira nga ukon sang kagaw nga nagamuad dira nga kausa sang pagpanimaho sang aton sa lawas kung body odor kung kita sa balhason. Pero sa mga beauty conscious pag ni bandira, no, gusto ka mo mag-try man sang Clear Skin Herbal Soap, ariya recommended na to niya gamiton sa guya. Kami ko Jake Inisha, kami glutathione nga nagabulig ya amat-amat pahamis kag paputi sang aton sa nga panit sa guya. That's why gina-recommend ganin aton kung gamiton niyo sa guya, dalas dasa niyo na lang pati niyo sa nga liog. Kati kalaw ay man karon kung guya niyo lang puti, liog niyo itong ang iban ka sa ni pati botkon na lang nila ginagamitan nila para nga dito kaya ay tanawon ni maputi o kon hamis imo sa nga guya, panit sa guya, imo sa nga liog, pating imo sa nga butkon. Clear Skin Herbal Soap may glutathione at kojic plus, may aras ang virgin coconut oil para marikawan man ang tuman nga pagmala sa aton sa nga panit. Recommended ko sa nagpinamangkot sa aton, ano ko nang maayong imnon. May nagkapamangkot rin nga bulong, gani, imnon. Ano ko nang maayong nga bulong, imnon nga bulong para sa mata. Actually, hindi ko yung mag-recommend sa inyo sa bulong para sa mata kasi diri kita sa naturopathic medicine. Diri kita iya sa patag sa nutrisyon. Suporta para sa aton sa nga eye health, para sa aton sa nga overall health, ng sa patag iya sa prevention. Ma-recommend ko iya sa inyo, especially sa mga nag-edad 30 katuig pataas. Kinanglan di ka mo sini magdugang suporta sa inyo sa nga mata, sa lutein, sa xanthin, beta-carotene, tag vitamin E. Especially, kung may ara kamo sa isang mga ginatawag risk factors. Ang isa sang ito tumuro lang na kung nga risk factor sa kalabanan na kung may cellphone kamo. Kung adlaw-adlaw kamo sa nagatamod sang cellphone, nag-emit na sang blue light, nagapakapoy na sang tuman sa aton sa nga mata, kapin pa kon instead nga ipahuway na naton, sige gyapon kita sang tutok, ng iban ba kung kaisa ginakuan pag ginapalapit pagit sa ila sa nga mata. Ang iban instead nga magtulog na sa gabi, gapulaw pa tanaw sa screen, nagadamage na amat-amat sa aton sa nga mata. So kinanglan para maproteksyonan, Visinex Plus soft gel capsule ato rekomendasyon para nga masuplayan naton sa dugang lutein, sa xanthin, beta carotene kag vitamin E ang aton sa nga mata. Kag pinakamanami gin nga kapag ginabatyag sa imo sa nga mata, ti punuon mo na nga daan kag mintinaron mo na nga nutrisyon nga kinahanglanon para malikawan sini ang problema ukon ang pila sini ka mga komplikasyon pag abot sa isang panahon. Libaton ko sa mga nag-edad 30 pataas, kinanglan gid nga may suporta kamo sa inyo sa nga mata. Isang nga recommend naton bisan twice daily lang, 2 times a day pag tumar sang Visinex Plus soft gel capsule. Okay, bado ga kuha naman, naga TV naman nga ton sa nga tiyempo. Pero basahon ko din ang isa na tong ka-texter dre. Si Doc, si Mrs. Bala, ambot kun husto man dok ang pag-intindi ko. Dila pagbasaha ngalan ko dok. Namo niyang husto. Sa primero pa lang niyo gusto pagbasahon pangalan niyo. Pabalo na kamong daan. Para nga kwan, kumbaga discreet, okay? Husto gyud man bala dok si Mrs. kun indi gani mahatagan sa ginapangayo ga high blood. Hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado kung hindi mahatagan ga high blood. Pero ano yan ang ginapangayo ni Mrs., no? Siya ako, Aria, ang isa sa ma-recommend ko sa imo sa ni, gamit ka na lang kung tumar ka na lang. Testing niyo bala, Turbo Dietary Food Supplement. Balaw na ko, asang ginapangayo ni Mrs. ang hindi mahatag. Hindi ko sigurado kung nag-high-blood siya. Pero damo, nga mga banas na nagreklamo sa itong kaya-retable ila sa nga misis mo, kung makulang sa ila sa nga obligasyon. In fact, texter na itong rin nagkasaling, ang problema niya kay nagapangimo ng iya sa nga asawa kay kulang sa hindi ko lang pagbasahon, kagbase dito sa ibang ginhatag. Titesting niya, Turbo Dietary Food Supplement, may klavo waska, kag may maka, nga nagabulig increase ang libido. Butang balon, amat-amat pabalik ang gana, amat-amat pabalik ang kainit, amat-amat balik sini ang puwersa. Kag amat-amat panami ang aton sini nga blood circulation. Kay may ano pa ganin eh, may beneficio pa ni sa aton sini nga paminsaron. Nga kung nalibaw, daw medyo kisa ako lang kaso focus bala sa imo sini nga paminsaron, ang imo sini nga attention bala, doga lapta bala, makabulig man ang kombinasyon sang maka kag clavo huasca diri sa mga sangkap sa aton sini nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bisan twice a week lang, ninyo sini nga imnon kada 3 ka adlaw. 30 minutos antes sining sexual activity, pwede ka mo sini makatumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man niya sa mga butika kag parmasya marapit sa iyo sini nga mga lugar. Well, kalang alang nagit sa aton sering oras, sa aton sering pagpangalagad, basta nag-upo dili sa aton sa Facebook Live. Si Ma'am Lisel is watching Sir Cyrus. Mga suki na aton dira sa kuana. Mga suki na tondra sa Banwasang Mina. Mega pamati, galida sa aton. Thank you sa pag-upod niyo sa aton. Saring nga magpangalaga. At isipan pag-in na saring nga mga Facebook viewers. Kag sa mga nag-upod sa aton sa Bugo, saring nga isla, sa nga Panay, kag Negros Island Region. Kabay pangabisan pa, ano nakabulig-bulig sa liwat ng aton saring nga pagpangalaga sa paghatag sa inyo sang dugang pag-in mga ideya. Pagtukib sinis ang pila ka mga sikreto sa natural nga pamaagi. Sa pagpasanyog sa aton sini nga ikaing lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre kung paano nato na ni mahimo maalikawan. Subaybayan na masunod naton sini nga talakayan para sa dugang pagid sini nga kayuhan sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay kag nagabilin. Sa pag-ayos ang badatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon sa inyo tanan.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Balik, Siniloal, Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa uling patak.
3: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibahan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Good. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
15: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Xanthone Gold Herbal Tea.
17: XFM.
18: Xanthone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
19: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Xanthone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
18: Xanthone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
25: Xanthone Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santo Blas Coffee Mix, may kapikahuan, may buong ka pa. Pero Santo Blas Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
9: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: katropa? Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remy Choi sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa,

oras, mga Kitropa Filipinas, at our time, alas 2:01 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga ketropa. Happy Friday, everyone. Thank God it's Friday, July 24, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito yung programang X-Rated. At syempre, kami nyo ka makaibahan. Ako si Katropang Yani. And of course, si Katropang Mengay. Yung mga ketropa ha, naka-live man kita magkaroon sa ating Facebook pages. So, ibahan nyo man kami Katropang Mengay. At alas-alas, medyo makaroon nyo hapon. At magtutukot-an na kamo sa X-Fam Kalibo 96.5 na ito niya page. Ag mag-comment ito ka muna mga katropa. Agod, mabasahan namon riya sa kahanginan. Ag sa ito man yung mga katropa ang nakatutok sa anda ka niya Axapam Radio Mobile App ha. Especially sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. Ag ito yung mga katropa ang aklanon nga mayo isa ito yung province hit aklan nga pwedeng-pwedeng ka mo maka-download ito ka niya Axapam Radio Mobile App para nga ni mga kapupamati ka mo maskin busy ka mo mga katropa sa inyo ka niya mga obrahon. Ag sa tamahan niya mga radio listeners, happy happy Friday. So pwedeng-pwede gid maka-text, magkapaabot it inyo kanya shout out, inyo kanya greetings sa tamahan niya hotline number sir 998-591-5186. So go wat ana mga katropa para masadya kita tanan no, magpa-shout out wat ana kamo una. So lito naton, rasat alas 3:30 nga pag ililiban nat mga katropa sa ating programa kasi Friday na. So syempre pag Friday kanya-kanyang ganap. Abo-abo nga plan, sana all no, maya abo-abo ko nya ganap. Pero hamad ra ka pa mangayot ang nagatunog raton ko nya palette. So anyway, ay what ay magatunog mga katropa. So pupasensyahan nyo lang ani medyo may delay ako sa no bote sa piyak. So hindi kita mga katropa no mawaga ro mga technicalities nga ako amat or mga pag malfunction it mga bagay-bagay. Oy mot out ta. Okay, do yun ta nga problema, di ba? Ro yon, aron. At least mga katropa, it's better late than never naton nya. Natukiban ro ana karon nya. Problema kita ba ang ginapangatubang itaton karon nya computer dara. So okay mga katropa. So katropang Mengay, good afternoon. Happy Friday.
1: Yes, katropang Yani, happy Friday gid anak. Syempre sa mga katropa uta natong nakatutok naka-monitor sa nakarang mga radyo, ag sa tong karang Facebook live makaron nya yes. Hapon. Exciting. Hello gid anak inyo mga katropa. Medyo mahambag gid ato welcome back to our page no. Kasi ani mga katropa pila karang inadlaw hay medyo may mga sang kurot man lang man ang mga kinahanglang ayuson. Yes. Kinahanglan natong karang mga katropa aning sulbaron.
0: Hindi ani kita magkita sa live pero pwede gihapon ko mo katutok sa aton kanya mga radyo. Ag don't you worry mga katropa, maskin wa kita live ko kan unga to is pada gihapon ang kami gina shout out kung nagpupamati ang kamo sa aton kanya mga radyo.
1: Oh, grabe no mga katropa, medyo mahambal ni kami karapang yani nga budyo hindi pat anamon ma hindi pat anamon kamo gid ana ma maasikaso adlaw adlaw kasi ani mga katropa sa page binato ni Raya arang ani medyo may mga something pang ginakayad sa amon karang page. Yes. Kaya sige lang gihapon ro ginatinguhaan lang gihapon namon kahit papaano baka rapang yan hindi gihapon kita maduga ah.
0: Yes, kung wa man sa live may radyo man gihapon. Mm-hmm. Kaya mga katropa abo kitang option may aton man karnya accept ang radio mobile app at may aton man karnya YouTube channel. So pwedeng pwede gid ka mo just like ina sa Express Balita. So naka live kita ka ina sa record niya YouTube.
1: Yes.
0: So kindly subscribe man mga katropa sa amon karnya YouTube channel para in case nga wa kita live pwede ka mo rito makabisita ag sa aton man karnya mga katropang may Axapam Radio Mobile App. Pwedeng pwede yes. Kamo kapamati.
1: Oh. Pero grabe no kada pangyayari ro Friday nga ra kasi yes. Ro iba kara nagareklamo kasi brand out naman niya sa amon kara portion. Oh. Kay ina medyo nag brand out man igto kara sa may amon eh kaya kagaya galima kon ro iba side bukid anang mahipos mahimong kasi wa ita internet mga katropa.
0: Yes.
1: Ag isa pa bi karon makara nga paniempo man abi kung brand out pati ro internet na apektuhan.
0: Pero signal gahina man kaya dapat mga katropa kung may advisory it brown out or power interruption sa inyo kanya area dapat gabi pa lang nagapahaumon ka mo inyo kanya cellphone inyo karon nya mga electric fan inyo kanya mga kung ano-ano pa ang mga electronics na ginagamit at pwedeng i-charge i-charge na i-pull git anan
1: yes,
0: mga katropa
1: so, at least mga katropa may inog dagagan kasi mga oras nga kinahanglan mo ta nagid
0: ag hindi baga mag pinamantay at mga video
1: ha
0: kapin pa ko
1: medyo mahambas at mahakob ano ba ang video man at mamantok kung siya makahakob, duman na.
0: Yes, kasi makadugang marim mo mga katropa sa pagbawa sa imo kanya battery. So, kung gusto ni mo nga mag-long-lasting rin imo kanya battery, so dapat tipid-tipid ka man sa paggamit. Gamito niyang kung emergency ga-update, pero hindi man pag, doon ba nga, nakasanayan mo.
1: Yes.
0: So, oras nagaboy kasing cellphone. Tapos dapat at alas 4 mga katropa nga brown out. So, tiis-tiis ang anay. So, ganda pang Rita, so, good afternoon. Happy-happy listening. Gada kimo ka pang Rita. Thank you so much. Ito sing pag-comment. Ay, syempre, sigara pang dang. Happy Friday!
1: Yes! Hello, kita na kimo ka pang dang. Kumusta ka? Kumusta nyo? Karang nga biyernes. Ito nga ni kung ano man ro ay Boss William maray. Kaya mo yung lasang iya kung ano man bagaraan ng ganap yung doon nga hapon.
0: True.
1: Ay, doon nga gabi eh para sa Friday night. Ay, alin doon nato? Abira pa niyan po. Nato niya rin. Di nato maintindihan kung yeah. Maugan or masilak, madugom or kung ano man.
0: Kumay diyang abi po kung matderetso. So, maskin pa alin, iba nga to ay maka, ano pa ba?
1: Yes.
0: Maka ready.
1: Pero kung amat, no, karapang yan, ni mahambag at imo nga nga, gusto mo kunta nga mag-agto sa sangka lugar. Pero waka choice kasi maugan.
0: Yes.
1: Pag-unig mo na, gita makatropa itagan.
0: Oo, just like kung iyan, nakaagto ka mo sa mong istasyon mga katropa, iya sa Isberto Road, abaw, gidana, sa kamo, gidana.
1: Oo. Oh,
0: utay.
1: Yes, sa unang.
0: Kung masilak man, imo man, takot-tapo.
1: Waka may yun matabo-abo.
0: Waka may choice.
1: Oo. Ay, di ba, pwede kami, waka may kami kwarta, makatropa, yung balak, matakunta na mo, nag-helicopter, nakunta kami. Agod. Itagod ba ano? Lata mga katropa sa ibabaw nyo, lata kami makita.
0: Yes. Para hindi yun kami magtapak, pasagugta. Wow!
1: Wow, grabe kita na. Masyo, ano
0: pwede
1: kita
0: maging
1: eh?
0: Butterfly lang, ano kita.
1: Naging sapat lata. Ano, kung ano ba rin gusto nga maging ano lang, anay.
0: Pwede para butterfly, may manami, iba-iba ng color, tapos na ilaan kita mga tao. Sige, si Talipoldo, happy Friday, Kimotay, day off, umatana kita. Sana ba?
1: Kapurpanguwayot, anak kita nga rin katropang Tyler Paul Zaga. Syempre sa Martinez family, shoutout lang unang kanday Lioski kay Nay Elda. Oh, sige dad.
0: Always gidar nagkapamati sa radyo. Sige pang Aljun, good afternoon. Kira pang Aljun, shoutout gita kinyo una nanday ka. Pag syempre si Cap Junior nga nakatutok gita sa Rowell and Junior
1: yes,
0: Barbershop.
1: Okay, ante. Hello, gita kimo kay Ante Andrea. Good afternoon, happy Friday mga katropang Yanni. Kira pang Mengay, pa shoutout gita na kuno na sa Maya. Marcia Store sa Poblacion Madalag Public Market.
0: Wow.
1: Sa pamilya na Bayran Nieves sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. Agsaana nga unga nga siyan yan sa school ut ana si Tuto nga yaman kuno kan na pamayad among Tuto ay nasinat.
0: Ay puso gitara makarate kasi nga ni ratong tiempo hay paiba-iba gaugan ga silak di baga. Kay dapat
1: yes.
0: Raton yung mga estudyante padahan ginatot payong agkapote.
1: Oh, oh,
0: pero payong abi useful
1: yes. Diba? Pero in fairness matama ko na karakara pa ni kay ante kasi miski masako imaw ginadagan na latana si Tuto.
0: Yes.
1: Kasi na hamba bika kon karon ni nanay ging kwento bika kon ni nanay nga raya kara nga naro mga unga abi kara pangyani na ano kada sa ginausoy na dandang ginikana
0: yes.
1: Kuwa pat ana sa sulit bagay di ba abi ni nato na dapat ro nanay nagausoy it unga pero kung sa sugod bat it bagay ro unga man nagausoy it nanay
0: sa
1: nakik pa kani kuno si Tuto nga ra ko buhay ka makuli ante eh kasi alino naton manay
0: kapag the feeling is mutual makarman kita di ba kung rumaunga uwa paghihapon
1: yes.
0: Nakauli so sanda man kapin pa kung mga bata-bata pa mga isok pa
1: Oh.
0: Kasi permit kita nang gausoy sa likod it gini ka na biskan niya ni magbanyo ka masunod pa
1: diba? Kamawa ka ba tingwana nagauli bogi isa karong example pag ina ko nabatian ay kita pang Larry nga unga si Lay si Lay ha o si Lay si Toto o si Toto Lay hayang ba na nasa tawag wa ka ba tingwana gauli hay ba na na hayo mo
0: kasi nagbailot ano
1: gabes adios tama ko ning unga no kasi ro nga abe mga katropa nagademand yun naman ng amawa ating mana
0: yes.
1: Iya
0: ginausoy ka uting lagi
1: ang sikat ting mana ay uwa ating marias bagay diba yung trabaho man ako nag-work man ako para timo
0: patya ikaw pa na kailangan mag-adjust pero manami matana kasi nga ibig sabihin ka ron hay importante ka kanda
1: yes ang iba
0: ginausoy ka
1: tama agra iba tuod do karapang yan nira closeness it imo kara nga
0: unga
1: syempre manami matangan ginausoy ka mga katropa yes. Diba ni imo karon ay kompleto kawuting kumakita mo imaw
0: tama.
1: Diba sa sugod it bagay mga katropa ay importante at ana ro sa sugod it bagay kompleto wa ita nasagwa pa
0: tuwag ginahugat at sambilog pagit mga katropa ay naga ano man dun eh naga pa nami pagit inyo kanya relationship ag kung roo nga pero may gausot ginikanan very good dun
1: yes.
0: Diba kasi nga niga pamati imaw sa parents ag how niya abi mga katropa ko amatay masyado manabing makulit diba gano'n hindi kita dumalikawan pero go lang mga katropa. katropa. Agag, hang yan si ante, di ba kaibana na sa work.
1: Oh, nakikigit anak ko no imaw ko kabuhay mag-uli. Ay,
0: grabe. Ay, intindi ha lang te.
1: Oh, intindi ko lang te, mag-intindi ka na. Pero iba kung amat na ni siguro ginadaga lang na si Tuto nga ra siya trabaho na na. Oo. Pero kung amat siguro sa iyo gud ro stress ni ante kung daga na sa trabaho ray halaturo at mas lalo nga
0: may pagkaon.
1: Oo. Mas lalo pag sari-sari sa may mini store anday ante nga ra ay ginana. Medyo akot amang sweldo pinabagon ko lat anan kimo.
0: Grabe ta nga bili nandon di magturo-turo rito ha.
1: Oo.
0: Diba na imagine ko gitar mga katrabaho sa tag-unga man kita dati.
1: Daga turo-turo.
0: Pwede kitang daghon aton nya parents pero may trato kita ka. Hindi magturo it hampangan, hindi magturo pagkaon, basta magtanaw kagang.
1: Oo.
0: Hindi magpuyot.
1: Kaya nagyan sa mga galing karapang yan atong kilaga nga rang hindi mo magsunod sa bilog.
0: Yes.
1: Kasi kung magsunod magbaka. Grabe, mas masakit ato kang kung
0: ay, at isipan least lang honest,
1: ang isipon lang at ayoo no, at least aware mo nga. Ay syempre, oh sige man nadagha ko pero maturo tang.
0: Yes. Matiyara to ba amigo? Ano man to eh? Paanda man kiko. Kasi kung piliton mo ako, hindi, hindi ikaw man kaguoy.
1: Yes, tama matagali mga katropa. May point ba tanap mo amat ay uma nga raho ko nga. Magasampit ka ka. Namasyon man na mawarang kita.
0: Ay, pero grabe no, sa idat ayagi kung may quarter ko ang
1: tibahan. Paano mo ako na nan ano, ma-judge ra? Sino basihan gid anana?
0: Ay, adlong ta.
1: Pero sa idat ro mga unga abi nga mga katropa. Hindi abi bawaga gid man akan daro nagaturo nag nagano ba nga raho nag
0: naibog.
1: No, naibog man. Nagsyempre sa andaut anang mga matar kung ano akan daro na para namumulaklak or kung kato makatropay nakaka-attach gid ana kanda nga gusto nanda o haron
0: kapin sa mahampangan ka muruna abo gid black out ta pero sa cellphone ko walang black out oi go ut ana kada pang Rita sa mag-switch ka anay sa radyo para tuloy na tuloy sige pang Jory kung indi magtapas sa ugta ang hell sa lupa don sana
1: sana all gid ana ro nagtapak nga ro na
0: ag si kada pang Boss William good afternoon happy listening gid ana kimo shout out from Kalibo iya sa Aklan Valley High School acquaintance event pa shout out lang gali sa ADM Lights and Sounds located sa Barangay Puis New Washington.
1: Aba, mo gid magdahan ka muro na mga katropa ha.
0: Yes, grabe si Karapang Joe Rico. Porke nagbalik ra mong live nag-ibaw ning pamantawan ka kon.
1: Oo, na. Ano ta nagit kita man yara hay. Ay, ginana ka mo.
0: Sobrahan ka.
1: Iya, dagat na mga birthday at bihon. Huwag man, yagin natin na birthday nga. Happy, happy birthday lang ha. Magaling kita karapang na kay Karapang Marcelo Narvaez. Happy birthday. Ginana ko no kay Auntie Margie Nadura. Ag kay Artus. Ag kay Jess. Jeresa Sarandona. Ag pakigreet man ko no doon ang ay family sa Sano sa Madalaga. Kay Nanay Marlene. Kay Tatay Rolly. Kay Rodnella. Christian May. Ag kay Christian May De Pedro na kara sa may Balaktasan. Agaro yun doon sa Narvaez family.
0: Exciting! Shoutout man kay Rapang Joms Bilyones Batilo. Shoutout watching from Manila. May bagyo. Kamusta mga guwap? Say okay matana kami kay Rapang Joms. Siyempre kinahangan na ito magpangama. Wapay at bagyo pero gainuan uga.
1: Yes. Magdahan karo na Rapang Joms ay naka-live kita nga ra.
0: Si Rapang Princess Tipay. Yabaw may daid nga hapon.
1: Yes. Pagwapag si Rapang Princess nga ra. Grabe ara Rapang in timing manabi. Diba? Pwede natin i-on air the ha?
0: Yes. Ba,
1: medyo makubaan tayo. Ano man? Ano ba? Mananahambagon? Ay, timing abi karapang yan. Nagpamashare abi mura ko sa amon ko Domingo. Ay, gusto ko ka na kunta makipag-chika. Kaso, na-timingan nga, may kumagain ratun karang pamatsyagan.
0: Yes.
1: Amon ko, natagbuha ko karapang yan iisipon. Rulas na kun nga energy.
0: Tinawo ka na.
1: Tinawo ko, tagid ka na. Ano ba? Nga, nag-goodbye yun. Sanda nag-apanaw. Sanda sa akon yung mangho. Siyempre, naga kung sino matasang nagaagtol sa simbahan
0: nagawarang
1: ay hatot agad ang last nga magdahan ka mo minko mahamba man akong dahani man ing sarili kasi rato tayo gitana hindi mo gitana tuod no karapang yan mahambay kung anong oras or ano ka abdan it imo gitana ng ginabatsyag sa yakin ni tamatsyag ay kung magpakita man mako na ko sa ubos siyempre raakot baga wukon it sa waka na ila baga sa ray ka nga makipag-istorya kung baga nanauay ka kasi ring pamatsyagan gitana
0: magain.
1: Oo, tapos isa pa, ano man eh, di man magpaulihi.
0: Yes.
1: Kaya ako ubra at agad ka to, eh kita paano, makulong siya, kahit ako si Bam, pinamati na lang, di ba na ako kasabat. Pero Raymo,
0: nag-marites ka lang. Oo. Silent.
1: Diba? Silent marites. Natagalira tawag ka akong nga to.
0: Ay, okay. Ito, kaysa naman matuod, mag-inatubang kakanta.
1: Yes, oo.
0: Di pati sanda, panimbang naman.
1: Mabawi ka lang ako kayo ka na pang princess. Mabawi ka lang ako kayo mo, Dayan. Kung magwarang ikot uman sa bagay, bongga unto. Parehas na itong energy ka itong daywa.
0: Ay, okay. At Ana ron. Pwede pa man matuod mag-rewind. Sige na pang Marlene de los Santos. Good afternoon. Happy watching kita na kimo na sa Tabok, Libertad, Antique. And of course, sige na pang Faliba. But thank you so much ito sa pag-highlight. Pahilay-hilay ay magabahin doon na. Tama ron, mag-relax ka, Anay.
1: Yes. Kapanya, ante, sa'yo mumantod ka na pang Mengge kung si Tutor atong kaibahan, di ba? Ay, oo. Kasi rin mga unga, grabe, madasig sa daro na ugot at mairita.
0: Yes. Diba? Gitali.
1: O kung kita nga ramaks, tagod atong pasensya, kanta makatropa. Ay, grabe.
0: Kapit ko was at ibang ginakute. Sa kampangan, was at ibang ginakuyaktan yes, at oras.
1: Tama. Tapos ikaw, tarato, anang atubangan. Waron. Waron, mga katropa. Gauso.
0: Imagine na, pag set up ka pang Mengge. Ikaw, nakipagchismisan kasing amiga. Tapos, di ba, gadali mo't uli. Tapos, nag-imog hampang sa playground. Sa piton mo't uli. Hindi, imaw.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Kasi, rato taraan ng ano eh.
0: Rato ta ng trip.
1: Oo. Hara kay katapang Philip sa umanbo. Nagapailahilay. Gida, imaw, right? Nagagabag. Ay, magabahin do.
0: Ginapakauman.
1: Kung si In, karapang Philips, medyo nag-asaw-asaw, katukagin imo magaba, no? Ay,
0: kita-kita. Ay, basta hindi ka na imo.
1: Tapos masabat, imo. Masabat yung si karapang Philips. Saman man, may dryer tang. Ano, ginabi man na rayon?
0: May e-bike nga ni, dryer pa.
1: Basit naman, i-dryer, naman maabot, imo na hangin.
0: Grabe, ta.
1: Ay, kita. Sige, at karapang Philips, eh, hugod, yat ana ro na.
0: Yes,
1: at
0: si karapang Ariel Tudo, hi, ma'am, Mengge, saan upabaga ako batunon karaayon?
1: Ayun! Huwag mga ni kita it may mag-abot.
0: Oh, hi paalin ako ma'am Menggay. Grabe ta.
1: Grabe kita imo. Grabe kita imo problema kada pang Ariel todo ha. Todo-todo na yan ha. Eh sige ang anay aside ba naman mga katropa nga mis sa raya ang gid nga pamaagi nga pag live namo ni kada pang Yani maka istorya sa mga
0: pahibayag.
1: Tips. Raya ang gid ramong kinyong maitaw nga good vibes.
0: Yes.
1: Pero kung kami ut agid, kung literal utang kami, kami man ra sa among sarili.
0: True. Magkanya-kanya lang anay kita no.
1: Kung off-air, mata kita makatrap. May makanya, may kami problema ni Karapang Yani.
0: Yes.
1: Diba?
0: Ang pamata ni Karapang Jams, ano do aton niya? Abaw, kita ay may padayon to. Apoy between at tayo.
1: Yes.
0: Grabe tayo. Yung panimbang mo sa tayo.
1: Paano mo ko na makonect? Pero, di ba, badaday ka na rubituin, agro pag-init.
0: Yes.
1: Tapos lalo kung nasa gabi pa.
0: True. Tsaka namin itong gitaro, ambiyan. Si Karapang Jory, shout out man sa Giorpo family sa Balaktasan Madalag. Ag sa Mercedes Madalag. Ag sanang forever nga sa Kuwait, si May Marabe Giorpo. Forever daw. Side A band lang ang kumanta na.
1: Ayoy!
0: Bastos na lang.
1: Lyrics. Ay, nagalito ah. Ay, ikaw gina Karapang Jory ah.
0: Pati yung kunta kami Karapang Jory ah.
1: At least na, na-imagine na mo niya po, sweet what anakikin, papaano makasig Karapang Jory.
0: Isipon lang natin, at least gin shout out. Di ba gano? Si Karapang Rene Apolinario, shout out magkinyo una ha, sa Balatoda, sa Paradahan na Spanwait ba nga. So shout out din sa ito niya mga hugod, yung mga tricycle driver, nga maskin ginasagusuhan, padang gihapon sa
1: yes, ito kanya pag-biyake. At isa pa Karapang yan, grabe man randa karang na nasistress man sa dara kong maugan mga katropa kasi di ba iba karon na nagapunto ani tapos
0: yes.
1: Mabutang itaray karang mga
0: trapal
1: or kung nanuman man makatropa nga hindi makapatugo sa da karang mga pasahero kasi habay ko nga ni karay rayer isa gid ana nga okay lang sandaro mabasa hindi ang andang mga pasahero
0: tama kasi film man andaro ni kapin ro ibang bubong ita area ko ni tricycle sa likod nagatugo diba
1: kung ako nga ni karon one time pero pangyani say dato na beti ba sa buko man nabitanan nga tricycle hambaw mo gid ang perfect ag
0: bago yes.
1: Siyempre na intindihan mo ano makatropa nagasakay karon may nagadang nung katugo nung may ako na biga ka iping kada pangyani katugo no ho nga ni katugo ay alin
0: yo
1: buo kita na is mahimo
0: siguro next time dala kada bulma
1: tail hindi man amo na akig imaw kasi gatinugo ko nura ng tricycle said bro makalma man aro tricycle driver kada pangyani kay believe gid ako sa mga tricycle drivers na hamba na ma'am ay wakaragat abi man na akong tricycle ay
0: magasensya lang
1: oh pasensya yung luma madabi manara pero okay lang ma'am hindi mo na ako bayran uso lang ikaw it manibagong sakyan
0: yes. So okay,
1: ato mata na nga suggestion. Ay, oo lang man na rin. Basa-basa, utang, banana, tatong ha.
0: Mag-intindihan lang. Mag-intindihan man na itong inyo, Karnia. Siyempre, bis ka na ako man, siguro kumabasa man.
1: Yes.
0: Mag-irita ka man, di ba?
1: Oo, oh, ang mas lalo kung amat nakatrapang naka-uniform ka man, imgid man. Mas lalo sa mga iba, pagid na itong mga empleyado nga. All white, kita nga nira, andang suksok sa mga nurses natin, sa mga estudyante. Di ba? Sa expect man niya ginandaro, pero no choice man sa andang mga katropa.
0: Yes.
1: At kung kimo man, abi, ikaw man, abi, rumaka-desisyon ko kung masakay ka or sa hindi.

0: ano without drive wear. Yes. Very good.
1: Mas na diba? Example pagit mga katropa ha. Kumyari naubusan it's in silyo ray kaya nga driver.
0: Yes.
1: Ah, diba anong kwarta katropang yan ni abog bilog. Na bilog. Oh. Aba iwat naman nakami it's in silyo. Hey, dapat man nami. Grabe syempre may tulog na may mga pasahero git ang gasukoy mga katropa. Ay man man hay mga dapat man nami in silyo at naman nakamuri. Ay wa ani man pero dali ang manahugata ako. Yes. Pero tong time kabuhay magbalik ro Ricky ro tricycle driver kasi gani gausoy ima.
0: No.
1: Sabi mo sabat lang right nasa printin ako. Bayran ko lang imaw.
0: Ay,
1: pa,
0: sana
1: diba?
0: Oh,
1: at
0: sana
1: ito, said mo, katapang yan, raan na ulit ang reaction. Itatong may mabaho, matakuntang harga, nga bit-bit.
0: Yeah,
1: thank you. Ngunoy lang, imaw rin kasi syempre yes. May nag-volunteer. Ah, sige, oh. Ako lang, tama na ka na mabayad.
0: Para matapos lang.
1: Para mapanaw, tama na kita. Oh,
0: yes.
1: Diba? May mga tao, matabitod, mga katropa nga.
0: Nakagubot. Tama.
1: Oh.
0: Bisan baraka, mga katropa, ay nagkakaubusan man, diba? Itriakaw niya sinsilyo. Even to mga mall ko, amat, ipangunta sila, mamaya 13 ka or may 5 piso ka. Diba something like that? Kasi mag-intindihan lang.
1: Diba? Madali man lang ko amat abis solusyonan mga katropa. Nag-abot man lang abis sa paggawa kasi sa inyo gida ng emosyon sa inyo hindi pag-control nga ron. Karoon yung kamo nag-umpisa rin ita gulo or away.
0: Kasi isipon ta nag-aoy man sa daro di pinamasada tapos hay ma-attitude pag-idayin kita diba ga? Sige na pang jump skip safe lang sa tanan na bagitan na work muna ako. Have a nice Friday to all. So happy Friday man kayo mga pang jumps magdahan ikaw. Relax lang at laging mahinaon. Tama ron para makaisip-isip ka ba at mag-awik at hindi ka permi makipag-argue.
1: Yes. So uro man lang dun mga katropa. Aga wa man nabi kagabanan man nabi kang karapang yan ni wa man itadadaog sa permi nga gusto nga.
0: Yes.
1: Morot ano. Imugit na nangingibaba bukod sa pataas taas it boses sa kung nano iginapabugal.
0: Solusyon, di ba?
1: Haroon.
0: Kasi magpinabuhay, mag-inargue ka mo, may iba papasahirong gahugat. Mag-adjust man
1: diba?
0: Ka sa iba.
1: Makibot ka kung makambay mo nga, waka man nakakilaga ka ako na, ay haman sino ka, ako at aman na rin tagapagmana it na makaroon, di ba?
0: Ay, hugalik, tapos nagpanakayon ka.
1: Diba? Karoon diba? Ka makibot.
0: Di dapat nag-arky la ka.
1: Kung mataas yung tagidraan naman ng
0: tan-out
1: or tan-out sa kabuhi na.
0: Yes. Amalik na pang Ariel, tara pamahaw taan ay mamenggay kamote iya ako sa bukit. Ay, kanamiton, kita pa man sa weather, da, karapag.
1: Oh, mainit-init pa man niya kamuti nga raw. Tapos partneran pa sa gihapot na init man niya kape.
0: Yes, kanamiton. Bagi, karapang Robert, shoutout lang sa jowa ko, katropa. Sana all!
1: Perde,
0: umata.
1: Perde, umata. Sada, karapang Aljun, kara. Medyo, ninko nag...
0: Pero dali, igang kahapon, nag-comment. Ibagi na karapang may gamit. Tatandaan kita. Hambang nakahapon, ay paalin man, narawa pata kami ni karapang Aljun.
1: Ayoy!
0: O, tapos ginaloko ko kami karapang Robert. Abi mo, sabiskan abo ka mong ga-comment. Kilaga ko ka mo, inyo ka mga comment. Natandaan ko yung karapang Robert yung comment kahapon.
1: Ano nira ako yung topic katrapang yan ni kahapon?
0: Hindi pa kung sanda kang tigo something ato. Tag, sa ano ba, tag pa, madali.
1: Ah, okay. Oo.
0: Di ba ka mga panik? Ikap pa kung kamangutan na. Bilang
1: tapos,
0: ano.
1: Tapos nasabat, sanda ang paalil at ama na sanda.
0: Oh,
1: ay malay na ito na hindi pa maabot ni karapang Robert LDR man. Nagiguro sana sa nga jowa.
0: Sige, atong yapong tawad benefit of the doubt.
1: Pero hindi man pwede nga kamu lang ni karapang Aljun, ha? Hindi man pwede na ito nga bawon doon.
0: Ay, so, tagay-tagay ron. Pwede kita. Nakapin Friday yun, da. Abaw kita, aray mo ang bading karapang Boss William. Aray, gid man tayo karapang Boss William. Kapin pa kuwa at ilabas sa kaina.
1: Oo, pa. Ara problema man yan. Napaalim at anak ko nukuwa gihapon ko no eat karash.
0: Abaw kita. Ay, bay ilat, ana, ha? Sige na pang Dudoy Morales. Hi, Mami Yanni. Shoutout sa Montero Morales family na sa Sichotan sa Ibahay. Watching from Pasig. So, shoutout man, Kimo. Ka na pang Dudoy, ha?
1: Oh,
0: at naman, ka na pang Ariel. Matsabot. Sandang ka pa ma-share sang naligawan.
1: Ayun!
0: Naligawan!
1: Marami. Pero, pabaaburo yun na pa ma-sharean, ha? Ay, haba ni ano, ha? Haba ni ka na pang Ina Robert. Ay, wak na kuno nga ni Imo kuno ka-score. Alinon, oh. Ano nga naman.
0: Ay, mahina, ganito man, no?
1: Ay, mahina, di ka ka-shot. Abi siguro, ano pang Aljun, kaya di ka ka-score.
0: Grabe, Ana.
1: So, ay, ganito, akal ko pang Aljun, ka pang Robert.
0: Robert. Mani Aljun, pati naman na ako.
1: Ikaw, may mana, ayusa, may mana rin comment, permit. Sa gaon, napasigaro pang Robert.
0: True, ang sigaro pang Victoriano. Apo, kita mo yung hapon, mga DJ shout-out lang sa guard on duty sa Sipalay City Motor Pool. Kag sa mga empleyado, salamat gid. Shout out kinyo karapang Victoriano.
1: Yes,
0: magdahan gid ana.
1: Oh, mga mahugoy gid ana mga empleyado no. Nga bisin nano para aton kare nga sistema. Sige, sige pag kita nga nagatrabaho.
0: Yes, go lang. Asira pang Rowilyn Rilo Liberato. Good afternoon mga guwapa. Bogida, mau pa lang nakabutwa. Paki-greet man.

0: advance. Happy birthday! Bakit pang angel
1: ay, in law? Oy, advance. Yes, wow. Timing it, Anna. Hindi na itong mag-greet imo-eat na mo, no, sa live. Pero belated, happy, happy birthday, advance? With Anna. Ayun! Ay, para akong problema, harasang, kuamat, abi makatro, para ako nga isip ay paliko, eh, bukot din pa diretsyo. Ay, hello, Anna, ya, sa umanit na advance, oh. Yes. Advance, happy birthday, with Anna.
0: Pero pang angel.
1: Isa, gid na natin ron mga katropa nga nag-support, di ba? Yes. Imo gid ara isa natong kaya nga ginahugat-hugat permis sa comment section. Katropa natong mahugod, mabuot, wapan sa kanong rutanan.
0: At madiskarte.
1: Yes.
0: Kasi what imo nagasaligat, Anna, gausit imo at pamaagi para makakwarta. Harap diba? Manami. Diba?
1: Ano manami, abe, katropa nga ni iba, abe, kung magatao it inspiration kung ikaw hay madiskarte nga tao.
0: Yes. At mabuhi ka ting sing sarili. May katao man, pero kaya mo gapong kumayon. Ano manami, mga katropa, make use of your time. Madira pang dudoy. Shout po no, Ma'am Yani, nakababa na rin sa wakas. So sana all! Welcome aboard!
1: Yes! Ay, at least maka-enjoy ka gawin ka pang dudoy.
0: Yes, enjoy with care and enjoy moderately, no? So shout out sa ito niya mga sea pairs, Runa. Ang aside ko, excited gina always magbakasyon kasi abo man ito niya mga friends, classmates before nga makaroon is sea fairer man.
1: Yes! Ay, syempre, sa dato doon mga katropa, expect a bit iba karoon ay da, may abo nga ano,
0: kwarta
1: abo pa sa lubong, abo mamobaw raya. Inyo agit ang mga katropa punta nga puntuhon ay kurupag kumusta kanda nga what ibang intention.
0: Tama. Harnya ni katropa may speaking no total hay kaina diba sa first part mga katropa na istoryahan niya ginausoy kahit unga. Manami diba sa feeling mga katropa ginausoy ka wak imot kinahanggan. Ginausoy ka ting kasi uwa ka.
1: Yes.
0: Kung ginausoy ka kasi gapangayo ita alawan. Gapangayo manit binabakal. Kung di ginausoy ka na kasi nahitlo.
1: Ikaw git mismo karon.
0: Kasi wa ka man sa bagay pa. Wa pa ikaw kaibahan sa pagkaon. Di ba something like that? Kasi rapang rin na rusgal. Good afternoon. Haba pa listening git Anna. Grabe git. May asawa kung kamo. Wa pa kami nakasal. Katrapang rin na rusgal. Wa pa kami asawa.
1: Ah, balik ka. Malang ani mani. Katrapang chowry. Shoutout lang galit ko no sa anang mga ex.
0: Sana
1: alam ko nakikinig kayo. Kaya sorry kasi binawi niya na ako sa
0: ayun. Pasko ga.
1: Pasko that one is karapang jowry.
0: So go with Anna karapang jowry. Kung nakamasadya, at least again shout out magyapon sa
1: anda.
0: Gakasubo gang kita uwa pagihapon. Ay, Kim. Magpabulig ka kay karapang Robert. Ay, haunahan kating nana.
1: Yeah, kasi aside mo karapang Aljun, gabon kita na oras nga tamang tawo nga ron.
0: Hugat, yeah.
1: Malay mo sa pilang adlaw, ginabugog mo ron. Ba? Rapida. Puro nga kiman, manara karapang menggay. Ay, pero malay natin matana karapang Aljun kasi kung mas lalo ko nung mabuhay gaabot do sang katawo
0: mas nagiging
1: worth it. Yes. Nagiging perfect to para kimo.
0: Tama kasi hey, ano gidani mo worth the wait.
1: Yes. So say but excited gani kami ni karapang yani nga makakita kaita imo gid anang mahambay mo nga pinalangga mo.
0: Ang shout out mo man just like karapang Robert to shout out sa Jowa.
1: Malay nato maunahan mo pa kami ni karapang yan ikaw ta mag-invite ka mo ay kailan ba namon ka mo sa amo kasal.
0: Yes. Gulatin mo sila. Diba? Gulatin mo kami.
1: Araw manami. Taga, hindi mo kinahangang i-flex or ipag ano kuno ano kaya pang yan eh. Hindi mo kuno ipagkalat nga sa ibang ruin imo nga partner.
0: True. Tanan niya plano mo sa imo kanya life. Mag ano ka man, tao ka man it. Sang kiring reserva, di ba ga? Masira pang Ben Melvin Clavel Bartulo. Good afternoon. Happy happy listening. At syempre si karapang Angel. Once again, advance happy birthday.
1: Yes, so advance kita kimo. Katrapang Angel. God bless kita maabog. Ito ang blessings para mag-aabot kita na kimog sa inyong ginanang family.
0: True.
1: O deserve mo gindro tanan.
0: Yes, nga happiness. Sa sigara pang jury, delete comment, patay tayo dyan.
1: Ay,
0: di ba matapos mo i-shout out?
1: May kahadlok ka magaling na pang jury.
0: True. Harnabi, no? Bago pa kita makaisip-isip, ay haubraan din naton. Mabalik na pang Renebo kontat sa gaipasahero ron ay may ana mataang agin bayad. Ako nga ni, ay gina-tiway ko lang kung uwag gidakot panukli. Ay, sana all. Tasi, ay katropang Rene. So, yun ay, natin, right?
1: Oo. Sige, kung magsakay kita, kung magagto kita ito para sa may
0: sa Balatoda.
1: Sa may Balatoda. Si karapang Renet, dapat atong usuyon.
0: Yes.
1: Imo, tagagiro, isa yan ang example nato nga mabuot.
0: True.
1: Na tricycle drivers sana nato. Ako sa mga katropa, pagid nato nga na kakaibahan ni karapang Renet. Said ko man niya, imiski imo man ka rin, gina-spread man na
0: Rukindness.
1: Aron.
0: Yeah, go with Anna sa ato niya mga driver nga mabuot, agantigo man ta mag-intindi. Mag-uwang wata siguro kamong dayo. Grabe, mam, pero guwapa
1: grabe. Iniiwasan ko nga ni reward kaya pang boss William nga magugang
0: sobrahan diba?
1: aning ginamit lang ni Krapang Yani tag nagadugang atong edad.
0: Siguro mas ba, siguro mahambag pa natong bata pa kami kasi wala pa may asawa.
1: Yes,
0: yes. Ba no? Saga tahina to.
1: Lang siguro kot bibiron riya kun hambawon ninyo nga bata pakita nga ra.
0: Yes, basi ko tumuga tong gaway buta bib.
1: Oo, ay gid ama. What aron makatropa sa edad? Di ba habang ninaton ro pag mature it's ang katawo wa aron sa edad ron.
0: Yes.
1: Nasa inyo aron makatropa nga ugali ag syempre sa inyo ta pagdaga.
0: Tama. Bogit da basi ko umabot magugang ay di bali ang anak ka na pakaljun yes aba couple block gid akamong dayway syempre kami gut anak gid
1: ra oh maling sige imo lang galing kami imo lang galing ra
0: mabailo lang kami
1: mabailo lang galing
0: ang sige ra pa Arles ko galion bogit anak yo gid ra nang iconic comment throw my heart to my star a group
1: okay
0: thank you so much yung nakimo ka na pang Arles ang sige ra pang Angel you're welcome abang magamaga pag ikaw nang magkaroon bawit lang sunod ay go at anak ka pang Angel.
1: Ang importante, tabi ka pang Angel, ay healthy ka.
0: Yes, ang happy raw bilog ng family. So, oras ito mga katropa, alas 2:23 na sa hapon. So, standby tuto kang mga katropa, hi, sa atong karnya pagbalik, ipabati natin ni Plastar Kinyo. The second part, ito atong karang istorya kahapon about sa apoy between at tayo. Para mas mabuo natin o kabilugan na nakaw niya istorya, so standby ang kamo, padayan kamo sa pag-comment sa atong karnya live and don't forget to follow magapanumbalik your programang X-Rated.

0: ka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Toro. Magkatulang sa ibusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Isunod ang Tansan sa sobre. Kagsulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number, kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginahulat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo.
2: See posters for details.
1: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
3: XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balanced diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
16: System pain.
17: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa system pain para dire-diretso ang training.
16: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabili sa mga butika.
19: The secret of health.
20: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
21: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sining pagtulog nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sining tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sining makatulog. Ukon normal na sa inyo sining daw hindi giman maayo inyo tulog daw naanad na lang kamo.
20: Pero hindi man but tambalon nga nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha.
21: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang sige natuago factor nga makapaayo sa aton sining lawas.
16: Santon Plus Gold.
21: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na kontrol. Ang environment o man karon wayo man na align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero
2: Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imusin nga pagtulog.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
6: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa ni Sir Josil, nagkakabatyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa niupod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sa niya kondisyon, kag tayo yun sa niya pag-tulog, Sir Josil.
6: Santhon Plus Gold.
20: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining pamatsyagan pag-abot sa imo sining katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa nisang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josel, nga kondisyon.
3: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
6: Secret of health.
20: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gud, Sir Josil, ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung laga tumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
20: Ara man ina saton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione, plus sa magustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
6: Premium D3 Coffee Mix,
20: panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
6: The secret of
0: oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Yes, mga ketropa Philippines, other time, alauna ako na alas 2:43 na sa hapon. Good afternoon once again, mga ketropa. Siyempre, magpapanumbalik kita sa ating programang
1: X-Rated!
0: At siyempre, kami mga kaibahan. Ako si ketropang Yanni.
1: At si ketropang Menggay.
0: Yes, mga ketropa. Tutok sa gapon ka mga sa programang X-Rated. Yung mga roon sa AXFM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, sa pagdating 3:30 mga ketropa, so patayin ka mo sa pag-comment sa ating kanyang Facebook Live. At si ketropang Leslie Francisco. Ginakamusta ko man. Pero ako niya mang hood sa tanan niya, tawo una kay Arnold sa Candy Factory. I love you all. Miss ko na kamutan.
1: Oh. Iba gida na ro homesick abi mga katropa yes. Kumbaga yo gida na sa pamilya.
0: True. Pero thank you so much gida na kinyo mga katropa na pili niyo gida na karon yung magpa-shoutout riya. At sira pang Warren Rodriguez, good afternoon naman mga gwapang DJ pangapita. It's Anton Gold Coffee Mix. Ay ka na miton gida na ro.
1: Timing gida na nga sa inugan niya nga tiempo.
0: Yes.
1: Kapi gida ng Saton Gold Coffee Mix ng inyong kapart.
0: Tama. Kasi nag-asaw-asaw ko no ito sa barangay Ginbaliwan, Washington. So, shout out una ha sa mga taga-barangay Ginbaliwan, Washington. At syempre, si karapang Boss William, kapadang gapong nakatutok. Thank you gida na karapang Boss William Shambilo. Gita ikaw sa pinakamahugod. Kasi, yes. Kabo-abo ka din mag-comment.
1: Ayun! Abo mag-comment at ginatad-tad. Gita na kita nga rait comment to.
0: Kung may mga flood likes mga katropa, imagita flood comment.
2: Sana.
1: Bulok mag-comment kung flood control.
0: Ayun!
1: Hindi man ako.
0: Iba matana to mga ketropa. Pero sige yun, para maka-plastar ka mo, siyempre mabataan ninyo ro pagpadayin at aton karni istorya kahapon, ay harap mga ketropa, i-plastar namon kinyo ro second part para sa kabilugan ni istorya at apoy between at tayo.

0: Yan, napula na. Grabe, muntik na tayong maging roasted campers.
1: Huwag ka ngang maingay. Baka may makarinig sa atin. Nakakahiya. Akala nila kung anong ginagawa natin kagabi. Kaya tayo nakalimot sa apoy.
0: Eh, totoo naman ah. Sino nga ba naman makakala ng apoy sa labas kung may apoy dito sa loob ng tent?
1: Marco, tigilan mo ako sa mga banat mo ha. Magtimpla ka na nga lang ng kape.
0: Opo, kamahalan. Pero kape lang. Walang morning kiss bago ang kape.
1: Ask the kitten. Baka siya ang magbigay sa'yo.
0: Tangin ang pusa yan, pahamak.

0: Alam mo, Sarah, ang sarap pala ng pakiramdam ng ganito tayo, no? Yung walang pressure. Yung tipong sa bawat araw na gigising ako, ikaw ang una kong nakikita.
1: Marco, huwag mong sabihin yan kung hindi ka naman seryoso. Kasi ako, baka maniwala ako agad.
0: At kailan naman ako nagbiro sa'yo? Yung sa tent kagabi? Yung sa mga sinabi ko? Lahat yun totoo.
1: Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari sa camping na to, ha? Akala ko mag-hiking lang tayo. Mag-outdoors. Hindi ko akalaing makakahanap ako ng sagot sa tanong na matagal ko nang itinatanong sa sarili ko.
0: Anong sagot?
1: Nang lalaking akala ko ay puro landi lang. May puso rin palang matindi magmahal.
0: Akala mo lang yun. Tara na nga, kumain na tayo. Bago pa tayo maunahan ng pusa sa breakfast natin.
1: Ay, teka! Ano palang pangalan ang itatawag natin sa kanya?
0: Campy? Tenty? O kaya, Kilig?
1: Kilig? Pangalan ng pusa? Ang corny mo. Pero, sige. Bagay naman sa kanya.
0: Kilig ng pangalan nito. Dahil siya lang naman yung naging saksi nung nagsimula yung tayo.

0: nakakalungkot na mga pack-up. Parang gusto ko nilang manatili dito habang buhay.
1: Naku, Marco. Baka pagkalipas ng 3 araw, mainip ka na rin at maghanap ng signal para makapag-ML. Or di kaya makapag-scroll sa Facebook.
0: Sa'yo lang naman ako nakadepende ngayon. Hindi sa signal. Pero seryoso, pag bababa natin dito, babalik ba tayo sa realidad? Trabaho, traffic, deadlines. Anong mangyayari sa atin?
1: Ang ganda ng tanong mo. Sa tingin ko, ang realidad ay depende sa kung paano natin dadalhin ang bundok sa puso natin. Hindi naman kailangan ng campfire para maging mainit ang pagsasamahan natin eh. Hindi ba?
0: Tama ka. Sa totoo lang, ang camping na to, ito yung pinakamagandang desisyon na ginawa ko ngayong taon. Dahil nandito, nalaman kong hindi lang pala ako puro landi sa paningin mo.
1: Naku, hindi ko sinabing hindi ka malandi. Sinabi ko, may puso kang matindi magmahal. Ang landi mo pa rin, no?
0: Guilty as charged. Pero bago tayo bumaba, may konting favor sana ako.
1: Ano yun?
0: Yung kilig. At yung kilig. Pwede bang iuwi ko na lang yung dalawa?
1: Iuwi? Ibig mong sabihin, sa bahay mo?
0: Gusto ko yung pusa na to yung mangungulit sa akin sa umaga. At ikaw. Ikaw yung unang taong makikita ko bago ko simula ang araw ko.
1: Marco, ang bilis naman yata. Pero, sige. Basta siguraduhin mong hindi mo rin kami pababayaan pagbalik natin sa syudad.
0: Hinding-hindi, promise. Pangako yan.
1: Pero teka lang, Marco, ha. Hindi pa tayo nakakapag-breakfast. Gutom na ako.
0: Ako nga rin. Tara, hanap na lang tayo ng lutong bahay din sa baba. Treat ko.
1: Dapat lang.

0: transition, no? Kanina lang, ang ingay ng mga kuliglig. Ngayon, ang ingay na ng mga sasakyan.
1: Dito na tayo sa realidad, eh. Pero, tingnan mo tong sikilig. Ang himbing ng tulog sa tabi mo, mukhang tanggap na niya talaga na taga-syudad na siya simula ngayon.
0: Oo nga, eh. Ang liit-liit pa.
1: Alam mo, habang nagmamaneho ako, nasa isip ko, hindi lang basta camping ang nangyari sa atin sa bundok. Para bang doon na natin iniwan yung dating version natin, yung parang yung pagiging seryoso natin.
0: Ang deep, ha? Pero tama ka. Siguro kailangan natin ng wild na experience para mapagtanto natin na hindi masamang maging malambot sa isang tao. Pero Marco, yung pangako mo, ha, na hindi mo ako pababayaan pagbalik natin sa syudad. Kasi pagdating natin sa bahay, wala ng tent, wala ng campfire. Kung paano mo ako inalagaan sa bundok, dapat masigitan mo pa sa realidad.
1: Gusto mo ba ng upgrade? Sa bahay, hindi na lang kape yung ititimpla ko sa'yo. Gusto mo ng dinner? Ako ang magluluto. Gusto mo ng masarap na usapan? Handa akong makinig hanggang madaling araw.
0: Bulero? Pero sige, tatanggapin ko ang hamon mo.
1: Basta tandaan mo, kahit gaano tayo kabisi sa trabaho, ang bundok natin ay laging nandito. Sa tuwing pakiramdam mo nakakapagod na, lumingon ka lang sa akin. I got you always.
0: Salamat, Marco, ah. Ang ganda ng camping na to. Pero mas maganda ang uwi natin.
1: Oh, ayan. Nasa bahay na. Handa ka na bang harapin ang totoong mundo? Kasama ang bagong tatay at nanay ni Kilig?
0: Handa na. Tara, pasok na tayo sa loob.

0: Alright mga katrapa, nabatian naton haro. Kabilugan ni istorya, itapoy bituin ata tayo.
1: Sana all,
0: diba ga? At least nabatian yun mga katrapa, haro kabilugan. So grabe gidaan, nagtutok gidaan na rato ni mga katrapa nga raw. So shoutout anay ha, kay rapang Randy Santisas. Happy listening to Bruno Bravo from Randy Santisas. Sino si Bruno at si Bravo?
2: In fairness, matana ha, nag-greet si karapang Randy ag making mention. Anay mo rin nga, pangalan. Shout yes. out lang kay Bruno at kay Bravo nga ron na.
0: True. Pero kanami to, no? Kasi first time naghaba, buko niya mga listening. Kasi nasanay yung tana kami, kimo karapang Randy.
2: At least ay may gina-shout out yung tana imaw.
0: Yes.
2: Mali natin ana matanang mga katropa ra.
0: True. Sana very good. Is karapang Randy, ha? Siyempre, mali karapang Boss William Burger Sulit galing ako eh. Imaw ko nagpamahaw kinyo nga daywa. Kanyo! Kamo na sa istorya. Okay, klaro. Habi karapang Boss William. Ay, basi ko magsalig, takami karapang Mengay. Bukong nagayit para kamon.
2: Kinaot, anamon na rato, pero bukong tagalit para kamon.
0: Tama. Hindi na pabayad pa kami sa oras. Mabay karapang Jory. Magandang title dyan, Wildcat Lover. Sana all.
2: Gusto gina na nagtag-wild gina na.
0: Oo, tapos may cat na. Tapos may lovers pa.
2: Ay, ayaw ko, nakarapang yan. Abi ko, anisa cat, di ba? Hindi pa yung kagustro.
0: Oo.
2: Kuring. Pero rin, nabi ko, amator na ilahan ko na may isang kurot nga trail.
0: Tama. Kumok-kumok nga, no? Tapos may gina magkapyot.
2: Yes. At least hindi, yagi mo mga buhi, mga katropa. Kapit na kapit.
0: Agis ka gumumpat, sandahalin sa bubong. What? Tagakabali?
2: Oo.
0: Di ba, no?
2: Flexible, no, mga cat nga ron.
0: True. Sana all flexible. Kung ta ka mo man, para hindi ka mag-aroy-aroy or hulikaton.
2: Yes. Agis na, ano, bagid niya? Position.
0: Tama. Kapit pa ako, gakamping-camping ka mo. Eh, syempre, kamot, mga katropa, gusto na ta, something thrill, di ba? Something thrilling, something bago sa inyo karon niya.
2: Yes. Ang di ba sa Ray Kari ang abing tent katropang yan ganyan pa depende sa tent kung may mamulag ko may maisot na pero kung maisot doon ay nag-igo-igo dapat ka mo
0: true agad ililigo ka mo tan mga katropag mas masaya mata na abi kung ano kung what nagadungan sa ako niya ng background music no
2: yes sa tiyang may mga something wrong ang anay kita
0: ay taulat ana so happy watching ha kay karapang Elky na ba so shout out kita na kimo katropang Elky
2: yes nakahinga po timo kahapon si karapang Elky bawag ito. Sige, ang katropang Elky bawi next time pagida.
0: Yes.
2: Kasi yun, nag-uugabi mo sana karang entry ka, PE.
0: Ay, kabo-abo, abito yung mga entry senders, mga katropa. Hindi ka umangawa kung every week kay grabe kita na, no? Baka kung taga sa Insenyo Tana, taga Batan, taga Madalag, taga Balete, taga sa Insenyo Tana, roatan kanya mga winners. Kasi, abo-abo, gita na ako nagpasakop sa aton kanya Santo ng Exapam, libo-libong papremyo.
2: Yes. Abang-abang, langgit ka mo mga katropa. Abang, yun natin ay, wa, mangit kita, ita. Hindi man kita madaog sa makara. Ay may mas bongga pat akarapang
0: yes,
2: yani.
0: Yes, nagkahugat ka ton. Diba? Kaya hugat-hugat yung mga katropa sa aton kanya timing, sa aton kanya season. Sana all. So oras sa mga katropa, alas 2:57 na sa hapon, nagrakaw niya oras ginatod ka ton. It, premium D3 soft gel capsule. So premium D3 mga katropa, manami gid-ana radel contra remos mga virus sa bacteria. Sangka food supplement nga may virgin coconut oil. Ag manami gid-aron sa ikaayong gawas it inyo kanya mga ino nga kapin pa kung gusto niyo mga katropat safe para sa anda karon niya mga kagawasan
2: yes.
0: I-premium D3 nyo tanda sa anda mga katropa
2: mas lalo makarakarapang yan ino nga masilak maugan ay sa gita natin karon may mga bacteria karon nga naga pwedeng mabuitan
0: yes.
2: pwedeng mahugom pwedeng mahigop sing
0: maungan true kapin ay ano-ano rin ginabuitan ano-ano rin ginahampangan so mas manami nga protected gita na sa anda mga katropa kita man biskan mga adult dapat gita nang alagaan ro aton kanya kagawasan so magtake ang mga katropa at food supplement ro premium D3 soft gel capsule makapanami man sa inyong panin sa inyong buhok kasi nga ni with virgin coconut
2: yes.
0: oil agray is available sa Mercury Drugstore at sa iba pa gid kanya mga drugstores nationwide mga katropa pwede man nga ma-add to cart or Shopee ag TikTok shop ag sambilog pa kay baha man daimaw sa participating products naton sa Santon and Axapam libo-libong pa-premyo
3: exciting
0: yeah, go to mga katropa mag-purchase chase na kamo itatong kanya premium D3 soft gel capsule na mito, no? Raton yung mga istorya for this week. So, sa'yo gid ang mga katropang nag-abang, gid ana kamo, and thank you, gid ana sa inyo, karunya pag-support sa tonya mga istorya. Ag next week, abo pag-gid ana ang mga istorya kita.
2: Oo, di kaya tawag kara maubusan, mga katropa, hindi ka mo magkahawag. Ay, para, gid ana, naging prepara, gid ana, ra para kinyo.
0: Yes, para may kalingawan, may kamo sa hapon. Sige na pang Maribel Sason, good afternoon. O, shout out kinyo na sa Tigayon Store, good afternoon. Thank you so much, gid ana, sa inyo, karunya pag-tutok.
2: Yes, sa mga guwapakon, gid ana, ro ng mga katropa natin.
0: Yeah, syempre guwapa ang madam.
2: Oh, syempre, dapat lagi na spread ro ka guwapa. Kung magbakay ka mo kanda mas gagwapa, guwapo ka mo.
0: Yes, kasi ngayon masadya ka mo sa nang paligya. At almost complete, abe, di ba no? Lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo nandun sa Tigayon Store. Hindi ka gating maduga mga katropa kasi sa highway makita mo ron.
2: Ah, gabiski kung gabak kung gusto niyo ro Santon Gold the coffee mix ay ina ron mga katropa may andagid karon
0: available sa mga pharmacy, may una man ron sa Tigayon Store, ha? Kaya go at anak mo rito mga katropa kapin sa mga mapit iya sa area. So, oras na to, impunto alas tres na sa hapon mga katropa. So, saan ba itutok ka mo, ha? Yung mga commercial break, ane, kita at makadali. May atin pa kanya 3 o'clock prayer. So, magpanambalik, yung programang X-rated, makataliwan gamang rupin ng mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLionario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLUlayer services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oo, oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado, Ibalam Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa! Alas 3:09 na sa hapon. At syempre manong bali kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Grabe ta, mga katropa, raya karang Pasko Greo. Ogan. Ay sige, mga katropa, stay dry ang ano.
1: Ayoy!
0: Ay sige, sagasay, gita na ito. Makarang syempre ka na. Ay, gita na kung maligna. Pero at least, iba ro na'y makauli igon. Kasi Friday na, mga katropa. Nag-timing man, nabi man na ro, Friday na. Tunyara, mauganon ta, mabasa-basa. Ana ra, itong kilaga, karindu na. Ay, importante ang mga katropa, ay Friday yun. Ro'y niyang rin yung karang isipon. Ay, good afternoon, kaya pang wawi season. Hello, gita na Kimo, ha. Punta ay, busogon ka mo, itinyo, gita na karang mga pur pamahaw una. Shoutout na rin natin sa likarap pang Joma Rapis na may karang sa may huya-huya, mabuot nga, nag-purpahuwa yun siguro mga karang sa makarang oras eh.
1: Sana.
0: Shoutout kita. Siyempre kay Taya, kay Uncle Nido, kay Auntie Welsie na may karang sa may Vulkitan, kay Uncle Bibot sa may Tabangka naman siya gid-ana. Sa kawaling family. Mga katropa, kaparte, tatong karang programa samtang na maugan man, mabaskog ra, tong karang mababaskog patarugan kisa atong boses.
1: No? Ay!
0: Ayara lang ni mga katropa, mamati kita ita, mga sunata. Itry karang aklanon ban. Mga katropa, pamatian naton. Ray karang kanta nga, Isang Araw by Mike Regalado.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So, ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Oras mga katropa, alas 3:15 na sa hapon. At syempre, manumbali kita ha sa ating karang programang X-Rated. Grabe no mga katropa, nababatian gid naton raya karang ungan. Kabasko gid ang mga katropa ro ungan, magdahan gid ana kamo ha. At syempre sa mga katropa naton ro nang nagaburbiyahe sa mga karong panyempo, bo gid anay. Sa gid naton hindi maiwasan ro mabasa nga ra. Ay haba ni katropang Jory, mabasa gid man sandaron hinduna. Lalo't anak no kung hilong impas gid. Ay, kung depende kung anong pabasa, matalandang ginaubrak, rakotropang jury. Kaya nga ni Radang Friday night, anakaray, base may madayon, base may hindi. Ay, kay Ma'am Maribel Sazon, bo, gidana, thank you sa uman, gidana ha, sa mga Tigayon ladies, o nakara sa may Tigayon store, mga mabuot, gidana. Ang mga mahuhugod, gidana, mga katropa naton. Siyempre, sana man kaya nga iping sa mga katropa man naton runa, nga mga gwapuhon, gidana. Dibarat, or mga mahamba naton sanda karang mga makusog permi ag may energy gid ana syempre matapos gid mga katropa may energy gid ana kita permi no speaking mga katropa pang pabaskog it kagawasan na ay mga katropa di ninyo pagpabayi nga maguya kamo sa pang adlaw-adlaw mga katropa mag-inom itry ka ng ascorbic acid santon vitamin C para mga katropa makadugang makapaboost sa inyo karang immune system ang mapabaskog syempre inyo gid anang resistensya kasi ro santon vitamin C ay maghalin raya sa mangosteen. Maaboran na karang mga katropa nga maita o kimo sa pang-adlaw-adlaw eh. Kasi nga ni kung kita'y nagahuga, kita nagatrabaho, ay mas gabas kung kita lalo sa mga physical activities nga na. Kung ikaw'y nagapugaw, kung ikaw mga katropa'y permilat anang maguya, ginaduyog, ay manami may santon vitamin C gidana kita nga kaibahan. Raya, produkto ron it Yes to Health Incorporated. At pwedeng-pwede ninyo ron mabakal ha. O nakara sa may Mercury Drugstore at i-check pagin inyo ka mga suki nga butika. At pwede man sa gihapon ka mag-order sa aton ka nga online shop. Ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee.
1: Sana all.
0: Mga katropa, oras na to. Alas 3:18 na sa hapon. Padayon kita mga katropa sa pagapur pa matiit music ha. Kasi nagkabudlay, gid abi kita kabasko gro. Ray ka nga ugan, nagpati gid ano sa tun karang live hay nababatian. Rayon ni mga katropa, ro kanta ita coffee drama nga Superman.

0: Nabatian naton mga katropa, ray karang kanta, itatong karang mga akla nun banya. Kung sa siin, magatukarda sa iba ba karang area, ya sa itong karang pungsod, pungsod Pilipinas, sa probinsya, it aklan. Mga katropa, kurkulabos na kita sa tiyempo. Happy Friday, gida na sa uman kinyo, magkilita, uman kita karaha. Sa masunod, or sa Lunes, mga katropa, same time, same station man sa gihapon. Naging ka-partner naton technical, naging ka-partner naton technical side, si katropang Daddy Lods Noel Estiliero. Sa support man ni tamang karang station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amaman karang general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinakasatanan, ramon karang big boss, Doc Remelito Uya, kay Banyan Karon, na beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkilita kita ha, sa Lunes, same time, same station, iamaro sa programang X-Rated, naging kapartner nato si Karapang Yani, ag ako, mga katropa, si Katropang Menggay. Iamaro mga katropa sa umana, sa X-Rated, at XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Padula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3:40 na sa hapon. Nag-file Governor Office of the Ombudsman a complaint for preliminary investigation kontra kandidating House Speaker Martin Romualdez. Ag-resigned ako Bicol Representative Elizalde Zaldicom, make ang tanan sa flood control scandal. Pagkip sa mga kaso nga ginpasaka or plunder, direct ag indirect bribery, pagabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ag money laundering. Suno sa Office of the Ombudsman, igapaidagom sa preliminary investigation o reklamo. Agod nga matawan at kahigayunan ng mga respondent nga magsumitate ang nga sabat ag depensa antes nga magdesisyon kung may bastante nga basihan nga magpasaka it kaso sa Sandigan Bayan. Alas 3:41 na sa hapon. Sa dugang pagidnaton ng mga balita, mga katropa, uman nga naghina rupiso kontra sa US dollar sa pagbukas it merkado kainay tagahon Hulyo 24, 2026. Sumadsad sa pinakamahina ro nga level rupiso kontra sa dolyar it 61.80 pesos. Base sa monitoring it Bankers Association of the Philippines Kunbap. Nagsarado man piso kontra sa dolyar sa 61.75 pesos kahapon July 23, 2026. Sa iba pagid naton ng mga balitaan, mga katropa. Para man sa aton karon nga latest water update, tumamagon sa Cagayan Arubagyo nga si Quiapo kun sa CN, mabaskog nga ugan sa Northern Luzon aro pagagauman. Dayon nga nagahugag rubagyong Quiapo paadto or sa direksyon nga west northwestward ag tumama sa Camiguin Island, Calayan, Cagayan, Cainta. Daga duan na karang lokasyon una raya sa coastal waters sa Camiguin Island, Calayan, Cagayan. May kabaskugon nga daga nga 75 kilometers per hour, pabugso nga hasta 90 kilometers per hour. Nagahugag raya west northwest sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Nakapasaka uno tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, northern portion it Cagayan, Kakip, Rubabuyan Islands, northern portion it Apayao, northern portion it Ilocos Norte. Tropical cyclone wind signal number 1 man sa nabilin nga parte it Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion at central portion it Aurora. Nabilin nga parte it Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province. Ipugao, Benguet, nabilin nga parte it Ilocos Norte, Ilocos Sur, Agla Union. Posible nga magtabok ag maglandfall ro bagyo sa Babuyan Islands sa makaron nga hapon hasta hinduna gagabi. Para sa kadapusan naton nga mga balitaan sa aton karang XFM News Break, mga katropa.

Nagpatuman o Amerika i 12.5% nga dugang nga taripa sa Philippine exports epektibo halin July 28. Ginapormahan ni US President Donald Trump ang penalty sa mga nasyon nga bukong sigunit bastante rutika ang kontra sa mga produktong himo sa forced labor. Bukong karaitsako pro mga semiconductor, agricultural, agro-mineral export. Dahil nga balita, ginahatod kato ni Santon Plus Herbal Oil, ginabuligan o gawas nga buong no body pain at inflammation. Manami para sa relaxation at pampabuit stress. Ginapakalmar o gawas at pinuino, ginapanami arupanit, Santon Plus Herbal Oil. Happy weekend mga katropa. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: ka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa pressure.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balanced diet?
5: Check.
1: Regular exercise?
5: Check.
1: Vision X Plus?
5: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X FM.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assistive pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assistive pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assistive pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
10: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan.
Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: nine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ega, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.